0: pwede rin kayo mag-email sa radiomagazine@gmail.com. Kung walang radyo sa bahay at kayo ay on the go o nasa biyahe, pwede nyo pa rin naman mapakinggan ang mga programa natin dito sa Radio Magazine. Ito ay sa pamagitan ng ating mobile app, PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya ano pang hinihintay natin mga bata? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay nasa PBS Receiver na. Dahil hindi ako nag-iisa dito sa studio natin. Dahil meron tayong special guest for today. Meron tayong bagong kaibigan dito sa School on the Air. At ngayon, meron tayong Art Venture. Tama kayo ng pagkakarinig. Panibagong fun and exciting art activity ang gagawin natin ngayong umagang ito. Pero bago ang lahat ng yun, kikilalanin muna natin ang ating bagong kaibigan. Walang iba kung hindi ang founder o ang nasa likod ng Pintura. Isang art school para sa lahat ng mga bata o estudyante. Sabay-sabay natin batiin ng isang maganda at masayang umaga, Miss Ana Lucia Caraz. Good morning, Ma'am Ana, and welcome dito sa School on the Air.
1: Hello, good morning everyone.
0: Ayan. Bakit ang gabi sa Ana Saman para mas marinig ang napakagandang tinig ni Miss Ana. Good morning, Miss Ana. Maraming salamat dahil kahit super early at talaga pinagbigyan tayo ngayong umaga ni Miss Ana Lucia Caraz. At kagaya nga nung binabanggit ko kanina, si Miss Ana meron siyang art school at art supply store, ano, para sa lahat ng mga art enthusiasts. Isang ito na nagsimula at kano nagsimula itong pintura? Ano yung naging kwento sa likod nito?
1: Nagsimula ito after kong mag-retire sa work. Tapos, naghanap ako ng isang business na pwede kong gawin araw-araw. So, nag-start actually ang pintura as a school and art supply store lang muna.
0: Mm-hmm.
1: And since mahilig din akong mag-paint at mag-drawing ng mga times na bata ako.
0: Mm-hmm.
1: So, in-add ko siya dun sa store, ano, na advertisement na you can sit and paint din.
0: Mm-hmm.
1: While, especially during summer, so gumawa ako ng parang workshop for kids and adults, actually adults.
0: Mm-hmm.
1: So, yun. And then, siyempre, it took a while to look for a place na affordable. And naswertihan ako dun sa nakita ko sa Marikina. I'm from Marikina, so the store is located in Marikina City. It's beside the tutorial school. So, mas merong mga students na makakakita sa kanya and probably maging interested sa pag-paint and pag-drawing.
0: Yun, ano. At nakakatuwa si Miss Ana kasi actually she was quite a candidate po. No? Talagang nung nag-retire ka, binalikan niya yung love niya sa art. At ngayon, hindi tayo niya na sa mga bata. Ganun,

0: hindi na nag-iisipin na idea kung paano ka mas magiging productive, even hindi na ka nagtatrabaho. At the same time, nakikita ko kung ano yung love din yung gawin. And sa parte ni Anna, yun yung part. Yung pagtuturo sa mga bata. Sabi mo ka ni Anna, ay talagang nakakabata. Kasi bata yung mga na-encounter niya everyday na doon sa kanyang art school. Ano naman yung mga art activities, Miss Anna, na pambatang ibinagawad na siya naturo niya dito sa pintura? And Miss Anna, request natin na mas follow yan para mas marinig ng ating mga kasiting. Ano pa po yung mga art activities na sinasanin niyo dito sa pintura?
1: Yung mga workshop composed of learning to draw basic things and turn them into objects. So, yun yung beginning. And then we dwell on, nag-uumpisa kami sa pencil, brown and charcoal shading. Tapos, in-introduce ko rin sa kanila ang color mixing. Kasi yung mga basic colors, turn them into secondary colors, and pastel colors. Tapos, we will use different kinds of mediums. So, mai-introduce sila sa oil pastel, sa watercolor, sa gouache, and then acrylic. So, yung mga activities na yun, na every time na malalaman nila kung anong medium ang mas nagugustuhan nila at pagsanayin. So, kung ano yung medium na mas gusto nila, for example, watercolor, doon kami mag-concentrate. Yun yung dun sila hiyam na medium.
0: At mga nakikita ko rin yun, ay tama na rin na pagkakasin natin yung ilang sa mga artwork o art activities ng mga bata sa pintura. Pero mga tips din kasi doon na hindi lang sila basta nagkukulay at bumubuhit sa papel. Yung iba ay nagdagawin din sila sa mga bags, mga tote bags, mga pouch. At isa, yun ay nakakatuwa. Imagine naman na yung simple canvas lang. Very blunt talaga, tapos magkakaroon ng kulay, magkakaroon ng buhay, at mismo mga bata ang gumagawa at magiging creative doon sa mga art materials na yun. Yung mga nakikita po rin yung screen natin ngayon, yung mga kids, yan ang mga ilang sila ng estudyante ni Miss Anna. At nakakatuwa, sabi ko, parang mas magaling pa silang mag-drawing at mag-paint sa atin. Kaya sa lahat talaga ng mga kids na gustong gayahin yung mga nakikita ninyo sa screen ngayon. Keep on practicing talaga ng Miss Anna. Practice, ayan o, may bayong na bag at ito, nilagyan din ito ng color ng paint din. At tawag sa ganun guys, ma'am, yung mga bags ay nilalagyan ng mga material, parang canvas lang talaga.
1: Bag art lang.
0: Bag art
1: lang.
0: Yeah. Kung ba doon, binibigyan mo na lang talaga ng buhay at kulay, yan yun.
1: Kahit saan ng canvas, kahit na ang canvas kasi, hindi lang naman yun yung board na canvas.
0: Yes, yes.
1: So, you can use different objects like pwedeng sa job, pwedeng sa shoes, sa bag, sa shirts, sa upuan. So, pipintahan mo lang. Kailangan alam mo lang kung anong klaseng pintura ang gagamitin mo.
0: Kaya hindi lahat applicable sa lahat ng canvas.
1: Oo, kasi ang sa paper, ang pwede mo lang ang gouache and watercolor and oil pastel, usually sa paper lang na-apply. Tapos, yung acrylic, majority of the time, or most of the time, mga acrylic pwede siya sa majority of objects like plastic, bag, yung bayong, sa damit, textile, sa cloth, ano pa ba, sa wood, and kailangan mo lang siyang i-prep. Kung may pang-prep, pwede dyan, bago mo i-apply yung paint para pumapit yung pintura mo. And then after that, yung isang step, lalagyan mo siya ng buhay ni Sir Topcoat para nakapag yung pinink mo para hindi siya mag-flavor, mag-scatter.
0: Doon, lahat na yun ay itinaturo nila sa pintura ni Miss Anna. Ang pagkula, no? Bago naman tayo bigyan ng mga materials, meron talaga muna parang briefing kung ano yung mga gagawin ninyo, paano ninyo gagamitin yung mga art materials na nasa harapan ninyo. Miss Anna, ilang taon na usually yung mga bata na sumasali dito sa pintura and gano'ng pagsalang din na turuan sila especially doon po sa mga bata. Ito na
1: protagonist, Anna, ay mag-accommodate din po kayo ng mga kids with special needs po.
2: Yes.
1: Nung nag-start ako, I was thinking na mas makakapag adjust ako if yung student ko mga 8 years old and above. Kasi hindi lang bata, pati adults usually sana yung mag-enroll. It so happened na yung mga iba kong students na gusto talaga mag-paint. So, may 3 to 6 days old yung mga pumupunta daw. Ayaw talagang umalis. So, in-accommodate ka nilang sila. And then, during yung first interaction namin, dun ko nakikita kung paano ko i-apply yung pagturo sa kanila. Hindi ba iba ang personality ng mga. So, ayun, dun ko sila kinano kung paano ko sila advice sa turuan at kung ano yung baloy
2: namin.
1: Through that meet, I believe dun na nila ina-assess kung potential ng bata.
2: No, dun na rin.
1: Pwede nang ituro sa kanya kasi pwede nga mga bago pagdating pa lang dun sa art class ni Miss Anna. And may idea, makalam na sila, may knowledge na sila. Kumbaga, mas i-develop na lang.
2: Mayroon na lang sa yung age kasi. Example, ito 4 years old, pareho silang 4 years old. Pero yung isa, mas may alam. Tapos yung isa, syempre, kailangan mo siyang i-assist. After na nag-
1: Every time. And sobrang mo naman ni Anna, gusto ko lang din na matanong, ang creativity ba, ay inipo, kumbaga natural, o na-aral ka? Kasi minsan, sinatabi ng ibang mga magulang, naka ito talaga, simula ka ng bata, sa creative na ito. Ano ba yun? Talagang nung pinanganak sa creative, may creativity na talaga sa, o acquired ka. Sa experience niyo, Miss Anna, sa pag-handle ninyo sa pintura?
2: Actually, para sa akin, both eh. Meron talaga yung kagaya ng sabi ko kanina, meron talaga yung kahit na same age sila, yung isa mas advanced na kanin, mas may alam niya, yung iba, gustong-gustong matuto.
1: Kumbaga, merong willingness
2: to learn. Kahit na same age sila, at ito nag-start na may alam na, ito, eager lang talaga to learn. So, mag-develop mo siya. So, just by, kasi once you're very like me, I'm so eager to learn. I love to paint, I want to draw, I want to paint. Hindi lang ako marunong ng mga basic talaga dati. So, kailangan ko mag-practice
1: hanggang
2: sa makikita mo, makakompare mo yung mga ginagawa mo dati, pinagagawa mo na ngayon, makikita mo yung improvement. So, ganun din sa mga gusto lang talagang matuto yung maging creative. So, learning process talaga.
1: Matanda rin yun, buti na bang nito, Miss Anna, yung makikita mo dati ito yung gawa mo, and then yun, bigyan mo magkita yung improvement ng gawa mo. Kaya sa lahat ng mga bata na nandun sa learning stage, ano, talaga na gusto, matuto, diba? May higyan, pero pa yung alam mo, wala kang knowledge talaga, it's just the heart na matuto. Pwede niyong gawin yun, ano, na itatabi niyo yung mga una ninyong ginawa,

0: 那这国外挪用了啊，啊，我啊，你让你等什么？我这个没准备明信片，你什么东西都没有，然后你们来飞机的，我嘛，你我你你你买了个订阅，他们把你你你啊，这是一年的一节飞机，现在你看呢，现在怎么飞机怎么飞机呢？你真漂亮。Paano nyo sinamapapayuhan ang magbibigyan ng tips? So, kung paano nila ilalabas yung creativity nila, even at home, ano, nasa bahay lang sila, paano kaya nila matututunan na mas nailabas yung creativity nila, simpleng pagdadrawing, simpleng pag-print, yun na lamang ba yung pwede nilang gawin o may iba pa silang pwede nila effort na inaan para dito?
1: Well, kagaya yung sinabi ko kanina, talagang, ano lang, practice
0: na
1: talaga. Yung start ka, halimbawa sa bahay. Hindi naman kailangan lahat ng isa-draw mo, yung ano talaga, yung...
0: Magandada, hindi maganda agad.
1: So, kailangan mo mag-practice. Halimbawa, basic shapes lang muna. So, yung sabi ko, basic shapes. Tapos, i-turn mo yung mga basic shapes na yun into objects. Kaya sa bahay, makakita ka ng baso. Try mo siyang i-drawing. Practice mo lang siyang i-drawing. Try mo lang siya. Kahit mga 10 to 15 minutes a day, mag-draw ka ng horizontal lines, vertical lines, slants, circles, spirals. Layin mo lang yung kamay mo sa paggamit ng pencil at pag-draw. Eventually, isang drawing mo nalang wala ng erase-erase, masasanay ka na. Tapos, yung sa pag-paint naman, siyempre, mag-start ka muna ng matutong mag-drawing bago ka mag-paint, diba? So, mas madali na masanay ka ng mag-draw para yung pag-paint mo, parang coloring book na lang siya. And then, matututunan mo rin sa workshop yung light and dark and shade, yung mga shadow na gano'n. Tapos, kailangan talaga ng yung art, kailangan talaga ng patience. Kailangan ng patience. Huwag kang magmadali. Magmadali. So, take it one day at a time and then practice. Tapos, once you know na what kind of art you'd like to do, like, iba-iba naman ito si klase yung art. Mayroong crafts, mayroong painting, mayroong drawing. Doon ka mag-concentrate and, you know, you begin practice every day. And then, yung, ano yan? Do not copy. Create your own art. Maybe yung mga upisa, open mo yung mga reference picture. Tapos, pagkatapos nun, take photos, or take photos like any photo of a person, if you want portrait painting, landscape, kung gusto mo yung trees, kung ano naman ang picture, and then, yun ang i-drawing mo. Yan i-drawing mo at pangalan mo. And then afterwards, makikita mo na kung alin yung category na mas gusto mong pinating. Pwedeng still life, pwedeng landscape, pwedeng poetry. Yan ang mag-uunti ka lahat. Then make sure na you enjoy what you're doing. Do something that makes you smile after you finish your work. Kasi minsan, napipilitan ka lang mag-paint ng isang object. Pero hindi ka naman sad, hindi ka naman masagat na dito. But I never, never throw away your work from before. But you will see how you have improved. And you will for sure improve every day if you practice every day.
0: Napakaganda naman mga binanggit ni Ms. Anna. Sana na-take note ninyo, kids. At maganda rin kasi na mayroon kayong ganitong natututunan, ano. At kasi minsan, hindi lang enough yung alam mo lang sa sarili mo. Kailangan mo nagpo-push sa'yo na gano'n ang isang bagay para makapag-start ka. Di ba? Dami na, mga mga bata kasi gusto ko mami matuto ng ganito. Mami, I want to try this new activity. But still, ganun lang, nasa utak lang lahat. So, hindi mo malalaman at hindi mo matututunan ng isang bagay

0: tagal na naman. Nangapapin tayo, mabagbasan na naman ako pag-uwi.
1: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagpangulan, isang ibang lahat sa tayo at isa ako.
0: Patawian ng Bert. Kahapon nga lang, may nalabagin na kapit na sa banyo. Tapos yung kapit na rin namin dati, may lagnat mo. Sabi, danger
1: raw. Yan na nga. Kaya dapat ilang patuloy ng ulan.

0: Tetapi daftar undangan memantik pelanggan.
1: Bila aku dengan para sekelip Rinsan dalam nyanyi sekelip Stresa, kita banyak dan aku menggunakan yang berkelan.
0: Oke, Kak. Besok. Berikan. Mabungkas muna ng tanay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hangtod and mouthdisease o cheesecake candy. Ang hangtod and mouthdisease o cheesecake candy ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga naaawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagna, ubo, sipon, sugat sa bibig at pulto sa kamay at paa. Subo. Huwag ang tuwan lang kung ang tubig at subo, iwasan ang pagbawat sa mata, ilong, at

Να δημιουργούμε την ίδια. Ήταν παλιά μου, ο Ιωσήρεδο, Μόρφωνο.

Informazio.

0: FM Florida, the capital, 104.3 FM. And capital, 104.3 Florida.
1: Ang air. Ito ang ito at minamami at pwede sa pagpupuro sa mga bata. School of the Air sa Radio Madison, 1278 AM.
2: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School of the Air at kasama pa rin ako, Teacher Chat. Live pa rin dito sa loob ng studio natin ngayon ang Pintura at kasama natin ang founder at ang nasa likod dito, Miss Anna Paras. And this time, meron tayong mga special guests din, ano? Mga little bulilip, little na bulilip pa na mga kasama dito sa loob ng studio. Pwede kang, pwede ba silang kumaway, no? Na magandang umaga. Ayan, kasama natin dito, beside me is Olivia. Olivia, say hi! And kasama rin natin, ayun naman, si Joseph. Joseph, you say hi to the camera. Hello! And kasama rin natin si Fiona. So, sila nila, Miss Anna, ang gagawa ng naghaharap siya. Kung saan siya ba kita. Makikita ka din na Fiona no, sa ating camera. At sila yung mga kasama ni Miss Anna ngayon. Hindi pa rin kita si Fiona. Fiona, you say hi. Dito ka sa tabi ko. At magdahan-dahan ka lang sa, ayun, baka sabi mo na si Miss Anna, pwede na kayong kumaway sa ating camera. Ayan, Ate Camille, gusto kumaway ni Ate Fiona. ayun na, yan. Thank you, Ate Camille, salamat. At again, sinasabi natin, ano, ngayong umagang ito kasama na ni Miss Anna, si Fiona, si Olivia, and si Joseph para sa ating art activity. At ito ay gagamitan ng watercolor. Miss Anna, pwede niyo po bang explain yung gagawin natin today kasama ang ating mga bulilit?
3: Okay, today.
2: Go ahead.
3: Okay, today we're going to do watercolor art because it's watercolor month all over the world. And it's also nutrition month.
2: Mm-hmm.
3: So, nag-decide ako na for kids, mag-drawing kami ng mga fruits and vegetables using from yung basic shapes na sinabi natin kanina para madali silang makapag-drawing.
2: Mm-hmm.
3: So, start na tayo.
2: Are you ready, Fiona?
3: Ready na.
2: Ready na.
3: Okay. So, mold your brushes. Let's start with the watermelon. Okay. So add some water to the paint. Okay. Get a little bit of paint. Okay. Tap on the side. And then start painting your watercolor. So just glide. Like, be practice. Very good. Ayan.
2: Talagang parang kung nasa art class ngayon, ano? At ngayon nagsisimula na si Miss Anna and sina Fiona na mag-color gamit ang watercolor.
3: Okay.
2: So, ang tatandaan ninyo, maganda dito, Miss Anna, may outline na po, no? Yung
3: drawing. May outline na kami kanina para mas madali na lang nilang masundan yung ano.
2: Yes,
3: and so, magaling mag-drawing.
2: Mm-hmm. And dito beside me naman, makikita okay. Naman natin yung drawing ni Olivia. Ayan.
3: Good. Ang watercolor kasi, very transparent.
2: Mm-hmm.
3: So, makikita niyo yung pencil marks if hindi ka nag-paint. And then, after niyo mag-paint ng first color niyo, there is a water gel here, you rinse your brush. Because we're going to move to a different color. And then, dry it sa cloth na nasa tabi.
2: Mm-hmm.
3: Dry your brush. Okay. Now, what color is this one supposed to be? Green. Okay, let's add water to your green paint. Mix it a bit. And then, just get this color na watery.
2: Mm-hmm.
3: And then slide it on the side, your brush, slide it on the side para hindi masyadong nakapalim. Now, paint here, it's the shell of the watermelon, di ba? Ito yung balat ng watermelon. Just paint. pony left the island. So he did a little rush, and then rinse again, and then dry on the side. Let's get a little bit of yellow. A little bit of yellow. A little bit long. And then put it here on top of the green. Put it down from the bottom top. Sorry. Don't add nothing. Don't rinse over the red. Because it's still wet, it's going to blend.
2: Para nagkakaroon po ng ano yung ang tawag sila din, ma'am, yung
3: gradient and shade.
2: Yes, yes, oh, so
3: blending.
2: Blending of colors.
3: Now, let's move to the blueberry. Okay, let's let it dry. Then, tinalay natin. Ang ganda ng red mo, ang ganda ng watermelon mo. It's very, very, oh, yeah, very colorful. Then, hindi ka mo. I don't do rin yung kapin.
2: Parang ang tamis-tamis ng
3: Now, let's move to the blueberry. The blueberry, lagyan natin ng konting highlight. So, this one, hindi natin ito paint na ito. Okay? So, let's mix your blue paint. Mix your blue paint. Right on the side para hindi ka magkaroon na masyadong paint and water. Now, paint this thing nasa baba ng darker than the one on top.
2: Sana pwede rin natin itanong ano, sa mga sessions sa gaya nito po, yung mga ginagawa nila Olivia, ni Fiona, and ni Joseph. Kapag sila po ay mag-enroll sa pintura, ano po yung mga dates na binibigay ninyo para sa mga students?
3: Yung mga, yung buong workshop kasi is 8 sessions. It's composed of 1.5 to 2 hours per session. And then 5,300 yon. All materials included. Wow. And they get to take home yung kanilang artwork, syempre. And then they have a set of brushes and a small acrylic set of things that they can bring home.
2: Ah, okay. So yun ano, yung yung rate ano, na pwede ninyong bayaran ano, once you decided na mag-enroll sa art workshop ni Miss Anna. And again, ito kasi mga art activities kagaya nito, hindi ka lang nalilibang. It's their way of expressing themselves. Di ba, may mga pagkakataon na wala tayong kakayahan na express yung mga nararamdaman natin through words. So, yung ibang mga bata, pwede naman nila itong gawin through art. So, matutulungan niyo po sila. So, this time, tayo ay nagkukulay na ng ating blueberry. And again, ito pa rin ay nakaangkla no, sa pagdiriwang ng Natural Nutrition Month. Kaya mga prutas at gulay ang art activity na ginagawa ni na Joseph, yeah. Olivia, at Fiona.
3: Take a little bit of black and color the stars that you painted a while ago. Meaning sa ano na, ito yung sa tip ng blueberries mo. Ayan, lumalating sa tip. So if there's excess water sa paper mo, just dip it with your brush and then dry it here sa cloth. Pag may sobrang tutig. Yun yung wonder, yun yung maganda sa watercolor. Pag sumasobra, pwede rin bawasan.
2: Yeah. At madali rin naman matuyo, di ba? Miss Adeline, siya matuyo. Madali rin matuyo. Very dry lang.
3: Now, let's move to the carrot.
2: Carrots naman. At
3: tapos
2: naman. Yes. Tapos niya na, no, ng magawa nila, nila Fiona, ni Olivia at ni Yosef sa kanilang art activity. Isa-isa kong ipapakita sa camera natin yung inyong gawa. Kaya make sure na lahat may kulay dahil ipapakita natin yung sa audience natin.
3: Yes.
2: Sige, picture time. Marami pa oras.
3: Thank you. Carrot na. More color like you did with the watermelon. Very colorful.
2: Yan. Sa lahat ng mga prutas na yan, Fiona, anong paborito mo?
3: Okay. Anong paborito mo? Prutas talaga.
2: Watermelon.
3: Oh, baby.
2: Same. Ano sa Libya? Anong favorite mo?
4: Orange and watermelon.
2: Orange and watermelon. How about yourself? Banana.
3: That has green leaves. Yeah. So ranger brush. Yeah.
2: But then it's going to be a really good job.
3: Okay. What's the color in this number? No, carrot.
2: Okay.
3: You put it your name.
2: So, natututo rin sila, Miss Ana, hindi lang yung basta coloring, pati shading. Kasi mahalaga yun. Minsan nagiging realistic yung art, Miss Ana, no? Dahil sa shading.
3: It's actually the importance of things.
2: Yung
3: shading. So, tatlo yun. You have to determine first kung saan ang source of light mo. Diba rin, nandito. Pretend tayo, nandito yung light. Kung ano ang matouch ng light, itong top na to, yun yung pinaka-light na color. Tapos yung pinaka-report, tapos yung gitna, yun yung mid-tone ng tao doon. And then yung sa pinaka-report, yun yung dark. Tapos, pwede dark shade, and then pwede natin siyang lagyan ng shadow para maging more realistic yung
2: feeling mo. Yeah. And yun nga, magiging realistic kasi talaga. At parang totoong toko. Ang 3D. Diba, Miss Ana? Parang nagiging 3D yung effect ng artwork na ginagawa kapag marunong ka ng proper shading. Yung ibang ang estudyante, yun muna minsan yung unang inaaral.
3: Yung pinaka-first.
2: Na inaaral nila.
3: Yung pinaka-first, ano namin, sa workshop. Sa first step namin sa workshop. Yung shading. Saka yung value. Value ng concept. Okay, now rinse your brush. Rinse your brush. Rinse your brush and let's do the lemon.
2: Lemon naman! Yes.
3: Lemon! Mabilis tayo.
2: Very ano ah!
3: At saka ang bilis mo, Fiona. Kaunahan mo kasi teacher.
2: May mga sa dati din kayo, Miss Ana, na talagang gano'n na nakikita na ninyo yung advance na
3: naroon na. Some students, they can do two artworks per session.
2: Wow!
3: And some, like, you have to finish the session. But that's okay.
2: Yes.
3: You don't have to do, to hurry things up. And then next round, let's do the lemon. So let's get water from here. Ay, wait. Nalagyan niyang ano yung... Okay, let's get this yellow. With the winter brush, yeah, back up natin to kasi ano na yung water natin. We should have used the yellow first, no? We should have painted the yellow first. Yeah, get some. Let's paint the inside.
2: Sabay na kayo.
3: You drew yung parang...
2: Lemon. Gawin the lemon, Olivia.
3: Just paint all
2: the... Gawin the lemon.
3: Yeah. And the body.
2: Yeah. Minsan pa kami pagkagayahan din talaga, mas madaling natututunan.
3: So, last part na ng workshop is, yung you draw your own or you draw your portrait, paint your portrait, yun na yung pinaka-last part. So, maga kung ano yung gusto mo.
2: Ang ganda na. And nakakatuwa nga rin yung sinabi ninyo, Miss Ana, kanina, no? Na sa unang pagpa-practice ng drawing, na ito matututunan din ng mga bata ng drawing, ng painting, ay pwedeng may gagayahin kayo. Pero pahanapin mo na rin talaga kung ano ka pagdating sa art. Kumbaga yung pagkakakilanlan mo, yung identity mo rin. Kasi yung iba nga, they tend to imitate. So, ano lang yung nakita nila, yun lang yung gagayahin nila. Hindi nila yung nahanap talaga kung ano yung interest nila.
3: Doon talaga nag-start. Meron ka talagang gagayahin ng mga painting. So, yun ang ginagawa namin sa workshop. After that, meron mga pictures. Like, live photos. Not pictures of painting, but pictures of live photos na mga objects or landscapes or fruit, still life. Tapos, para sila ang mag-interpret nun kung anong color shading ang gagawin nila sa painting nila. Transform natin ang picture into a painting. So, pwede sila ang mag-decide kung anong color ng fruit na gusto nila or anong color ng flower. So, mamimili na lang sila. So, yun yung pagka-create. Dun lalabas ang pagka-creative ng bata.
4: Oo. Totoo yan ni Sana. No? Kung baga parang walang tama o mali sa art. Diba? Walang tama o mali sa art. Kung paano mo nape-perceive ang isang bagay, ganun mo siya gagawin. At yun ay very subjective din kasi, diba? So, yun ang kagandahan. Walang judgment.
3: And minsan nga, the more kang nag-explore at nag-experiment, the more mong mas, nagiging
4: may terms na doon eh, mas nagiging malawak yung imagination mo.
3: And also okay. Sometimes, halimbawa, nagkaroon ko ng idea sa mind mo. Like, nangyayari kasi sa akin yan, or sometimes sa bakit ibinitan ko yung idea. Tapos makakalimutan ko na after a while. So, ang gawin mo, nagkaroon ka ng idea, isulat mo para hindi mo mag-forget or ano mo ng picture or pag may nakita kang
4: para i-document yung talaga
3: mo. And then, tapos halimbawa nag-drawing ka ng vase. I-drawing mo siya or i-paint mo siya ng iba-ibang medium. So, pwede mo siyang i-sketch with charcoal, pwede mo siyang sketch with ball pen, and then try mo sa watercolor, wash, oil pastel, or acrylic. And then, iba-iba ang results noon. Tingnan mo kung alin yung mas okay sa'yo. Let's now paint the eggplant. Let's do purple. Okay?
4: You just sit down na, okay? Iwasan muna natin tumayo para mas focus tayo sa ating artwork.
3: Okay, let's leave a little space here on top para yun yung highlight natin.
4: Wow! Very creative to Yosef kasi wala siyang brush na ginamit ngayon. So, ang ginawa niya is yung pan niya.
3: Shading
4: niya. Yung color.
3: Very good.
4: And si Olivia naman, ay, look at this, oh, Teacher Anna, yung gawa ni Olivia. It's very nice. It's cute. Wow! Diba?
3: Oh,
4: you know
3: your color.
4: Yeah. At yun, tuloy-tuloy pa rin tayo at sa kagustuhan mo natin na mag-extend pa itong ating art activity. Pero almost done na din naman.
3: Yes.
4: So, tapusin na natin yung ating paggawa. May oras ka naman tayo, Ate Camille, no?
3: And then, we're going to...
4: Yes. Miss Anna, bago tayo matapos dito sa ating art activity na ginagawa ngayon, sa lahat ng mga interesado na matuto sa inyo sa pintura, paano ito ba Peter? May contact numbers ba kayo at social media na pwede nilang hanapin para makapag-inquire? Go ahead po.
3: Okay, ang pintura ay located sa 53 Rosset Street, SSS Village, Concepcion Bus, Marikina City. And then, meron akong contact number. I also have a Facebook page. Just search for Pintura in my Facebook page ko. And then, my number is below. You can find it here dun sa page. 0917-846-1625. And you can call or message me there for inquiries. And you can call me Teacher Lou Antala for short. So, yun. Yeah.
4: Ang pintura, ang pintura. Okay, so again, ulitin natin, hanapin nyo lang sa Facebook ang pintura, as if talaga, yung nasa screen natin ngayon, pintura. And they are located at 53 Rosset Street, Concepcion 2, Marikina City, near Kumon SSS Village. At meron silang contact number for the second time, ulitin natin, 0917-846-1625. Miss Anna, naku, sila ko lang na po tayo.
3: Bali, ma'am, malapit na kami matapos dito sa very nutritious broccoli.
4: Yes.
3: And then just show the body.
4: At sa pagkakataon nito, ay magpapasalamat na tayo sa lahat ng mga kids natin. na maaaring makapanood at makapakinig ng ating episode today. Joseph, you take your seat. Maraming salamat sa inyong lahat. And thank you so much, Miss Anna. Thank you so much, Miss Anna. Shout out kay Hobby, Miss Anna.
3: Hello,

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
20: mabigat ng konti.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
21: Radyo
2: Magazine.
6: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon.
2: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Energy Regulatory Commission binatikos ng Partylist Group dahil bigo umano ito sa naprotektahan ang kanilang mga consumers laban sa overbilling ng Meralco. House Resolution para imbestigahan ang issue ng overbilling, inihain, may ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Binatikos ni Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Partylist Representative Sara Ilago ang naging tugon ng Energy Regulatory Commission o ERC sa mga reklamo ng overbilling at maling meter reading ng Meralco. Ayon kay Ilago, bigo ang ERC na protektahan ang mga consumers. Question din ng mambabatas ang kamakailang payo ng ERC kung saan hinimok ang mga consumers na magtabi ng buwan ng record ng kanilang meter reading at bayaran muna ang questionabling bill under protest upang maiwasan na maputulan ng kuryente. Diin ni Ilago, kalokohan ito dahil responsibilidad ng Meralco na tiyaking tama ang kanilang meter reading. Dagdag pa ni Ilago, dahil sa dumadagsang reklamo sa overbilling sa mga social media sites, patunay umano ito na malalim na ang problema sa regulasyon ng mga electricity utility. Inihain din ng Lady Solon ang resolusyon upang formal na imbestigahan ng Kamara ang naturang issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, viral na pagmamaneho ng isang konsehal sa Kalamba, sinita ng LTO. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Agad inisyuhan ng show cause order ng Land Transportation Office sa isang konsehal sa Kalamba City, Laguna na sangkot sa viral na paglabag sa iba't ibang batas trapiko. Sa viral video, nakita ang sasakyan ng konsehal na nag-counterflow, paulit-ulit na nagpapalit ng linya at gumagamit ng sirena habang bumabiyahe sa isang pampublikong kalsada. Dahil dito, pinaharap ng LTO ang sangkot na konsehal sa pagdinig sa Central Office sa July 17 kasama ang motorsiklong nag-escort sa naturang sasakyan. Pinagsusumite rin ito ng paliwanag kung bakit hindi dapat managot sa mga kasong reckless driving, operating with unauthorized parts and accessories at kung bakit hindi dapat ideklara bilang improper person to operate a motor vehicle. Kasabay nito, iniutos din ng LTO ang agarang pagsuko ng driver's license ng naturang driver na isinailalim na sa 90 araw na preventive suspension. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Northern Shield 2026 sa bagong panangga ng kabataan kontra droga, ilulunsad ng PIDEA sa Ilocos at CAR. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Maring Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Formal nang inilatag ng PIDEA ang pilot program na The Northern Shield 2026, Empowering Educators for a Drug-Free Ilocanja, upang palakasin ang drug prevention, maagang intervensyon at suporta sa mga mag-aaral sa mga paaralan sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Iniharap ang programa sa ikalawang quarter meeting ng Regional Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Layunin itong sanayin ng mga Guidance Counselor, National Drug Education Program Coordinators, Student Affairs Officers at mga organisasyon ng paaralan upang matukoy ang mga estudyanteng nangangailangan ng tulong at maiugnay sila sa counseling, health at referral services. Ayon kay PIDEA Ilocos Regional Director Julius Paderes, nabuo ang proyekto matapos panawagan ni Dangerous Drugs Board Secretary Oscar Valenzuela ang mas matibay na anti-drug advocacy sa mga paaralan. Aprobado na rin ito ng PIDEA National Leadership katuwang ang DDB, DepEd, CHED, DILG, DOH at mga accredited civil society organizations. Kasalukuyang hinihingi ng PIDEA ang rekomendasyon ng mga ahensya at stakeholders bago tuluyang ipatupad ang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Department of Agrarian Reform, Pangasinan, nakiisa sa paglulunsad ng Caraballo Mountains San Manuel Convergence Area ng mga magsasaka, hinandugan ng makinarya at punla. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
5: Nakiisang Department of Ground Reform Pangasinan sa opisyal na paglulunsad ng De Caraballo Mountain San Manuel Convergence Area bilang bahagi ng pagsusulong ng pangmatagal ang kaunlaran at pagpapalakas ang sektor ng agrikultura sa kanayunan. Ang inisyatiba ay nakapalob sa ilalim ng Convergence Area Development Plan na layon nitong pagisahin at pagtugmain ng mga programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabuti ang kabuhay ng mga komunidad at mapangalagaan ang likas na yaman sa mga barangay ng Lapalo, Santo Domingo, San Bonifacio at San Roque. Okay. Upang direktang matulungan ng mga ground reform beneficiaries sa lugar, nagkaloob ang DAR Pangasinan ng isang unit ng four-wheel drive, tractor, tiller at knapsack sprayer para sa Santo Domingo ARB and Farmer Association. Bukod dito, nagabot din ang Philippine Coconut Authority ng 300 punla ng nyog upang mapalawak ang produksyon at mapagkakitaan ng mga lokal na magsasaka. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ng mga ahensya ng pamahalaan, inaasang mas marami pang programa, serbisyo at oportunidad ang dadaloy sa mga komunidad na sakop ng Caraballo Mountain na range sa patungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maulad na kinabukasan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, DND pinaiigting ang modernisasyon ng AFP upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Mula naman sa Radyo Pilipinas Albay, may ulat si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
6: Puspusan ang isinusulong ng Department of National Defense ang pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga barko mula South Korea, pagpapahusay ng cyber capability at pagpapalawak ng paggamit ng digital technology upang maprotektahan ang seguridad ng bansa. Sa pagbisita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Albay, sinabi nito na dumarami na rin ang mga bansang nakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan ng depensa dahil sa lumalawak na banta sa rehiyon at pandaigdigang sitwasyon. Anya, bukod sa pagpapanatili ng internal security, mas pinagtutuunan na rin ng DND ang external defense upang mapangalagaan ang Exclusive Economic Zone at Philippine Rice. Binigyang diin ni Teodoro na nararapat magkaisa ang lahat ng Pilipino sa pagtatanggol sa interes ng bansa sa West Philippine Sea at hindi ito dapat gawing isyong pampolitika. Anya, pangmatagal ang solusyon upang maiwasan ang pagigipit ng ibang bansa ay ang pagbuo ng isang matatag na deterrent capability kasabay ng patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas upang makahabol ang Pilipinas sa kakayahan ng iba pang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras sa 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: Mojo Magazine,
1: 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
10: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
0: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
10: RG!
0: Radyo Magazine 1278.
12: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
13: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
12: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Martes. Happy, happy Tuesday. Happy tea sa ating lahat. Today is July 14, 2026. At para po sa ating tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, pwede rin. Kaya inaanayahan ko kayo mga mare, mga pare, na ipadala po yan sa ating email address na radyomagazine@gmail.com. Dahil isa po sa mga segmento natin dito sa Musta Ka Mare ay yung Dear Mare, kung saan binabasa nga po natin ng liham mula sa ating Mare community. Sa Mare community po natin welcome din for everyone, mapakumare man o mapakumpare. So kung meron po kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, ibahagi nyo lang sa amin, pwedeng-pwede yan. Isend lamang po sa ating social media pages, sa At Radyo Magazine na username, or pwede rin naman po again sa ating email address. So ito po ay kahit saan, nakakatuwa man, nakakalungkot, nakakatakot, nakakakilig, or sa pampera. Ayan, welcome na welcome po ang lahat na magpadala sa atin ng liham, or ng letter. And of course, aside from our social media pages, ayan, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan ng PBS Receiver. Ang PBS Receiver po ay mobile application kung saan ninyo pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o PBS-BBS. And of course, ito po ay available, downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. And of course, mga mare, mga pare, bukod nga sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan tayo napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. And at the same time, napapakinggan nga po dito sa PBS Receiver app. At bukod po riyan, mga mare, mga pare, another good news, dahil bukod nga po rito ay makikita nyo na rin ang aming mga published or mga featured stories sa pamagitan naman po ng ating website. Ayan, dahil nga tayo ang The General Information Station, bisitahin nyo lang po ang radiofilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng mga content natin, yung mga news stories, feature stories, at kung ano-ano pang mga artikulo na maaari ninyong basahin ay pwedeng-pwede na po sa pamamagitan itong website natin. Bisitahin niyo po yan, dahil magaganda po ang mga nilalaman nito, ang mga nakasulat dito. So syempre bukod sa atin, pwede niyo rin pong manavigate dito ang iba pang istasyon under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Pero yun nga po, kung hahanap ninyo ay mga feature stories, mga good vibe stories, feel good stories, ayan, again, visit po ang radiofilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras po natin, 9:19 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Dear Mare, kung saan, as I have mentioned earlier, ay binabasa po natin ng liham mula sa ating Mare community. And with that, hindi ko na nga po patatagalin pa. Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Itago mo na lamang ako sa palayaw na Steffi mula sa Marilao, Bulacan. May boyfriend ako na sobrang sweet, maalaga, at present naman sa relasyon namin. Pero may isang bagay na paulit-ulit niyang nakakalimutan. Ang monthsary at anniversary namin. Noong una, natatawa lang ako. Sinasabi ko sa sarili ko na baka busy lang siya, kaya ako na mismo ang nagpapaalala. Pero habang tumatagal, napapaisip na rin ako. Kung importante ako sa kanya, bakit parang hirap na hirap siyang tandaan ang mga petsang espesyal para sa aming dalawa? Hindi naman ako naghahanap ng mamahaling regalo o ingranding celebration. Kahit simpleng happy monthsary or happy anniversary lang, masaya na ako. Ang gusto ko lang maramdaman na or ang gusto ko lang ay maramdaman niya o maramdaman ko na naaalala niya ang mga milestone ng relasyon namin. Minsan tuloy naiisip ko, ako ba ang masyadong sensitive? O talagang may mga tao lang na hindi magaling sa pag-aalala ng petsa? Mare, big deal ba talaga ang pagkalimot sa mga special date sa isang relasyon? Dapat ba ako magtampo o mas mahalaga pa rin ang pagmamahal na ipinapakita niya sa araw-araw kaysa sa isang petsang nakalimutan? Yun lang ang mare, gusto ko lang i-share yung feelings ko at gusto ko rin marinig ang opinion ng mga kumare at kumpare natin. Lubos na gumagalang, Maring Steffi.

maraming maraming salamat sa liham na ibinahagi sa atin ni Maring Steffi, ano? Usapang love life tayo, pero siguro pwedeng-pwede nating i-relate ito, 'di ba? Sa mga napapanood natin these days, sa mga nababalitaan natin these days, 'di ba? Kasi nga ho, kung maalala ninyo, kahapon lang, hindi ho ba, may impeachment proceedings. At ang hot topic, ang issue kahapon is itong ang mga petsa, ano, yung discrepancy sa mga dokumentong ipinapakita, ano, sa mga allegasyon. So, well, that's a different story, pero somehow, ano, related. Kasi yun nga po, yung petsa, yung dates, ano, yung pinag-uusapan.

We're using this as legal basis. But of course, again, ngayon nga pong umagang ito ay usapang pag-ibig muna tayo. Ayan, na para malayo-layo naman tayo ng kaunti. Ano? Pansamantala lang naman. Hindi natin tatakbuhan ano, yung mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Pero for now, ayan, mag-focus tayo dito sa ibinahagi ni Maring Steffi sa atin na for sure hindi lang siya ang nakaka-relate, kundi ang ilan sa mga kumare at kumpare natin nakikinig at nakatutok ngayong umagang ito. So kung isipin natin, big deal nga ba talaga pag nakalimutan ng partner mo, ano, yung monthsary or anniversary ninyo or maybe yung mga special dates na meron kayo together. Kasi sabi nga ni Maring Steffi, di ba, parang nga yun yung milestone ng kanilang relationship. So kung isipin mo, di ba, yung milestone na yun ay dun yung magpapaalala sa'yo na ay nagsimula lang tayo sa ganito. And then, ano, a few months after, meron na tayong meron tayong ipupundar. And then after that, a few years after, wow, ito na tayo, look at us now. Ano? Bukod sa may naipundar na tayo, may business na tayo together, and so on and so forth. So I guess that's a valid reason, di ba? Kaya minsan, actually hindi minsan, ano? Almost everyone ay nagse-celebrate ng kanilang birthdays, for example. Kasi that's a milestone, di ba? Additional year sa buhay mo, imagine. Di ba? Parang ganun din. The same goes pag sa mga relationship, sa mga anniversaries or even sa mga monthsaries. So iba nga, diba? May mga lokohan pa. Lalong-lalo na yung mga medyo-medyo first time pa lang sa relasyon. Ang nangyayari, diba? Parang even yung daysary daw. Daysary. Ano, medyo funny yun. Daysary ay sineselebrate din. Ayan, may ilang tips lang din tayo, syempre, mare tips, ukol nga po dito sa ating diskusyon, ano, sa kahalagahan ng pagtanda or maybe ng reminder sa mga dates, special dates na meron kayo sa isang relationship. Una-una, mare tip number one, syempre, mag-set ng reminders. Hindi ho masamang gumamit, ano, ng calendar or phone reminders para sa mga importanteng petsa tulad ng birthdays, monthsaries, anniversaries, o iba pang milestones. Actually, mga mare, mga pare, this is one thing ano na gusto kong siguro ipaalala sa lahat. Kasi very techy naman na these days, diba? You can use your phone anytime, anywhere. And yung phone na yan, actually, yung nagpapaalala sa atin paminsan sa kung ano ba yung mahalagang mga bagay na dapat nating tandaan. Kasi nga naman, sobrang dami na nating ginagawa sa buhay. Minsan, diba, may mga pagkakataon na parang iniisip natin, ano na bang petsa ngayon? Yan yung main question eh. Diba? So para pagtitingin tayo sa ating mga cellphones, parang doon na agad, bukod sa oras, kita mo na agad yung petsa. So what more pa kaya kung special ba yung araw na yun? Kasi minsan tayo nga, yung mismo petsa sa araw na yun ay nakakalimutan natin. So, yun po yung magsisilbing paalala natin sa mga mahalagang pangyayari. So, even ako mga mare, mga pare, ano, I'm really bad at remembering birthdays. Alam mo na mga friends ko yan, ano? So, kailangan talaga nakalista sa calendar ko. Kasi pagka hindi, malilimutan ko, ano? So, I guess kanya-kanya lang din talaga tayo. Kasi iba-iba naman yung takbo ng utak ng mga tao. Sa ibang bagay, magaling ako mag-remember, ano? Magaling ako mag-memorize. Pero, ewan ko rin, but pagdating sa birthdays, gulong-gulo yung utak ko. So, I guess that's one thing, ano? Pwedeng-pwedeng gamitin yung phone para nga po ilista yung mga mahalagang petsa, di ba? Actually, hindi lang yung mga birthdays, milestones or maybe anniversaries, pati mga deadlines, di ba? Pag may mga deadlines, paminsan ay nagtatakda rin tayo sa ano eh, sa calendar natin. So, you can use that na utilize your phone, mga mare, mga pare, ano? Pwedeng-pwede kayo mag-add. Even ako eh, parang ang nangyayari sa akin when someone asks me if available ka ba sa ganitong date, I would check my calendar. Kasi literal na nililist ako sa calendar sa phone ko kung ano ba yung mga ganap ko sa araw na yun. Hindi naman lahat, ano? Kasi pagka lahat, well, mabobombard naman. At saka kung yung mga regular na ganap naman tulad ng trabaho, for example, syempre, no need to lista or no need to list, ba diba? Pero kung mga special talaga, halimbawa, today, merong kang ganap outside
outside, ano? Meron kang meeting with friends. So, pwede mo iset

0: Diba? I-set mo yung date, yung time, para at least alam mo, even yung location nga rin pwede mo na i-set, diba? Or maybe mga deadlines nga po. So, halimbawa, meron kang deadline for your project, i-set mo sa calendar. At least mare-remind ka from time to time. Ano, even sa mga phones ngayon, mga mare, mga pare, may feature na rin, ano, na kung ano yung nakaset sa calendar mo, parang sa pinaka-lock screen ng phone mo, ano, pwede kang mag-add ng widget. So, yung widget na yon parang yun yung magpa-pop up para makita mo ano ba yung mga upcoming events or mga tasks to do mo for this day. So, ang galing na. Ang galing lang ngayon, mga mare, mga pare. So, navigate your phone, ano? Or maybe utilize your phone para magamit mo nga kung ano yung mga kinakailangan. Well, hindi kinakailangan or mga gamit na pwedeng-pwede mong gamitin. And of course, second tip, mga mare, mga pare, sabihin nyo kung ano yung mahalaga sa inyo. Ano bang ibig sabihin natin dito? Going back sa relationships, ano? Kasi hindi ho pare-pareho ang love language ng bawat tao. So kung mahalaga sa iyo yung petsa, 'di ba? Yung pag-remember, pag-alala sa mga special dates, ipaalam mo sa partner mo. So I guess that's one thing, 'di ba? Palagi naman nating sinasabi, compromise, guys. Ano, hindi lang yung isa yung mag-a-adjust sa inyo all the time. You have to compromise. You have to meet halfway. So, yun nga. Halimbawa na lang, ano, kay Maring Steffi. Ayan, ano, pwedeng-pwede ka itong tip na ito para sa'yo. Sabi mo, big deal talaga for you, diba, na alalahanin yung mga anniversaries, yung milestones ng inyong relationship. So, if that's the case, I guess you can talk to your partner, ano, sa jowa mo, boyfriend, I guess. Kung tama pagkakalala ko, you've mentioned, ano, boyfriend. So, you can talk to him. Sabihin mo, baka pwede ilista mo naman, babe, ano? Baka naman, pwede mo ilista sa cellphone mo or magtakda ka ng reminder. Kasi, well, mahalaga for me na matandaan natin yung mga ganitong bagay na ito. You've mentioned, sabi mo rin naman, you are not expecting sa mga engranding celebration, sa mga mamahaling gifts. Ang gusto mo lang talaga is yung simpleng happy anniversary, diba? Happy monthsary. So, I guess you can talk to him about that. That's something na pwede nyo naman pag-usapan together. And siguro, as a partner, kung sino man, ano, yung partner ni Maring Steffi or sa iba rin na mga kumare at kumpare natin, kung para sa'yo, sa tingin mo hindi mahalaga yung mga dates na yon, well, I guess there's no harm na kung tatandaan mo, diba? So, yun lang naman eh, again, meet halfway. Kung hindi mahalaga sa'yo for you, at least ilista mo man lang. Para at least, diba, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon, kung halimbawa man, ano, ay meron ka pa rin palatanda, ano, anniversary pa rin namin ng wife ko, or anniversary pa pala namin ng mga jowa ko, ano, kung minsan feeling sweet ka, di ba, minsan ganyan eh, edi at least mag-gift ka man lang. Pero if not, di ba, simpleng greeting lang, okay na yon para sa iba. And of course, ayan, ang kasunod na tip nga po natin, ano, kaugnay ito sa sinabi ni Maring Steffi sa atin, hindi po kailangan ng bongga ang celebration. Kasi minsan, sapat na yung simpleng greeting nga lang, tulad ng sinabi ko, mga handwritten note, ayan, nakakakilig pa rin talaga until now, mga mare, mga pare, ano, pag kami mga sulat kamay na mga notes or mga letters, or maybe yung favorite food, ayan, di ba? O quality time na magkasama kayo together. Ang dami paraan, mga mare, mga pare, to celebrate your special day together. Kasi imaginein mo, that's a special day na hindi lang ikaw mag-isa yung nagse-celebrate, kundi dalawa kayo. Ano, hanggang dalawa lang yan, mga mare, mga pare, ano, bawal lumampas ha, sa mga romantic relationships, ano, eh, hanggang dalawang tao lang yan. So, hindi yan tulad ng friendship or platonic relationships na pwedeng lumagpas, ano, when it comes to love, dalawa lang yan. So, yan po, kayong dalawa lang naman yung magse-celebrate niyan, wala nang iba pa. Ano, unless siguro kung pamilyado na kayo, sometimes, di ba, pag may family na, may mga anak na, sa mga anniversaries, kasama na yung mga chikiting sa pagse-celebrate. But otherwise, 'di ba? Ang isang romantic relationship naman ay binubuo lang ng dalawang tao. No more, no less. Sa akong dalawa lang 'yan, mga mare, mga pare. And of course, next tip natin, huwag agad mag-assume. Ano bang ibig sabihin natin dito sa mga assuming dyan? Sa mga assuming out there, ano? So, kung nakalimutan po ng partner ang isang special date o yung special na petsa, alamin po muna natin ang dahilan bago magtampo or magalit. Baka minsan, di ba, nagiging abala lang, nagiging busy lang, or marami talagang iniisip. So, but this one, ano, siguro sa case na ito, pwede naman na yung mga once or twice lang. Aminin natin, di ba? Kasi, well, nakakatampo naman talaga. Pero yun nga, wag natin pangunahan, ano, yung ating isip. Ano, minsan nangunguna pa yung damdamin natin eh. Kasi, ay, nakalimutan niya. Ayoko na. Galit na ako. Magtatampo na ako. Di ba? Yung mga ganyan. But sometimes yun nga, we can ask. Or tingnan muna natin na ano mga binagkakaabala ng partner ko, ng jowa ko. Parang busy-busy naman to masyado. At nakalimutan na yung monthsary at yung, or yung anniversary namin. Di ba? Sometimes you can ask those questions kahit sa sarili mo lang muna. Hanggang ma-figure out mo, ba't niya ba nakalimutan? Ano? Busy ba siya sa work? Ba't niya ba nakalimutan? Ano? May iba ba siyang pinagkakaabalahan? At saka ka magalit, at saka ka magtampo kung valid naman siguro. Kung invalid naman yung kanyang reason. Ano? So, mahirap mag-assume kasi pagmumulan niya ng away, imagine, imbes na nagsiselebrate kayo ng monthsary or ng anniversary, sana ay magkaaway kayo. So, mahirap naman yun, di ba? But then again, sa mga partners out there, sa mga other half, syempre, we need to really meet halfway, 'di ba? So kung nakalimutan mo today, ilista mo na, ano, para sa mga susunod na date ay meron ka nang palatandaan. And of course, ang next tip po natin, ayan, syempre, para sa mga mag-jowa out there, na for sure, ginagawa naman na nila. Pero minsan kasi pag sobrang tagal na ng relationship, nakakalimutan natin. Gawin pong memorable ang mga milestones. So, kumuha kayo ng pictures, ng litrato, or magsulit sa mga journal, o gumawa, ano, ng mga maybe traditions or mga hobbies na maaari niyong balikan every year or taon-taon. So, minsan, ano, lalong-lalo na yung mga sobrang tagal na ng relationships, parang nagiging normal na lang sa kanila nung anniversary nila. Uy, 10th year anniversary na natin, happy anniversary, ha? Yun na yun. Pero of course, mga mare, mga pare, sa isang relationships, napakahalaga, ano, ng may something na magpapaspice up ng relationship ninyo. So, for example, kahit yung mga maliliit na bagay lang, uy, sa anniversary natin, love, mag-try naman tayo ng baking, ano, parang memorable yun. Marami ngayon, mga mare, mga pare, ano, in Gen Z's term nga, diba? We call it side quests, diba? So, yung mga ganyang bagay na pwede nyong gawin together, pwede nyong pagka-ipunan muna, lalo na kung anniversary naman yan, diba? Pwede kayo skydiving, ano, or maybe whatever you want to do. Kasi kung mahaba pa naman yung preparation, diba? Kasi yun po yung napakahalaga sa isang relasyon. Para iwas buryo, iwas yung fell out of love, sabi nga nila, diba? Or iwas yung mabore kayo sa isa't isa. Kasi pag napakatagal na ng isang relationship, diba? Hindi ho maiwasan na magsawa kayo sa isa't isa. So, every milestones, ano, yung mga anniversaries, yung mga monthsary ninyo, maganda sana kung meron kayong nagagawa on those special dates. Para at least, diba? May mga bago man lang kayong nabubuong memories together at hindi yun at yun lang. Kaya nga, diba, sabi, yung mga matatagal nang mag-asawa tas successful pa rin sa kanilang marriage life until now, diba? Sabi, sasabihin ng iba kung makikita or maririnig ninyo, madalas ko makita ito sa mga online, diba? Parang, what's your secret, ano, sa inyong 25-year relationship, sa inyong 30-year relationship, sasabihin, diba, ng mga couples, simple lang, ano, always celebrate together, or maybe mag-date pa rin kayo kahit na matanda na kayo. Or maybe ilabas mo pa rin si Mrs. kahit isang beses sa isang buwan. Or maybe lumabas pa rin kayo ni Mr. mag-date kayo kahit isa or dalawang beses sa isang buwan. Napakahalaga po ng quality time together. Ano? Kasi ho, pag may pamilya na, for example, lalong-lalo na, diba? Buhos na sa mga anak or sa ibang family members yung oras at panahon. Well, there's nothing wrong with that, diba? Yun naman talaga yung pinaka-importante. But of course, bago naman dumating ang mga anak, ang mga chikiting, diba? Kayo muna mag-asawa. Kayo muna ang dalawa ang naging magkatuwang sa buhay. So from time to time, I guess, napakagandang idea, diba? Na mag-date pa rin kayo together. Lalo na kung ang mga anak naman ay nasa school, for example. Diba? So kahit sa mga special occasions lang, anniversary, monthsary, ano, yung iba kahit mag-asawa na, diba? Monthsary nila yun, sineselebrate pa rin talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga ganon. Pero yung mga wala na talagang panahon, anniversary na lang. Diba? Pero I guess meron mang special occasion or wala, mahalaga or napakagandang idea talaga ng mag-date pa rin kayo sa isa't isa. And of course, mga mare, mga pare, gusto ko lang din ipaalala na mas mahalaga po ang consistency kaysa sa isang araw. Kasi ho, 'di ba? For example, yung pag-alala sa anniversary ay special, pero syempre, mahalaga pa rin ano, yung may respeto, tiwala at pagmamahal na ipinapakita sa araw-araw. Iba pa rin po ano, yung one day na nakalimutan ni jowa or ni partner ano, yung anniversary ninyo, sa araw-araw namang pakikitungo niya sa iyo. So kung araw-araw naman ay nakaka-receive ka ng love, respect, trust mula sa person na yon, I guess somehow sapat na yon. Kaya nga kanina yung tip natin, babalikan natin, wag agad mag-assume, diba? Kung bakit, tanungin muna natin, alamin natin ba't nakalimutan ni partner yung special date na mayroon kayo, diba? Sometimes you can ask those questions. Kasi nga ho, mahalaga, mas mahalaga pa rin at the end of the day, yung consistency na ipinapakita or ipinaparamdam sa'yo ng partner mo. And last but not least, celebrate in your own way. Ayan, mga mare, mga pare, hindi ho natin kailangan gumastos na malaki all the time. I guess yung iba sa mga milestones talaga na, for example, 5th anniversary, 10th anniversary, 15th anniversary. Di ba usually ganun yung mga milestones eh, yung pagkasaktong 5, 10, 15, 20, 25, and so on and so forth. I guess pwedeng gumastos dun ng malaki. Pero yung mga ano lang, mga limbawa, happy 12th anniversary, or well, happy, minsan pag 12 pa lang, diba, hindi pa naman ganun kabongga. Pero, well, I guess depende rin naman sa budget or anong makakayanan ng mag-partner. Pero kung halimbawa, 8 months sa rin pa lang together, diba? Imagine, 8 months sa a few months pa after kayo mag-anniversary. So, minsan, mas pinag-iipunan talaga yung anniversary, diba? Kasi yung months sa nga, kahit simpleng tusok-tusok lang sa labas, ano, kain lang kayo together outside, or maybe mag-arcade kayo, mag-amusement park kayo, those little things. Or kung ayaw nyo naman ng mga extreme, magpa-massage kayo together. Ang dami mga mare, mga pare, ano, na pwedeng gawin na para makatulong sa inyo, ano, para may pahinga kayo. Kasi, di ba, pahinga nyo ang isa't isa. Ibang usapan na pag napapagod kayo na magkasama kayo together, di ba? Parang, that's one thing na when it comes to relationship na pag-iisipan mo. Kasi, when the person drains you, or maybe when the person gets your energy, na nauubos yung energy mo, I guess it's not a good relationship, di ba? Parang yun yung sinasabi. Dapat yung isang relationship, meron kayong harmony, may balance kayo together, hindi pong hindi kayo naghihilahan ng enerhiya, ano? Binibigyan ninyo ng strength yung isa't isa. So, I guess yun po, ano? Celebrate in your own way. Ang mahalaga kasi, may effort at pagpapahalaga sa isa't isa. So, remember, mga mare, mga pare, that dates are important, but how you make someone feel every day matters even more. Alright, it's 9:43 in the morning at sa ating pagbabalik nga po, ano, babalik ka na at, or titingnan na po natin ng resulta ng ating poll question of the day.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Okay class, recess, break time!
5: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman!
4: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
6: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
7: Teacher?
4: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
15: Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
16: Sa Radyo Magazine, 1278.

And we're back mga mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Julie Mar, ako yung aka Maring Julie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, ayan, inalam nga natin, tulad ng question ni Maring Steffi na ating letter sender, ano? Big deal ba sa'yo kapag nakalimutan ng partner mo ang monthsary o anniversary ninyo? Ayan, may mga pagpipilian po tayo, ang heart react para sa okay lang, ayan, ano? Ang like react para sa medyo nakakatampo, ang sad react para sa big deal talaga. Ayan, para sa mga hindi dapat makalimot, ano? And ang haha-react para sa single ako, observer lang. Ayan, iba hindi masagot kasi oo nga naman, single nga naman sila. And you care react para sa iba pa. So base po sa resulta na nakikita ko ngayon, ano? Mayroon pong pinaka mababang boto. Actually, ano, equal po yung number of votes na itong dalawang ito, ang like react at ng heart react. So para sa mga kumare at kumpare natin, ano, may sumagot na pantay, actually, pantay yung number of votes or yung bilang, ano, na okay lang, ano, wala nang problema. Okay lang, ano, it's really not a big deal for me. And yung isa naman po, ano, yung like nga na medyo nakakatampo. Oo, sometimes medyo nakakatampo talaga, lalong-lalo na pag nilulook forward mo, diba? Parang, uy, ilang araw na lang, months na rin na namin, ano kayang gift na sa akin? Diba, minsan, hindi naman natin maiwasan talaga, diba, na mag-a-assume tayo, ala, feeling ko bibigyan ng flower nito. Ala, feeling ko yayain ako mag-date nito. Eh, ang ending, wala. So, madi-disappoint tayo or magtatampo tayo. But I guess, yeah, you can always talk about this when it comes to relationship. And ang pinakamataas na boto naman para po sa care aka o yung iba pa. So, ayun po, ano, majority sa mga kumare at kumpare natin ay sumagot ng iba pa. And speaking of iba pa, syempre, meron din kasagutan ng mga kumare at kumpare natin, ano? Unang-una na nga po dito si Paring Sean Kyle Flores. Sabi ni Paring Sean, ano, whatever their thoughts or concerns about the relationship may be, I will acknowledge them with respect. Most importantly, they should have a healthy conversation to find the solutions together. Totoo, yun naman talaga, diba? Healthy conversations. Yun nga yung sinasabi natin, eh. Kailangan talaga sa isang relasyon ay may pag-uusap kayo. Pero yung pag-uusap na ito, mga mare, mga pare, it's not just about talking or it's not just about communication. Tulad nga ng paalala natin palagi, diba? Itong mga yung mga relasyon na ito ay hindi lang komunikasyon ang bumubuo, diba? Binubuo rin ito ng understanding o pang-unawa. So, kailangan maunawaan nyo rin talaga yung isa't isa. And of course, sumunod nga po dito, ano, si Paring Romel Livid. Ang sabi naman sa atin ni Paring Romel Livid.

0: I could answer. Ayan, may haha emoji pa si parang Romela, livid. I could answer this. Pero sige po, assume na lang natin na naroon ako sa sitwasyong ganito. Para sa akin, maaring big deal pag nakalimutan ng partner ang monthsary or anniversary or any special dates. Important na maalala ang mga ito dahil part yun ng memories ng isang relasyon. At dyan nakikita if paanong nava-value ito ng bawat isa every time na ginugunita ito. On the other hand, sakaling makalimutan ito, unintentionally, nang minsan dahil sa maaring busy o may pinagdaraanan ng partner, maunawaan ko po yun dahil hindi niya fault na may factors na kawalan o sa kawalan niya ng time. Basta yung effort at love na ipinapakita ng bawat isa daily ay naroon pa rin. Totoo, diba? I completely agree with you, paring Romela. Diba? Napakahalaga ng mga dates na ito, diba? Kasi nga, that's a milestone, diba? Sa isang relasyon. Or those are milestones at memories sa isang relasyon. Kasi paano ka ma-excite kung wala kang nilook forward? Diba? Ama naman lang na magkaroon kayo ng monthsary. At least every month may nilook forward kayo together. Uy, pagdating ng ganitong date, may monthsary namin, ha? But usually, pag monthsary namin, may lakad kami or maybe nagde-date kami outside. Diba? At least may once a month man lang. Diba? Merong excitement kang nafe-feel, especially sa mga long relationships na. Diba? Mga long-term relationships na. So I guess yun nga, tulad din na sinabi ni paring Romel, kung sakaling mga makalimutan sa hindi inaasahang pagkakataon, I guess that's also fine. Ano, kasi understanding, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, tandaan natin lahat ng bagay. Diba? And panghuli, para naman kay maring May Vidania, sabi niya, big deal sa akin kung anniversary, pero kung monthsary, carry lang. Kasi isang beses na nga lang pwede mag-celebrate, nakalimutan mo pa. Ito ni shows na hindi mo pinahahalagahan yung relationship natin. Pag ganito, break na lang. Ha ha ha. Eme. Break agad, ano, kay maring May. Sabi niya, oh, pero oo nga, it makes a lot of sense. Kasi usually, di ba, once a year na lang yung celebration ng anniversary, tapos makakalimutan mo pa. Pero yun nga, the question in mind is that, oo nga, once a year, kaya nga nakakalimutan kasi isang beses lang, hindi madalas gawin, di ba? Minsan ganyan yung litanya ng iba sa atin. Pero I guess, depende talaga, ano, pag-usapan sa isang relationship dapat kung ano yung kahalagahan ng mga petsa, ng mga dates na ito. Alright, and siguro ano, bigyan daan lamang din po natin ng ilang mga paalala. Quick lang din po, ano, mula po ito sa Radyo Pilipinas, Iligan City, 4 na araw na back-to-back training on nutrition program management and nutrition in emergencies. Matagumpay na naisagawa nitong nakaraang linggo para sa mga alagad ng nutrisyon sa lungsod ng El Salvador, Misamis Oriental. Pakinggan po natin ang ulat ni Ms. Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Report.
2: Matagumpay na naisagawa ang 4 na araw na back-to-back training on nutrition program management and nutrition in emergencies nito lamang nakaraang linggo sa lungsod ng El Salvador, Misamis Oriental. Kabilang sa mga partisipante ay mga midwife, barangay nutrition scholar at kagawad on health. Layunin ng pagsasanay na pag-ibayuhin ang kaalaman at kakayahan sa paggawa ng pagpaplano ng nutrition program, implementasyon, monitoring at evaluation at patungkol sa risk reduction at mga pang-nutrisyong intervention sa panahon ng emerensiya. Sa pamamagitan ng mga kaalamang ito, mas magiging handa sa pagresponde ang mga alagad ng nutrisyon at mas magiging matatag at sustainable ang mga programang pang-nutrisyon sa mga komunidad. Nanguna sa mga pangunahing tagapagsalita ay si Regional Nutrition Program Coordinator Reynaldo Guillen. Sama-sama ang mga lokal na nutrition leader na tiyakin at itaguyod ang dekalidad ng mga serbisyong pang-nutrisyon at manatiling accessible o abot kamay. Ito sa panahon ng emerensiya. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para po sa ating pangwakas na balita, kulturang paghahabi kailangan na maipagpatuloy ayon kay Secretary Soleduma. Mula naman sa Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Rani Dorilaga.
1: Radyo Magazine.
3: Report. Kailangang may pagpatuloy ang kulturang Pinoy lalo na sa paghahabi na isa sa mga mukha ng Pilipinas. Sa mensahe ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. sa pagbubukas ng Regional Yarn Production and Innovation Center sa bayan ng Vintar, Ilocos Norte. Sa pamamagitan ng pasilidad ay mas maraming sinulid ang magagawa. Mas marami ring kabataan ang matututo at magtatrabaho sa pasilidad, ani Secretary Solidum. Ito ang kanilang pangako at hindi ito wishful thinking. Sa pamamagitan ng pasilidad, magkakaroon ng sustainability at innovation at may pagmamalaki ang gawang Pinoy na subok na matibay at maganda. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Alright, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at tumutok ano, sa programa pong Musta Ka Mare ngayong araw pong ito. And of course, thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mershaw Malimbana, Sam Reyes or Julius Ungab, kami Lumali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Julie Mara Kuyong, aka Maring Julie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Julie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
4: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
13: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
18: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
10: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
18: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
18: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
20: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
4: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, pakikipag-ugnayan sa local government magiging bahagi din ng trabaho ni Secretary Benhur Abalos bilang troubleshooter ng palasyo. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Hindi mawawala ang koneksyon ni Cabinet Secretary Benhur Abalos sa hanay ng mga nasa lokal na pamahalaan. Sa ambos interview sa dating DILG Secretary, sinabi nitong bilang tinagurian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na troubleshooter ay maaari siyang makapag-ugnayan sa mga LGU lalo't kapag may kailangan resolving issue na makatutulong ang mga nasa local government. Isa na dito na tiyaking nakararating sa grassroots level ang mga programa ng pamahalaan at naisisilbi sa mga tao. Ramdam naman aniya ang mga iniahatid na programa subalit mas dapat aniyang mas maging epektibo pa ang paghahatid sa mga ito para masigurong nakararating sa baba at nararamdaman. Bahagi aniya ng mekanismo para maabot ito ay ang gagawin nilang pagkuha ng feedback sa mamamayan. Pakinggan natin si CabSec Benhur Abalos.
3: Sabi nga ng presidente, ako yung troubleshooter eh. So kung ano yung problema sa lahat, ako yung pupuntahan. I can coordinate with all LGUs, with national government agencies, sa lahat ng bagay.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, mas mataas na kalidad sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP, ipinanawagan ng Pardeles Salon. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
4: report. Nanawagan si One Rider Pardeles Representative Roach Gutierrez sa lahat ng lokal na pamahalaan o LGU na sumunod sa mas mataas na pamantayan ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ito ay kasunod ng resolusyon na inilabas ng Korte Suprema na nagbabasura sa mga pinagsama-samang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng NCAP sa Metro Manila. Nilinaw ni Gutierrez na siya rin Senior Vice Chairperson ng House Committee on Transportation na ibinasura ang petisyon dahil sa usapin ng mootness o kawalan ng saysay kasunod ng pagpapatupad ng Metro Manila Traffic Code of 2023 at hindi dahil sa mga usaping konstitusyonal na inihain ng mga petitioners. Anya, iginigalan niya na procedural ang dahilan kung bakit na-dismiss ang petisyon. Pero paglilinaw niya na ang pangunahing concerns tungkol sa due process, privacy at karapatan ng mga motorista ay hindi pa rin nalulutas sa substance ng kaso. Dahil dito hinimok ng Deputy Majority Leader ang mga LGUs na tapatan o higitan pa ang mataas na pamantayang inilatag ng Metro Manila upang matiyak na walang korupsyon at patas ang pagpapatupad ng patas trapiko para sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Para sa iba pang balita, PCG Commandant bumisita sa mga tauhan nito na bahagi ng RIMPAC 2026. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
5: Binisita ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang delegasyon ng bansa sa Rim of the Pacific Exercise 2026 o yung RIMPAC sa Honolulu, Hawaii. Pinangunahan din ni Gavan ang donning at oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote enlisted personnel sakay ng BRP Gabriela Silang. Pinuri ng PCG Chief ang profesionalismo at dedikasyon ng mga tauhan ng, sa pagrepresenta ng Pilipinas sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa mundo. Hinikayat din ni Gavan ang delegasyon na palakasin ang pakipagtulungan sa mga kaalyado at katuwang na bansa para sa kapayapaan, seguridad at kaligtasang pandagat sa Indo-Pacific. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
6: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: World class na tanawin. Explore na natin.
11: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Inflex na yan.
10: Radyo Radyo Magazine
6: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
6: Pasyal Pinas.
9: Pasyal
6: Pinas.
9: Pasyal Pinas.
6: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
11: Are you ready to dive in?
6: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
12: Love the Philippines.
6: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, July 14, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Another good news mga beshies, ang Radyo Magazine din po ay mayroon ng sariling microsite. Maaari nyo pong mabisita ang aming website sa radyopilipinas.ph/radyomagazine. Para po sa mga daily content, magazine content, and ma-access nyo po yan sa Naturang website.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw ng Martes, mga beshies? Naku, nangangalahati na agad tayo ng buwan ng Hulyo, no? Grabe, ang bilis! Mamukat-mukatan mo, burr month na. Pero speaking of burr month, alam nyo pagka burr month, marami pong nagbabakasyon eh. Kahit medyo umuulan-ulan, pero pagka natatapos na ho yung mga pag-ulan, like November, October, early October hanggang December po, ang dami ng nagbabakasyon. And this is the best time to visit and rediscover, ika nga po, yung mga lugar sa Pilipinas. Pasyalan po natin ang mga magaganda nating destination, ang ating mga lokal na turismo sa ating bansa. And alam nyo, good news, dahil patuloy pong dumadami ang ating mga domestic travelers na isa po sa mga driver talaga ng tourism ng ating bansa. At para pag-usapan po yan, makakasama natin sa linya ng komunikasyon ang Head of Strategy and Communication ng Aboitiz Infracapital Airports. Walang iba kundi si Ms. Christine Villanueva. Good morning, Ms. Christine, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, magandang umaga Hazel at sa lahat ng tagapakinig ng Pasyal Pilipinas.
0: Hi ma'am, naku, we are very happy to have you here sa aming show. Talagang naging puspusan ng ating pakikipag-ugnayan po sa AIC, ano, para makasama ho namin kayo ngayong umaga. Dahil meron ho kayong good news para sa ating mga kababayan. Naku, mahigit 1 milyong domestic passengers po ang naitala sa ating Lagindingan at Bohol-Panglao International Airport sa unang quarter pa lamang po yan ng 2026. Gaano po kalaking milestone ito para sa Aboitiz Infracapital Airports?
2: Malaking bagay po ito, no, para sa Aboitiz Infracapital Airports. Kasi since na-turnover po sa amin yung pangangalaga ng Bohol-Panglao International Airport at Lagindingan International Airport middle of last year, marami po tayong immediate changes and improvements na ginawa. And lahat naman na ito ay para ma-meet natin yung number one key performance indicator namin sa airport. Yan yung passenger count or passenger traffic. So ang makapagtala ng ganitong numero ng mga pasahero, particularly sa domestic or mga local travelers natin, ay malaking achievement at milestone po para sa amin.
0: And for sure, Miss Christina, no, dahil yan po ay data doon sa first quarter, itong mga susunod na quarters po, panigurado, masaangat pa po yung bilang na yan. And we are very excited na muli ho kayong maimbita dito sa Pasyal para pag-usapan naman yung patuloy, ika nga, na paglago ng ating mga domestic passengers dito lamang po sa dalawang airport pa lamang itong pinag-uusapan natin. And speaking of that, ma'am, nung nakaraan, nagkaroon din ho ng bagong ika nga ay kumbaga bagong ang tawag dito yung Discover More to Love na campaign ang DOT. Ito po ay para suportahan yung lokal na turismo ng ating bansa. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na paglago ng ating domestic travel sa Pilipinas? At ano po sa tingin nyo yung nagtutulak sa mga Pilipino, no, na lalo pang puntahan yung iba't ibang mga tourist spots sa ating bansa?
2: Unang-una, malaking bagay itong Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Malaking tulong yan to drive tourism for the whole Philippines, no? And itong mga initiatives ng government like this one, hindi lang ang airport ang natutulungan para dumami ang pasahero, but it also helps the whole tourism community or even the whole community itself to grow the economy of the whole country. And ngayon nga, ang pinopromote nitong campaign ng Department of Tourism is domestic travel. So specifically, puntahan natin yung mga magagandang destinations around the Philippines, no? Kaya natutuwa kami and full support kami dito kasi currently, we have 3 airports, no, that is under Boites Intracapital. We mentioned already Bohol Panglao International Airport, Lagindingan International Airport. We also have Mactan Cebu International Airport. So imagine we're promoting 3 destinations with our 3 airports. We're promoting Cebu, we're promoting Bohol, and we're promoting a lot of areas, destinations in Northern Mindanao. Right. Yan po yung scope ng tatlong airports under Aboitiz Intracapital.
0: Kaya very important, Ms. Christina, no, yung napakagandang mga airports, maayos at convenient, comfortable na travel experiences ng ating mga kababayan sa airport pa lamang. Dahil sabi nga nila, yan yung nagbibigay ng first impression doon sa ating mga turista at even sa ating mga domestic tourists. At sa dalawang airports po na ating dinidiscuss for today, ang Lagindingan po nakapagtala ng 616,000 domestic passengers sa unang quarter nga po ng taon na ito. Ano po sa tingin niyo, ma'am, yung dahilan? Ba't lumalakas yung domestic travelers o yung mga dumadaong sa Lagindingan Airport para po lumakas yung demand para sa Northern Mindanao? Eh, just recently, galing kami ng Misamis Occidental eh. Sayang hindi kami sa Lagindingan bumaba. Pero yeah, Northern Mindanao is one of the best places to visit po sa ating bansa.
2: Tama ka dyan, Hazel, no? Actually, gusto ko yung sinabi mo kanina na ang airport, ito yung nag-welcome. In fact, hindi lang nag-welcome, ito rin yung nagbababay, di ba, sa mga pasahero. Kaya dapat maganda talaga yung experience or yung passenger experience nga po tinatawag namin for the whole journey. And malaking bagay din itong naitala natin ang numero ng passengers for Lagindingan International Airport kasi sinusuportahan nito ang growing economy, particularly tourism also of Northern Mindanao. And marami pang mga lugar sa Northern Mindanao na hindi pa talaga nadidiskubre.
0: Yes.
2: And we've been part of the coordination between the different government agencies, of course, kasama na dyan yung CAAP, the regional offices of Department of Tourism, and of course, the province, no, and the LGU. Yan yung mga katulong natin sa pag-promote ng turismo and to make sure na very smooth yung experience ng mga guests natin, ng mga passengers natin from the airport to their destination.
0: I agree, Ms. Christine. Talagang isa rin po kasi sa mga dahilan bakit dinarayo ng mga turista yung isang lugar ay dahil po sa accessibility. Pag nalaman nila na may airport doon sa isang probinsya, mas lalo po silang maienganyo na bisitahin ito. Kaya napakahalaga ng role ng mga airports natin para lalo pang dumami yung mga turista sa isang bayan. Of course, gusto natin yung kakaibang experience. Kagaya, ma'am, ng halimbawa, matagal na boat ride. Gusto rin natin yan. May mga turista na ganyan yung trip. Pero meron din pong mga turista na convenience din po talaga ang hinahanap kapag sila ay nagta-travel. At yan po ang role ng AIC, ano, yung pagandahin lalo yung ating mga airports. And ma'am, nabanggit mo, no, tuloy-tuloy yung inyo pong coordination with CAAP, with DOTR, at iba pong mga ahensya ng gobyerno, even yung mga LGUs. Gaano po kahalaga, ma'am, na nag-work hand-in-hand, ika nga po, ang pampubliko at pribadong sektor pagdating sa pagsasaayos ng ating mga paliparan?
2: Very important kasi ang pagpapatakbo sa airport, hindi lang trabaho yan ng operator, which is Aboitiz Infracapital. For you to really run it smoothly, you needed the coordination of all of both government and private stakeholders. And yung coordination, it's really a key, no? It's the key for you to implement things in accordance to standards and kung posible nga, world class. Eh. Yun yung tinatry natin na achieve. And because also of the proper coordination, alam natin na ano ba yung vision natin, iisa lang yan, and at the same time, ano yung mga responsibilities natin. Kung magkaroon ng problema, madali rin natin siyang nare-resolve. So, ito yung reason, I think, also why we've been successful in the operation of our airports, and something that we wish to continue, if not improve pa, no, as we, you know, cater to more and more passengers.
0: Mm-hmm. At yung dalawang airports po na ito, hindi lang po yung Lagindingan at yung Bohol-Panglao International Airport, talaga pong nag-welcome sa libo-libong mga turista. And nabanggit mo na, ma'am, kanina, no, ang gusto nating ma-achieve talaga yung world-class na passenger experience para sa ating mga pasahero. And paano po ito ina-achieve ng Aboitiz Infracapital? Ano-ano po yung mga changes na isinagawa na natin so far? I know malaking changes po yung mga nangyari dito sa dalawang airports pa lamang na ito?
2: Sa airports po, meron tayong mga pina-follow na minimum performance standards. Mm-hmm. So ito, day-to-day operations, kailangan hindi tayo bababa dito sa mga standards na to. But aside from achieving the minimum, like yung sinabi natin kanina, we are aiming to really move from minimum to being world class. And ito, it starts really with benchmarking how the other airports are performing, giving extra or added value to the passengers aside from air connectivity. That's why ang aming campaign, actually tagline namin for Aboitiz Airports, is connecting you.
0: Yes.
2: Because we're not just connecting people to places, but at the same time also, we're really improving the connectivity. Ang mga proyekto po natin, hindi lang air-to-air connectivity, hindi lang via aeroplano. Meron din po tayong air-to-land, meaning to say, pagdating mo sa aeroplano, kung mapupunta ka sa destination mo, meron tayong mga land transportation available, at meron din tayong air to sea. For Bohol-Panglao, it is very applicable because it's an island, diba? So from the airport, you go to the ferry, and then you ride the ferry, and you provide really seamless travel experience from the airport to your destination. Kahit hindi yan air to air, be it air to land, air to sea, connectivity, seamless dapat yan. Yan yung tinatawag natin na world-class experience.
0: Mm-hmm. At yan po yung, of course, deserved din, Miss Christine, ng ating mga travelers, diba? Lalo na po at gusto nilang madiskubre yung kagandahan ng Pilipinas. Ngayon, madi-discourage kasi yung mga travelers natin kapag sa connectivity pa lang, ay hirap na sila, diba? At yan nga po yung isa rin sa mga nagiging drive ng ating mga

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more,
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: G, Sagalaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal.
6: Pinas.
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Naku, maraming salamat kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports sa kanila pong oras na ibinigay dito sa ating programa. Alam niyo, medyo matagal yung ating coordination with them dahil very busy po sila, pero napagbigyan pa rin tayo dito sa ating show. At napakagandang mga sinabi ni Ms. Christine, ano, yung nababanggit niya na Lagindingan International Airport. O nga, no, kasi madalas na neglect natin yung mga lugar kung saan nakapwesto, nakaposisyon yung ating mga airports. Kasi madalas, nagiging gateway lang sila nung mga sikat na mga tourist destination. Ang mga emerging destinations natin, yan ang isa sa mga dapat rin nating tinututukan para naman mas makilala pa ng mas maraming mga turista. At alam nyo na yan, ha, pag-usapan na natin yan many times dito sa Pasyal Pinas. Mas maraming turista, mas maraming job opportunities para sa ating mga kababayan, lalo't lalo na sa ating local communities. And speaking of Mindanao, sa Lagindingan, sa Mindanao, Northern Mindanao. Noong nakaraan, mga beshies, atin pong ibinida sa ating programa ang Misamis Occidental. Nasa Northern Mindanao din po ito at nagkaroon tayo ng mga pag-giveaways. Naku, marami pang hindi nagme-message sa ating ano, sa ating Radyo Magazine Facebook page para i-claim ang kanika nilang mga vouchers. Kaya kung kayo po ay isa sa mga winners na babanggitin natin, ay make sure na magpapadala ho kayo ng mensahe sa Radyo Magazine page para i-claim ang inyong prizes. Narito po yung listahan ng mga nanalo sa ating Pasyal Pinas giveaway. Ang mga nanalo po ng complimentary vouchers sa Don Victoriano Cold Spring Resort ay sina Jimboy Carrion, Edgar Vinauro, Vanessa Rose Azuelo, Janeth Madrio Madrazo, Sludge Atulas, Nataika, Chris Patigayon, Myla Vidania, and Miss Irish Mia. Nanalo rin po ng Zipline Adventure Pass para naman sa Kenjelo Farm and Recreation Resort ang mga sumusunod. Dancer Denya, Christian Jake Abalos Abarquez, Melchor Lumayag, Neal Silva, Gloria G. Bagnol, Jonathan Malinaw Castañas, Bong Abelidas, Ashley Faith Musngi, MV Shilo at Nash Nason. Congratulations po at congratulations din sa mga nagwagi naman ng gift certificate sa Ascenso Global Gardens, Sean Kyle Flores, Melisa Salmasan, Alfe Cabalog Egam, Rufino Main Ocapan Gonzalez, Courtney Caz Polio. Mag-message po tayo sa inyong, or mag-message po kayo sa aming page, ha? At nanalo rin po ng access pass. At ito pong bawat access pass na ito ay good for two persons sa Tudela Highland Resort and Eco Park. Sina Camille Jacinto Lizardo, Isidra Blanca, Janet Madrazo, Samson Reyes, at Ganggang Akulap. Samantala, nanalo naman po ng gift packs mula sa Department of Tourism Northern Mindanao ang mga sumusunod: si Ms. Raylene Bugahod, M. Ann Payne, Andy Mayakyak, Marinel Diane Javier, Bleshana Buka. Congratulations. And of course, ang ating grand winner ng 3 days 2 nights Misamis Occidental Vacation Package, at siya po ay entitled sa room accommodation, full board meals, city and eco tour, tour guide and fees, ganun din po airport pickup and drop off for tutu, ha. Pwede po siyang magsama ng companion. Ang exclusion lamang po dito yung kanyang airplane tickets. ang nagwagi po para sa ating Where in Pinas segment. Walang iba kundi si Miss Desiree Julianyo. Nag-message na siya sa atin na nakausap na natin si Miss Desiree at we are very excited dun sa kanyang magiging experience sa pagbisita po sa Misamis Occidental. Sabi nga ng guest natin kanina kay Miss Christine Villanueva, napakarami pa pong undiscovered places sa Mindanao, specifically sa Northern Mindanao na dapat po ay mabigyan pa no ng pagkakataon na ma-feature, ma-share sa ating mga kababayan para mapuntahan din ng mga turista. Ayan. At nahulaan niya yung Where in Pinas photo natin, which is sa Piduan Falls sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Alam niyo ba mga beshi, sa susunod po na episode natin with the Philippine Tour Operators Association o FITOWA, ang bida naman po ay hindi nalalayo dahil Metro Manila lamang. O diba, bongga? Dito lang. Kasi alam niyo, ang dami pang mga lugar dito sa Metro Manila yung pwede pa rin nating puntahan at bisitahin. Hindi lang ho natin binibigyang pansin. Dahil ang gusto natin, of course, yung mga iba na sa scenery natin everyday. Eh. Pero alam niyo ba na marami pang mga lugar dito po sa Metro Manila ang baka hindi pa ninyo alam, no? At hindi pa ninyo napupuntahan with your family and friends na ibabahagi po namin dito sa Pasyal Pinas sa mga susunod nating episodes. Abangan nyo po yan, ha? Ang Old Manila, meron po. Meron pong ganyang tour. Meron din pong Muslim-friendly Manila. And of course, Modern Manila. Ano-ano nga ba yung mga lugar sa ilalim ng mga tours na yan? Aalamin po natin, of course, kasama pa rin ang ating partner, ang ating kakolab, ang FILTOWA. Alright mga Belashis, magpapaalam na po tayo para sa ating Tuesday episode ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports. Gayon din po sa ating executive producer Ms. Mary Rose Sorocero at ang ating mga sound engineers Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Uhungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazeless Guerra. Maraming salamat and happy Tuesday!
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
5: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
4: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
8: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278. AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both for farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe ngayong araw para sa 3-day working visit sa Singapore. Mas matatag na relasyong bilateral isusulong ng Pangulo sa susunod na chair ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
0: Headlines.
13: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City. Samantala, inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 magpapalakas sa energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Marcos.
0: Headlines.
12: Bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. tumaas ayon sa Social Weather Station o SWS Survey.
0: Headlines.
13: Bagyong Josie, posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga. Rehabilitasyon ng mga paaralang nasalanta ng Bagyong Inday at Habagat puspusang ipinatutupad ng Department of Education.
14: Headlines.
12: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo epektibo na sa araw na ito. Samantala, price ranging ng langis itinigil na ng Department of Energy. Specific computation sa langis ibinalik.
14: Headlines.
13: Komprehensibong planong pansiguridad kasado na para sa State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Headlines.
12: Legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea binuo ng Department of Justice.
14: Headlines.
13: Tamang aksyon sa hiling na buksan ng tax records si Vice President Sara Duterte, pag-aaralan ni Pangulong Marcos.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
16: Sa buong bansa.
15: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, July 14, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Napapakinggan po tayo sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa National Academy of Sports Facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: sa government po kasi na-provide po nila needs po namin sa sports po namin, especially rin po sa academics.
18: Sobrang thankful ko po sa government natin na nakatayo po sila ng ganito po. Yung opportunity po kasi na binibigay nila sa aming mga athletes para maipakita namin yung full potential po namin. Thank you po so much, President, for this opportunity that you have given us and for your support po. Thank you so much po.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
13: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 3-day working visit kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, July 14 hanggang 16 ang working visit ng Pangulo kung saan bahagi ng biyahe ang pag-usulong ng mas matatag na bilateral relations sa Pilipinas at ng Singapore na susunod na ASEAN Chair sa 2027. Kasama sa itinerary ng Pangulo, ang courtesy call kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong na dito ay mapag-uusapan ang kooperasyon sa larangan ng trade and investment, environment and health at regional and global development. May partisipasyon din ng Pangulo sa roundtable discussion kasama ang mga business leader.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
12: Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nasisihan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa resulta ng second quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa naturang survey, lumalabas na 38% ng mga Pilipino ang nagsabing nasisihan sila sa pagganap ng tungkulin ng Pangulo, habang 45% ang hindi nasisihan at 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito umangat ang kanyang net satisfaction rating na nananatiling nasa neutral batay sa klasifikasyon ng SWS. Ayon pa sa SWS, ito ang pinakamalaking pag-angat ng satisfaction rating ng Pangulo mula sa kanyang naitalang rating noong unang quarter ng taon. Kapansin-pansin na tumaas din ang satisfaction rating sa lahat ng pangunahing rehiyon ng bansa, kabilang ang Balanced Luzon, Visayas, Metro Manila at Mindanao. Isinagawa ang second quarter 2026 Social Weather Survey mula June 20 hanggang 29 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adults sa buong bansa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
13: Plano para sa mas maunlad na ekonomiya, inilunsan ng Department of Finance. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inilatag ni Finance Secretary Frederick Go ang 2026 hanggang 2028 Strategic Investment Priority Plan o yung SIPP na naglalayong makahikayat ng mga pamumuhunan, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang mga industriya sa bansa. Sa paglilunsad ng Nationwide Domestic Roadshow, sinabi ni Go na nakatuon ng SIPP sa mga proyektong makatutulong sa pangmatagalang pagbabago at pag-unlad ng ekonomiya. Nakakapalob din sa plano niya ang mga prioridad, gawaing maaaring pagkalooban ng insentibo sa ilalim ng binagong Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act. Target din ng pamahalaan na makabuo ng mas makabago, matatag at kompetitibong ekonomiya sa pamagitan ng mas strategic promotion ng pamumuhunan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pamumunaan na nag-ibungada sa mga kanyang mga or ito sa
12: Raquel, subukan natin balikan maya-maya po ang ulat ni Raquel Bayan. Meron lang tayong problema sa signal. 13 minutes after 11 po ang ating oras.
15: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa lagay naman ng panahon, posibleng mamayang gabi o bukas ng umaga lumabas ng bansa ang bagyong Josie na pumasok sa bansa pasado alas 12 kaninang hating gabi. Ayon sa PAGASA, magadala ang tropical storm ng malalakas na hanggang hanggang sa napakalakas na hangin, subalit hindi direktang makakaapekto sa lagay ng panahon. Sa ngayon, umiiral ang habagat at localized thunderstorms na nagpapaulan sa iba't ibang lugar sa bansa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Target ngayon ng investment promotion agencies ng Pilipinas na maaprobahan ang 4.5 trilyong pisong halaga ng pamumuhunan sa ilalim ng Revised Strategic Investment Priority Plan o SIPP. Kauna-unahan itong ilalatag sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. na sumentro sa larangan ng teknolohiya at innovation o makabagong pamamaraan. Mas mataas ang bagong target ng 33.14% kumpara sa 3.38 trillion pesos na SIPP mula 2022 hanggang 2025 na sumentro sa manufacturing, infrastruktura at basic services. Ayon kay Trade Undersecretary at Board of Investment Head Sererino Rodolfo, katuwang nila sa programang ito ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy o Create More Act. Pangunahin niya sa revised SIPP ang mga pamumuhunan na may kaugnayan sa tinatawag na Industries of the Future gaya ng Artificial Intelligence o AI, Quantum Computing at Hydrogen at Nuclear Energy.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa iba pang balita, puspusan ang pagpapatupad ng recovery efforts ng Department of Education o DepEd para sa rehabilitasyon ng mga paaralang na apektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, isinusulong ng DepEd ang komprehensibong pagtugon na hindi lamang nakatuon sa agarang pagresponde sa kalamidad, kundi maging sa paghahanda ng mga paaralan upang mapanatiling ligtas at handa sa anumang banta. Batay sa Situation Report ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, noong July 10, nakapagtala ng 81 nasirang silid-aralan sa 6 na rehiyon. Kabilang dito ang 43 na may bahagyang pinsala, 20 na may malaking pinsala, at 18 na tuluyang nasira na patuloy pang bineberipika ng mga engineering team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ipinanawagan ng Office of Civil Defense, Davao Region ang malawakang prevention at mitigation efforts sa buong bansa para ibsan ang epekto ng kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kailangang matutukan ang problema sa pagbaha para maiwasan ang paulit-ulit na pinsala sa mga lugar. Una nang napaulat sa rehiyon ang 3 nasawi habang 6 ang nawawala kasunod ng epekto ng habagat at nagdaang bagyo.
21: We really have to push, and now I like to appeal to the media to help the regional disaster councils all over the country to push the agenda of prevention and mitigation. That's para maiwasan na yung mga ganun. Kasi paano tayo maging resilience kung pabalik-balik na lang? Pag flooding, sila na naman tamaan. Pag landslide, sila na naman tamaan.
12: Ang pahayag ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Hinimok ng Department of Science and Technology o DOST ang publiko na gamitin ang Panahon Mobile App para sa real-time na impormasyon at forecast o pagtaya sa panahon. Sa programang Boses, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na tampok sa application ang 5 araw na magiging lagay ng panahon, mga uulaning lugar at direksyon ng hangin. Mula sa 5 araw, sinisikap ng DOST na palawakin pa sa 14 days ang weather forecast gamit ang Panahon Mobile App.
22: Meron din time prayer to sa pamamagitan ng paggamit ng mas makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence ay sana ay magawa na maging 14 days in advance ng DOST PAGASA ang forecast. 2 linggo ang nakikita nating window for forecasting typhoon. Pero yung pag-project ng kung gaano kalakas ang ulan at kung maaraw ito o cloudy, 5 days pa lang. Pero gusto natin maging 14 days ito.
13: Si DOST Secretary Renato Solidum.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: 18 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, balikan natin ang ulat ni Raquel Bayan. Inaugurasyon ng MTERRA Solar Phase 1, makakatulong sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Yes, John, magandang umaga. Pangungunahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Phase 1 ng Merapo Terra o MTERRA Solar Project dito sa Gapan, Nueva Ecija ngayong umaga. Ang proyektong ito nakikita maliging pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo. Malaking na may tutulong ng proyektong ito sa effort na mati sa administration na palawigin ang renewable energy at upang patatabi ng power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan dyan, noong 2024, nang unang i-downbreak itong proyektong ito. Ang Pangulo Marcos, sumasalamin din ito sa pamahalaan na gawing kompleto ng energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resources nito upang mapababain ang pagiging vulnerable ng Pilipinas sa epekto ng higher pressure ng panuligid ng crudo. Ngayong umaga, magkakasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maya-maya lamang si First Lady Lidia Araneta Marcos at iba pang kinatawan ng MTERRA dito sa Gapan, Nueva Ecija. Magbabalik tayo para sa ibang update. Ito mo yung pinakamulay mula Nueva Ecija, Rakapan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Patuloy ang pag-init ng temperatura sa mga karagatan sa bansa kaya nagkakaroon ng enhanced habagat. Sa programang Boses, sinabi ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis na hindi direkta nakakaapekto ang bagyong Inday, ngunit pinalakas naman ang habagat na kaugnay ng epekto ng El Nino. Samantala, posibleng sa katapusan ng Disyembre ay maranasan na ang dry spell sa ilang lugar pagkatapos ng habagat.
3: around 39 provinces po sa Luzon, 10 sa Visayas at 2 sa Mindanao. Ito po ay patuloy po nating i-monitor at i-update ang mga naturang mga bird dahil nag-update po tayo next week para po dun sa ating climate forum.
13: Si DOST Pag-asa Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Paiiktingin ng Pilipinas at Germany ang pagtutulungan laban sa epekto ng climate change at pangangalaga ng biodiversity sa pamamagitan nito ng Transformative Actions for Climate and Ecological Protection and Development o Transcend Project sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Dito, palalakasin ng dalawang bansa ang mga hakbang para maipatupad sa mga lokal na pamahalaan ang mga programa para sa climate resilience at proteksyon ng kapaligiran. Saklaw ng programang ito ang mga proyekto sa biodiversity conservation, energy efficiency, sustainable transport at mga programang makakatulong sa mga pamayanan na apektado ng climate change. Iginiit ng Climate Change Commission na mahalagang magkaroon ng mga konkretong hakbang ang mga plano ng pamahalaan para sa klima at kalikasan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:21 oras po natin Pilipinas, ang tabayanan ng iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Alas 11:22 oras po natin Pilipinas. Sa iba nating balita, ikinokonsidera ng Malacanang ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa at mas malaking multa laban sa ilegal na pagtatapon ng basura. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ginagawa ng administrasyon ang lahat para maibsan ang pagbaha, kabilang ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Pero nahulian niya sa CCTV ang ilang pasaway na nagtatapon ng basura sa mga creek o labas ng bintana habang umaandar ang sasakyan.
6: Sa ngayon ay pinag-uusapan na nalikhain o lakihan ang penalty para sa mga pasaway na nagtatapon ng basura kung saan-saan lang. Tuloy-tuloy po ang aksyon ng pamahalaan upang labanan ang baha. Tumulong po tayong lahat para maiwasan natin ang panganib at abala dulot ng maling pagtatapon ng basura. Responsibilidad natin lahat na maging maayos ang ating bansa.
12: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Naitala ng state volcanologist ang mas energetic Strombolian activity sa Bulkang Mayon nitong Lunes ng gabi. Ayon sa FIVOX, nagbuga ang Mayon ng malalaking nagbabagang bato at patuloy na umaagos ang lava sa Mi-Easy Gully sa Daraga at Bonga Gully sa Legazpi Albay. Mananatili naman ang Alert Level 3 sa naturang bulkan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, pinayuhan ni Albay Governor Noel Rosal ang mga residente na sumunod sa mga paalala para matiyak ang zero casualty.
24: Sumunod po tayo sa ating mga pinapasunod para hindi po tayo maaksidente o magmaroon tayo ng mga casualty kasi yan po ang minimintay natin, zero casualty sa Albay.
13: Si Albay Governor Noel Rosal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: DSWD mangunguna sa ASEAN High Level Conference sa Social Protection. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: Nakatakdang pangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang isang ASEAN High Level Conference sa Social Protection sa susunod na linggo mula July 21 to 22. Pangungunahan ito ni DSWD Secretary Rex Cachalian na kasalukuyang chair ng ASEAN Sociocultural Community na inaasahang dadaluhan din ang mga kinatawan mula sa ASEAN member states at iba pang development partners. Ayon sa DSWD, layo ng conference na palakasin ang mga social protection system sa rehiyon para maging mas inklusibo, mas angkop sa nagbabagong sitwasyon at mas matatag sa harap ng iba't ibang hamon. Kabilang sa tatalakayin ang digital transformation sa paghahatid ng serbisyong panlipunan, pagpapahusay ng integrated beneficiary database at digital payment systems, sustainable financing, community-based approaches at pagpapalakas sa regional cooperation. Ipapakita rin ng Pilipinas sa mga programa nito gaya ng social service workforce at ang kapit-bisi laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services. Inaasahang magbubunga

0: sa langis dahil mas posible itong maabuso. Bunsod ng tumataas na namang presyo sa produktong petrolyo. Hakbang din ito ng DOE upang protektahan ang interes sa mga consumer at mapanatiling matatag ang energy security at inventory ng bansa.
1: Sa iba nating
2: balita, adjusting the announcement on the on the price adjustment next week na wala na muna siyang, we won't have any ranges anymore. It will be the maximum or minimum na lang ang i-announce. Because we are, this is in protection of the consumers. Kasi ayaw natin na affected, na kailangan ma-monitor ng maayos mga consumers natin at ng DOE. Na lahat po ng mga presyo natin are reflective of what is the adjustment internationally.
0: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Senate inquiry tungkol sa mataas na singil at mali-maling billing ng kuryente isinulong ng dalawang senador. Balita mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naghain sina Senadora Rizon Tiveros at Senador Ping Lacso ng magkahiwalay na resolusyon na naglalayong imbestigahan ng Senado ang hindi patas sa polisiya sa proteksyon ng mga consumer at ang patuloy ng pagtaas ng singil sa kuryente sa bansa. Senate Resolution 509, hinihiling ni Ontiveros ang pagsasagawa ng investigasyon sa mga patakaran ng Energy Regulatory Commission kaugnay ng maling meter readings at questionable mga bayarin sa kuryente. Binanggit ni Ontiveros sa mga reklamo ng mga kabahayan na nakatanggap ng labis na mataas na singil dahil sa maling pagbabasa ng metro. Lasa ilalim umano ng advisory ng ERC, pinapayuhan ng mga consumer na bayaran muna ang questionable bill para maiwasan ang posibleng pagkaputol ng serbisyo habang dinidinig ang kanila reklamo. Ginito ni Ontiveros, kailangang repasuhin at tamyandahan ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers para matiyak na hindi mapipilitang magbayad ang mga consumer ng maling singil para lang maiwasan ang abala o disconnection. Samantala sa Senate Resolution 511, hinihiling naman ni Lacson ang isang Senate inquiry in aid of legislation kaugnay ng patuloy na pagtaas sa singil ng kuryente, mga reklamo ng bill shock at ang mga isyo ng system loss charges sa umano'y pinapasa sa mga regular na nagbabayad na consumer. Ayon kay Lacson, kabilang ang Pilipinas sa may pinakamataas na residential electricity rates sa Southeast Asia na pumapangalawa lang sa Singapore sa halaga ng kuryente kada kilowatt hour. Binanggit din ng senador ang mga ulat ng malalaking pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco sa nakalipas na buwan. Gayun din ang pag-aproba ng ERC sa pagbawi ng mahigit 31 billion pesos na gastos ng Meralco at ilang power generation companies dahil sa iba't ibang pagbabago sa kanilang operasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kapapasok na balita, humina na sa isang tropical depression ang bagyong Josie. Ayon sa PAGASA, wala pa rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, bumuo na ang Department of Justice o DOJ ng legal unit na tututok sa usapin ng West Philippine Sea. Layunin itong mapangalagaan ang pagkapanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong 2016 kung saan kinilala ang karapatan ng bansa pagdating sa mga nasasakupan nitong teritoryo. Dahil sa binuong unit, magkakaroon ng legal expert na magisilbing legal repository ng DOJ na nakapokus patungkol sa teritoryong inaagaw ng China. Iginit ni DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nanalo tayo sa Arbitral Tribunal, ay dapat nating ipagtanggol ang ating karapatan.
6: To maintain, di ba? And to sustain, actually, the gains from the Arbitral Award, the DOJ has a dedicated now unit, no? Sa legal services natin, to be a source of expertise on this matter. Diba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no? Parang maritime law center, no? Na tayong binuo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository na expertise on this matter.
0: Si Justice Secretary Frederick Vida.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Suportado ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panukalang gawing isang holiday sa Pilipinas ang araw ng pag-awad ng 2016 Arbitral Award para lalo pang igiit ang pagkapanalo ng Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. Pero giit ni Teodoro na dapat mas malawak ang scope o saklaw nito para ituring itong Maritime Victory Day. Marapat lamang niya na mabigyan pugay ang itinuturing ni Teodoro

0: bilang isang legal victory na hindi lang nagbigay ng katatagan sa soberanya ng bansa, kundi nagsusulong din ng kapayapaan sa rehiyon at pagtalima sa rules-based order.
1: Ako, no? Pwede siyang gawing holiday, pero sana iscope sa mas malawakang bagay. Of course, victory ito eh, legal victory. We should put that front and center. But it should be, it should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
0: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng mga barko na namataan sa West Philippine Sea bumaba ayon sa AFP, si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Bumaba nga sa 24 mula sa dating 6 na po na mga barko ng China ang namataan ng Armed Forces of the Philippines sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea nitong Hulyo 7 hanggang 13. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea sa punong balitaan dito sa Capo Aguinaldo. Sinabi ni Trinidad na sa 24 na ito ay 4 ang namataan sa Ayungin Shoal na mga Chinese Coast Guard vessel, habang sa Baho de Basinlok naman ay namataan ang 13 Chinese Coast Guard vessels. 2 Chinese Coast Guard vessels at 1 PLA Navy ship naman na namataan sa Escoda Shoal, habang sa Pag-asa Island ay may namomonitor na 2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ships. Patuloy naman ang pagtitiyak ng AFP sa pagbabantay sa pambansang teritoryo at soberanya ng bansa, alisunod na rin sa umiiral na international law at sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa ibang balita, Ched at John, alas 11:15 ng umaga na makalabas sa PNP General Hospital si Senador Ronante Marculeta para sumalang ito sa medical examination ng UP Philippine General Hospital sa Maynila. Sinunod ni Marculeta o sinundo ni si Marculeta ang mga tauan na CIDG bago isakay sa isang coaster at nakasuot ito ng t-shirt ng detainee at siya ay nakaposas at nakasakay sa wheelchair. Paliwanag naman ni PNPPIO Chief Police Colonel Allen Reyco, protection ang best sa anumang posibleng pangyayari habang binibiyahe ang senador. Ayaw kasi nilang may mangyari masama habang nasa kanilang kustodiya ang senador. Inasa naman babalik sa PNP General Hospital ngayon ding araw nito ang senador matapos ang kanyang pagsusuri sa UP PGH. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginiit ni Cabinet Secretary Benhur Abalos na voluntaryo at walang sinumang kumausap kay outgoing Health Secretary Ted Herbosa kaugnay ng ginawa nitong pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Abalos, binisita pa niya ang kanyang kaibigan na si Herbosa matapos itong dumaan sa operasyon sa tuhod. Matatanda ang formal ng inanunsyo sa isinagawang Palace Press Briefing ang pagbibitiw ni Herbosa na kung saan ang dahilang binanggit ay may kaugnayan sa kanyang kalusugan. Papalit kay Herbosa si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. na dating chief ng Philippine Orthopedic Center.
5: Yes, it's voluntary. It's voluntary. Yes.
0: Po ang pahayag ni Cabinet Secretary Benhur Abalos.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Welcome kay House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin ang pagkakatalaga sa veteran orthopedic surgeon na si Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Umaasa si Garin na sa pamumuno ni Dr. Pujalte ay maaayos sa pamamalakad at mga sistema sa loob ng kagawaran para sa mas ikabubuti ng sektor ng kalusugan sa bansa.
6: Forward to BRICS uniting the Department of Health, kasi dapat mahinto, no, yung grupo-grupo sa loob, yung constant reassignments, ilang taon na lang, no? So kailangan ang ligasiya sa kalusugan. So good luck, Dr. Briggs Pujalte. We believe in you, and hindi lang siya doktor na sanay sa mga pampublikong servisyo. Naging manager din siya ng Philippine Orthopedic Center for a long time.
3: Si House Deputy Speaker at dating Health Secretary Janet Garin.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Iginiit ng Malacanang na nananatiling inosente si dating Budget Secretary Amena Pangandaman sa umano'y pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Makaraang italaga si Pangandaman bilang Chair at CEO ng Al-Amana Islamic Investment Bank of the Philippines at na isang GOCC. Sakali man aniya na may ebidensya laban sa dating kalihim, ay nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paimbestigahan ang tungkol dito. November 2025 nang magbitiw sa pwesto si Pangandaman bilang Budget Secretary matapos iugnay sa flood control scandal.
8: Meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amena Pangandaman. Bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinihusgahan ng Pangulo, o inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Kasado na ang latag ng Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police o PNP para sa gaganaping State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco, sinabi niya na tuloy-tuloy rin ang kanilang monitoring sa mga posibleng banta sa seguridad. Ay kay ko, wala pa silang namamonitor na anumang banta sa ngayon. Samantala, ilang militanteng grupo ang nagpahayag na magsasagawa ng kanilang mga pagtitipon kasabay ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na magpapatuloy ang pagbabantay upang mapanatili ang kaayusan, seguridad at kaligtasan ng publiko sa araw ng SONA.
9: Again, nakalatag na po yung ating comprehensive security plan regarding the SONA. Well within, ano naman, nasa ano po natin yan, in control ang ating. So, again, of course, normal, we will be monitoring if there are any threats or any mass actions that are to be that are planned. Ito po lahat ay ano natin. Lahat ng information ay checkin natin. We will look into it.
3: Si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Mahigit 200 pulis nakabantay sa labas ng Senado para sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa ulat.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
10: Mahigit 200 pulis ang nagbabantay sa mga oras na ito sa labas ng Senado ngayong ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, dadagdagan nila ang police deployment kung kinakailangan. Wala pang kilos protesta sa mga oras na ito pero nananatili sa lugar ang ilang mga Duterte supporters na ilang buwan nang nagkakampo rito. Patuloy naman ang pag-aanda ng NCRPO sa namang hamon o banta sa seguridad sa labas ng Senado. Mula pa rin dito sa labas ng Senado, sa lungsod ng Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tamang aksyon sakaling makatanggap ng kahilingan na buksan ang kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Manases Carpio. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos tutulan ni Senador Panfilo Lacson ang sapilitang pagbubukas ng kahon ng walang pahintulot ng Pangulo. Nilinaw naman ang Malacanang na wala pa natatanggap na request ang punong ehekutibo ukol dito.
8: Dapat po kasi na ibibigay na anumang request, sulat sa Pangulo. So pag dumating na po ang kanilang paghiling, ito po'y aaralin. At tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dyan.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
0: Inilipat ng Senate Impeachment Court sa July 20 ang pagtestigo ni NBI Director Melvin Matibag bago siya bumiyahe patungong Thailand para sa opisyal na gawain. Hiniling ng House Prosecution na maunang makapagtestigo si Matibag matapos humiling ang NBI chief ng mas maagang pagharap dahil sa dadaluhang regional summit sa July 21 at 22. Tinutulan naman ng depensa ang pagbabago sa schedule ng mga saksi habang nagpahayag din ng pangamba ang ilang senador. Kalaunan, iminungkahi ni Senate President Sherwin Gatchalian na isabpina si Matibag para humarap sa July 20 at sinabing magbibigay ng karagdagang oras ang bagong schedule para repasuhin ng mga senador ang ebidensya at makaalis si Matibag patungong Thailand.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itutuloy ngayong Martes ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang cross-examination sa ikalawang witness ng House Prosecution Panel. Madang alas 8 kagabi ay nasa kalagitnaan pa kasi ng cross-examination si Attorney Mark Binluan kay NBI Regional Director Jeremy Lotto. Kinilala naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang masusing pagtatanong ng depensa, subalit hiniling na itigil muna ang trial dahil sa gabi na at ipagpatuloy na lang ngayong Martes. Nilinaw naman ni Escudero na hindi nila nililimitahan ang oras ng depensa, kundi tinatanong lang kung itutuloy pa ang pagtatanong o ipagpapatuloy ito kinabukasan. Kapwa naman pumayag si Binluan at defense panel na ituloy ang trial ngayong Martes. Samantala, nakatakdang humarap si Office of the Vice President Chief of Staff, Zuleika Lopez, bilang ikatlong state witness ng prosecution panel laban sa Vice Presidente.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte hindi dapat daanin sa technicalities ayon sa House Impeachment Manager at Spokesperson. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat mag-focus ang publiko sa mga matitibay na ebidensyang inihaharap sa impeachment court sa halip na magpaabala sa mga umano'y maliliit na pagkakamali sa pag-type ng mga dokumento. Ayon kay Barbers, ang takbo ng magiging desisyon sa paglilitis ay nakadepende sa mga katotohanan at sa konstitusyon, at hindi sa mga isyu ng typo o maling baybay sa mga papeles at investigasyon. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat may karapatan ang depensa na busisiin ang bawat dokumento at iakyat ang anumang legal na usapin bilang bahagi ng due process, hindi dapat mailihis ang atensyon ng publiko mula sa pinakamatinding usapin. Ito ay kung mabago ba ang katotohanan sa mga lumalabas na clerical errors. Binigyan din ni Barbers na ang impeachment case ay pagdidesisyonan hindi ng typos, kundi ng lakas na ebidensya iyahain sa harap ng impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
2: News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Reyes Cup at Philippines Open Pool Championship muling isasagawa sa bansa. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Hilanga.
12: Muling magtatagpo sa Pilipinas ang pinakamagagaling na billiards player sa buong mundo sa pagpapatuloy ng World 9 Ball Tour. Isasagawa ang ikalawang edisyon ng Philippines Open Championship mula October 20 hanggang 24 sa Gateway Mall 2, kung saan susubukan ni defending champion David Alcaide ng Spain na mapanatili ang kanyang titulo laban sa 128Q Masters. Pero bago ito ay magaganap muna ang inaabangang Reyes Cup mula October 15 hanggang 18, kung saan muling maghaharap sa ikatlong pagkakataon ng Team Asia at Team Rest of the World. Muling pamumunuan ni Filipino pool legend Django Bustamante ang Team Asia na nagwagi noong 2025 kasama ang Pinoy players na sina AJ Manas, Carlo Biado, Yohan Chua at Aloysius Yap ng Singapore. Samantala, ang German great na si Ralph Soquet naman ang magiging team captain ng Team Rest of the World. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Dinggong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: Sabi niya po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
3: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
2: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
3: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Alas 11:49 ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Baguio City nakapagtala ng 41 COVID-19 cases. Publiko, pinag-iingat si John Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga residente at bisita sa lungsod na maging alerto, mapanuri at mag-ingat. Makaraang nakita lang muling pagdami ng COVID-19 cases sa summer capital ng bansa. Pinayuan ni Mayor Magalong ang publiko na magsuot ng face mask sa mga kumpulan ng mga tao. Iwasan ang pag-ipagkamay at mag-fist bump na lamang at pagtibayin ang kanilang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamin C. Batay sa tala ng Baguio City Health Services Office, nakapagtalang syudad ng 41 COVID-19 cases mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kung saan 38 kasong napaulat sa pagtatapos ng buwan ng Hunyo. Ayon sa alkalde, 78% ng mga kaso ay kinabilangan ng mga healthcare workers sa mga ospital kung saan itinuturing ito bilang occupational in nature. Anya, agarang nagsagawa ang lokal na gobyerno ng koordinasyon sa mga ospital sa layuning mapagtibay ang surveillance case investigation at contact tracing. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng mga COVID-19 cases, binigyan na diin ni Mayor Magalong na nananatiling manageable ang sitwasyon kalinsabay ng pagbibigay kasiguruhan sa mga turista at residente na walang dapat ikalarma. Para sa Bagong Pilipinas, John Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa punto na ito, meron tayong kilos gampaning pangpanguluhan. Pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Phase 1 ng M-Terra Solar Phase sa Gapan, Nueva Ecija. Nakatutok doon si Raquel Bayan.
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Raquel? Raquel? Oh, Raquel? Oh, parang mahina ang iyong signal. Subukan mo kayang pumali sa kabilang side para makakuha tayo ng magandang-gandang signal. Go ahead.
6: Ayan, it's okay lang po yung mga dito sa pinag-inizara na sa market para mamanahan itong inaugurasyon niya, pero so day 1 ito na sana tapos lamang yung pag-unveil ng marker ni Oval na mga matutuloy ito sa official na pagpapasinaya dito sa phase 1 ng Merang Hotera Hall project na sa kapagin pulyento na ito siya nagigitay ito magiging na sa malaking integrated hall
7: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Maraming salamat, Raquel Bayan. Balita pa rin dito sa Luzon Agriculture Student Intern. Sumailalim sa on-the-job training hinggil sa oyster mushroom harvesting. Mula Radyo Pilipinas Naga, narito ang ulat ni Myra Revilla.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sumailalim sa pagsasanay ang mga agriculture students ng Camarines Sur hinggil sa oyster mushroom harvesting, collection ng fruiting bodies at preparation ng mushroom sa pamamagitan ng paggamit ng 70% rice straw at 30% sawdust, pati na ang 8 oras na pasteurization ng substrate. Isinulong ito ng Naga City Agriculture Office sa pagkikipagtulungan ng Mushroom Growers Association ng Naga. Ang grupong ito ang nagpapatuloy sa pagtulong sa pamamagitan ng hands-on learning opportunities para sa mga estudyante mula sa isang agricultural school ng Camarines Sur at bahagi ito ng kanilang on-the-job training. Ang aktibidad na ito ay sinagawa sa pamamagitan ng partnership sa Philippine National Police Project KKK o Kabuhayan Kaibaning Kapulisan. Ito ay may layuning palakasin ang livelihood o hanap buhay ng mga mushroom growers community sa Barangay Concepcion Grande sa lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Sustainable Agricultural Technologies, Capacity Building at Community Collaboration. Laking tuwa naman ang mga estudyante dahil naging bahagi sila sa pagsulong ng sapat na food security sa lungsod. Para sa Radyo Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Balik naman tayo sa Radyo Pilipinas. Sa Goo, may gagawin pag-uulat si Antoinette Lingsit. Kadiwa ng Pangulo, isasagawa sa San Gabriel, La Union.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muling isasagawa ang kadiwa ng Pangulo sa Plaza Auditorium ng San Gabriel, La Union sa Hulyo 15 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Municipal Agriculture Officer Rizalina Quiros, na maliban sa pagbebenta ng mga sariwang ani at produktong pang-agrikultura ng mga lokal na magsasaka, ay makakabili rin ng halagang 20 pesos bawat kilo ng bigas sa ilalim ng 20 bigas meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isasabay rin anya ang payout para sa mga may claims sa Philippine Crop Insurance Corporation at pamamahagi ng binhi ng palay para sa mga magsasakang hindi pa nakatanggap. Samantala, inanyayahan ni Quiros ang publiko na suportahan ang mga lokal na magsasaka na katuwang sa pagpapalakas sa seguridad sa pagkain at pagtaguyod sa mga lokal na produkto ng nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Tungo na tayo sa Cebu, 24 na driver sa Central Visayas binawian ng driver's license dahil sa paglabag sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inaigting pa ng Land Transportation Office dito sa Central Visayas ang kanilang kampanya laban sa mga lasing na mga driver sa ilalim ng RA10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Ayon kay LTO 7 Director Attorney Wendell Dinglasan, sa ilalim ng kanyang pamumuno, umabot na sa 24 na mga driver ng motor vehicles ang nahatulan dahil sa paglabag sa nabanggit na batas. Pinakahuling nahuli ng LTO 7 ay ang motorcycle driver na nakasagasa sa isang 67 taong gulang na lola na sa kasamaang palad ay binawian ng buhay nang isinailalim sa alcohol breath analyzer test ang driver na pag-alaman na lasing ito. Maliban sa pagkakakulong, ang mga nahatulang drivers ay binawian na rin ng kanilang driver's license at hindi na maaaring magmaneho ng mga motor vehicles habang buhay. Ayon kay Attorney Dinglasan na nagpapatuloy ang kanilang agresibong kampanya laban sa mga lasing na mga driver upang maprotektahan ang buhay at seguridad ng mismong mga driver, pasahero at mga pedestrian na gumagamit rin ng daanan. Pinasalamatan naman ni Dinglasan ang mga naging katuwang ng kanilang tanggapan sa kanilang kampanya sa road safety katulad ng PNP at Local Traffic Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa Mindanao naman, 3 arestado at higit 20 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes na samsam sa isinagawang checkpoint sa Misamis Oriental. Si Joe Bayon-On ng Radyo Pilipinas Hingog ang may dala ng balita.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Nasa higit 20 milyong piso na halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng PNP habang 3 individual ang aresto matapos umanong suwayin ang isang border control checkpoint sa barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng 1,000 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station at Regional Intelligence Division 10. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng mga operatiba, pinara nila ang isang cargo truck para sa inspeksyon. Talip na huminto umano'y nilabag ng driver ang checkpoint at tinangkang tumakas dahilan upang agad itong habulin at maharang ng mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon na discovery ang 520 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na itinago sa ilalim ng mga bungkos ng hibla ng abaka, tinatayang umabot sa 20.8 million ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Dinala ang 3 na arestong individual kasama ang mga nakumpiskang ebidensya sa Magsaysay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, 150 million pesos na halaga ng DTI Shared Service Facility Packaging and Labeling Hub sa Butuan City, target na makatulong sa mga MSMEs. Mula Radyo Pilipinas Butuan, narito ang ulat ni May Diez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Opisyal lang inilunsad sa Butuan City ang SSF o Shared Service Facility on Packaging and Labeling Hub na itinuring na pinakauna sa buong Pilipinas. Pinangunahan ito ng Department of Trade and Industry o DTI Caraga kasabay ng pagdiriwang ng 2026 MSME Development Week sa Caraga, July 13. Umabot sa halagang 150 million pesos ang itinayong hub sa ilalim ng programang SSF. Ang FSUU o Padre Saturnino Urius University na siyang recipient ang nag-provide ng lote at gusali. Layunin ng naturang SSF project ng DTI na ma-equip ang mga MSME o micro, small and medium entrepreneurs sa modernong teknolohiya at innovation-driven na support services. Inaasahang magsisilbi itong one-stop printing hub sa buong rehiyon na makatutulong sa MSMEs na maka-access sa mas abot kayang gasto sa pagpa-imprinta, packaging, labeling, prototype productions at technical assistance para ma-improve ang branding at packaging. Ayon kay DTI Caraga Regional Director Gate Hidalgo, 5 taon nilang pinag-aralan at pinaghandaan ang proyektong ito sa pakikipagtulungan ng FSUU. Ayon naman kay FSUU President Father Randy Ortigue, makatutulong din ito sa mga entrepreneurship and marketing students. Aktwal nilang matututunan ang graphics and design at makapagbibigay din ng trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 14, 2026. Ang ating oras, 1 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
10: At ako noon po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Ilan po naaprubahan at ilan ng kasalukuyang sinusuri po?
13: Actually po, ang mga aplika sa total ng 16,207 ang na-approve ni Presidente, 20. 20 lang talaga.
12: Okay.
13: Because ang mahaba po yung proseso ng verification kasi dapat ma-certify siya ng military tsaka ng police na talaga ay siya ay rebelde at ma-certify siya ng kanyang grupo na siya ay kasapi nila. So, kung tapos pupunta pa kami sa court for our court records, kung ano ang mga crimes committed, pupunta din kami sa fiscal's office. So, yung mahaba, yun yung pag-verify ng kanilang mga sinasabi doon sa kanilang application. So far, ang pinaprocess natin ngayon is 16,187. 4,325 na yan ay nabigyan ng safe conduct pass. Ibig sabihin, yung warrant of arrest na na-issue sa kanila ng court is held in abeyance. Hindi siya siniserve.
12: Okay.
14: Okay, pero ma'am, bukod po sa pagbibigay ng amnestia, no, paano niyo ba sinusukat ang tagumpay ng programa pagdating sa tunay na pagbabalik ng mga dating rebelde sa normal po na pamumuhay nila?
13: Meron po tayo USEC March na tinatawag natin na balik karapatan, na after kamag-grant ni Presidente ng amnesty, pumapasok doon yung HLURB for housing, tapos yung DepEd for the scholarship of their children, and then yung DILG, DSWD, tsaka DOLE for the livelihood and other benefits. So, kami naman, tinutulungan namin silang pumunta sa courts, sa NBI, sa police, para makakuha sila ng clearance. At pinapadismiss namin yung mga kaso nila sa court. So, bumabalik na sila sa mainstream ng community natin at namumuhay na sila na bilang ordinaryong Pilipino na walang kinakatakutan na ma-arrest.
12: Okay. Ito, linawin natin, speaking of dismissal ng kaso, ilan po sa ating mga kababayan siguro na nag-aalinlangan na mag-apply ng amnesty is baka maungkat yung mga dati nilang kaso bago pa man sila maging rebelde. So, paano po ang proseso noon?
13: Ganito, di. Pag-apply ho nila sa amin, sasabihin nila sa amin kung may mga kaso sila.
12: Okay.
13: So, kami mismo, pag may sinabi silang mga kaso, kahit nga walang sinasabi na may kaso sila, pupunta kami sa NBI, pupunta kami sa police, hihingi kami kung ito may records.
14: Clearance.
13: Tapos pupunta, hihingi kami ng clearance, hihingi din kami ng tinatawag nila na joint AFP-PNP Intelligence Committee Certification. Ito yung intelligence record ng ating security sector to make sure na if ever mag-grant sila ng amnesty, lahat ng kaso nila mabigyan ng amnesty ng presidente.
12: Okay.
14: And hindi lang limited to one case.
13: Oo,
12: okay.
14: Pero ma'am, ano naman po yung naging papel ng iba't ibang local amnesty board sa pagpapabilis ng mga implementation po ng programa sa iba't ibang rehiyon?
13: Malaking bagay ho ang role ng ating local amnesty board. Kasi pag file nila ng application, tutulungan sila ng ating local amnesty board para i-verify sa lahat ng ahensya ng gobyerno kung anong mga kaso meron sila. Tapos na doon nakaupo yung ating local amnesty board member, si governor or si mayor. The next is na doon din si prosecutor, yung regional state prosecutor, and then or city or provincial prosecutor, mga head of offices. So ito, so and then yung brigadier, head of the brigade of the AFP, and then usually regional director or provincial director ng PNP. Tsaka usually we have the integrated bar of the Philippines.
12: Okay.
13: So ito ho sila lahat, napapabilis nila yung pagproseso kasi nagkakaroon ng coordination yung government agencies natin.
12: Okay. And attorney, marami rin po nagsasabi na ang amnesty ay hindi lamang legal na proseso, kundi proseso din ng pagkakasundo. Paano po ninyo tinitiyak na nagiging matagumpay ang reintegration ng mga dating rebelde sa kanilang mga komunidad? Kagaya nga po na nabanggit nito, itong balik karapatan.
13: Ang ginagawa po natin din, kung saan ang family nila, di ba? Nagkakaroon tayo ng coordination kung saan ang kanilang community to make sure na there is a community preparation. So, actually, ang tumutulong sa atin dyan yung OPAPRU tsaka DILG to make sure na tanggap sila ng kanilang komunidad. Kasi kung minsan, di ba, dahil rebelde sila, nakakommit din sila ng crime sa kanilang community, may hostility. So, kailangan magkaroon ng preparation doon. So, nagkakaroon sila ng mga yung discussion, yes, yung mga meetings sila. So, pero trabaho po yun ng OPAPRU.
12: Okay. Pero din namin natin, attorney, paano kung hindi sila matanggap ng komunidad? Dahil nga may mga nagawa silang krimen doon sa kanilang community, paano po kung talagang mataas yung retention at ayaw silang tanggapin?
13: Choice bali ng rebelde.
12: Apo.
13: Saan niya gustong lumipat? Tutulungan naman siya ng gobyerno.
12: Okay. Okay.
14: At least may say naman siya.
13: Oo. Kasi siya paano naman kung talaga may final say.
14: Okay. Pero yun nga, dapat magkaroon muna po ng dialogue with the community. Okay. Kasi baka nga hindi pa siya tanggap po ng lugar na yun. Okay, ma'am, no, kanina pinag-uusapan po natin yung balik karapatan na programa. Ano pa po ba yung mga pangunahing benepisyo na natatanggap ng isang dating rebelde kapag nabigyan siya ng amnesty, bukod pa ho dun sa makukuha niya po sa balik karapatan program?
13: Ma'am, kasi di, kung ikaw ay nabigyan ng amnesty, na-erase ang crime committed. So, wala kang na-commit na crime. So, pwede kang kumuha ng passport, pwede kang mag-apply ng trabaho abroad, and then the the government through the yung ano natin yung dole tsaka yung yes. Ano yun yung
12: DMW.
13: DMW. Yes. Yun yung tutulong naman sa iyo for your placement. Whole of government approach ang ginagawa ng pamahalaan ngayon.
12: Okay. Now, aside po sa paglabas sa bansa na maaaring one of their options, paano naman po nakikipag-ugnayan National Amnesty Commission sa mga LGU para pumatiyak naman na kung sakasakaling dito nila gusto mamuhay pa rin sa ating bansa, eh mayroong suporta para sa mga katulad nilang beneficiary?
13: Ang LGU po, member ng ating local amnesty board. Okay. So sila po nagfa-facilitate ng settlement ng ating amnesty grantee. Hmm. Even na applicant pa lang sila, Yusek Marcha, tinutulungan na sila.
14: Actually, mabilis naman talaga ang DALG kasi mandato talaga nila. Sila yung in charge talaga sa coordination with the LGUs. Mas on the ground sila dahil kilala nila lahat ng mga executive officials. So with that, parang mas madali yung coordination ng mga ganitong programa. Okay, attorney, isa sa mga naging malaking pagbabago ay ang pagpapabilis po ng pagproseso ng mga application gaya po na nabanggit nyo kanina po. No? Ano po ba ang mga reformang isinagawa ng National Amnesty Commission upang po maisakatuparan po ito?
13: Actually, ho, ang nagpabilis talaga ng aming proseso, nag-issue si Presidente ng authority sa amin to issue a safe conduct pass. Dahil po doon, Yusek March, for the past years, 1 year and 2 months, ang applicant namin for amnesty is only 3,000. Nung nag-issue si Presidente ng safe conduct pass, of course, we advocated for that, biglang nagkaroon ng surge, ng increase, biglang from 3,000 sa 2 months over a year, naging 7,000 from one year
14: more
13: and
14: than double.
13: 1 year and 1 month na pala.
12: Okay. So, pakipaduanag po para mas marami pong maingganyo. Ito pong safe conduct pass sa pinag-uusapan natin, paano po ito nakatulong sa mga dating rebelde?
13: Ganito po yun. Pag nag-apply ka for amnesty, ang ginagawa namin, mag-issue muna kami ng provisional safe conduct pass. Yung provisional safe conduct pass, 15 days lang yon.
14: Okay.
13: Pero habang nakapending ang 15 days na yon, sa national office, mag-i-issue ng safe conduct pass. Nakakatulong po dahil nagiging, ano na sila, wala na silang warrant of arrest. So nakakalabas na sila, napaprocess na, kocomply na sila sa mga requirements, nakakapagtrabaho na sila. Actually, ito napaka, parang nakakatuwa na statement ng isang nakatanggap ng safe conduct pass. Sabi niya, dati daw kasi, nung wala siyang safe conduct pass, alam niya may warrant of arrest siya.
14: Nagtatago siya,
13: uwi siya kagad. Ganyan. Sabi niya, ngayon may safe conduct pass na ako, makakasama na ako sa mga anak ko, mag-mauling na kami.
14: Nakabasyal. Yes. Yung peace of mind, ma'am, yun diba? Yun, bilang abogado tayo, diba yun lagi yung in-explain natin dati sa mga kliyente o yung mga lumalapit sa atin ng tulong ng legal. Diba sinasabi natin yung peace of mind? Napakalaking bagay ho kasi yun. Lalo na kung alam mo may warrant of arrest na pending, parang anytime pwede ka maservan, diba? Okay, ma'am, pero yun po, pag kunyari binigyan ka ng provisional, so ito yung provisional safe conduct pass, so valid for 15 days. Pag nag-lapse po yung 15 days, do they apply again? Or within 50 days po, nabibigay na po talaga yung mas permanent po na safe conduct pass?
13: Hindi na po namin napapaabot doon sa pag-expire ng 15 days. Pag-issue sa'yo ng, ano mo, ng iyong provisional, dahil upon application yun eh, without anything, walang ipuprove, basta nag-apply ka. So, issue safe conduct pass. The provisional. Then, within that period, mag-issue ho kami ng safe conduct pass which is effective until the president has acted on your application.
14: Okay. So, regardless how long it may take, yes, I'm assuming it won't take long, they will always have...
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
15: Gandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa Nueva Ecija kung saan naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inaugurasyon ng M-Terra Solar Phase 1 sa Gapan City. Ang kanyang talumpati, narito.

0: Oras po natin, meron na po tayong 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. At sa punto pong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para po sa Bagong Pilipinas ngayon. At yan, din, at yan po, no, natunghayan nyo po ang inauguration po ng M. Terra Solar Phase 1 sa Gapan City, Nueva Ecija. Inatid po ni Raquel Bayan.
1: Sa ASEAN, lahat ng mga usapin, lahat ng aktibidades na pang Coast Guard lamang ay napag-uusapan dito. Ano yung direct na impact sa taong bayan? Kung may mga sakuna, mabilis po ang ating koordinasyon sa ating mga karatig Coast Guard sa Asia.
2: Alright. Well, Admiral, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang ASEAN Coast Guard Forum sa mas mabilis sa pagtugon sa mga insidente tulad ng search and rescue operations, oil spills, at iba pang maritime emergencies?
1: Unang-una, dahil magkakasama tayo sa isang forum, mayroon na tayong na-establish na mga protocol o mga arrangement sa kapwa Coast Guard natin na kung may mga sakuna, direkta tayo nagtatawagan, hindi na tayo dumadaan sa yung usual na napakahirap na proseso ng koordinasyon ng mga bansa. At kung mayroong oil spill, agaran sila na pagpadala din ng kanilang suporta. Parang isa lang tayong community. Dahil magkakasama tayo sa isang organisasyon.
3: Okay, Admiral, no, isa sa mga naging mahalagang hakbang ng Philippine Coast Guard ngayong taon ay ang pagpapalakas ng presence nito sa West Philippine Sea. Paano po nito higit na napapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ng ating sovereign at masuportahan ng ating mga mangingisda?
1: Yung pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea ay hindi lamang gawain ng Philippine Coast Guard. Tayo po ay nakikipagtulungan sa lahat ng miyembro ng National Task Force West Philippine Sea, kasama ang Bureau of Fisheries, kasama ang Philippine Navy, at kasama na rin pati yung mga local government units. Tayo ay nagpapadala ng barko sa, at hindi tayo umaalis sa mga critical na areas sa Pilipinas, lalo na yung may mga fishing grounds, nandun yung ating mga barko. Sa katunayan, mayroon din tayong mga barkong pangisda na talagang tumutulong sa ating mga mangingisda. Binibili na natin yung kanilang mga fish catch at tumutulong sa kanilang madala yun sa mga pamigihan.
2: Ang ginawa ng Coast Guard, paligtas sila makapangingisda sa loob po ng ating
1: establish tayo ng mga radio communications network sa kanila upang kung mayroong sakuna, madali silang makapag-hingi ng tulong sa ating mga barko na nasa laut na. Pangalawa, mayroon tayo yung KBBM, yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda. Tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itunutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na agarang nakakapagbigay ng medical emergency sa mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.

0: Admiral, isang makasaysayang hakbang ang pagpapasinayan ng Coast Guard District Command Center sa Pag-asa Island ngayong taon. Kamusta na po ito at paano po nito napalakas ang kakayahan ng Philippine Coast Guard sa maritime patrols, search and rescue at pagpapatupad ng batas sa West Philippine Sea?
1: Una-una dahil ito ay isang Coast Guard District na yung leadership ay nag-improve. Ito na ay mayroong isang general o isang commodore as their commander. Lahat ng mga functional commands ng Coast Guard, yung sa maritime safety, environmental protection, maritime security, pati na rin yung ating public affairs, actually lumakas na rin. At ang ating logistics systems sa area ay lumakas na rin. Kaya yung ang sabi nga natin, dahil mayroon na tayong district, hindi na isang frontier yung Pag-asa Island, kundi ito na ang maritime heartland. Ito na ang pinagsisimulan ng operations ng Coast Guard. Kaya mas lalo nating nasusustain yung patrolya natin doon. Dahil doon na mismo nagagaling yung support system sa isla.
2: Okay. Admiral, ito po. Balikan ko po yung inyong suporta sa ating mga maing isda. Sa tingin niyo po, gaano kalaki yung naitutulong pagdating sa moral ng ating mga maing isda na nananatili ang inyong presensya, lalo na yung kanilang kabuhayan, yung kanilang maing isda ay dito sa may West Philippine Sea?
1: Mapapanood po natin sa mga interviews na yung mga mangingisda, yung galing ng Zambales, galing ng Pangasinan, nararamdaman nila na mas protektado sila pag nakikita nila na mayroong barko ng Coast Guard doon sa laut. So siguro yung psychological effect nito, malaki sa kanila. Kaya pag napapansin natin, mas dumadami yung mga mangingisdang pumapalaut ngayon.
2: Okay. At sa panahon naman po ng kalamidad, isa ang Coast Guard lagi sa mga unang tumutugon. Kumusta naman po ang disaster response capability ng PCG sa kasalukuyan at ano-ano mga bagong kagamitan po o sistema ang naidagdag para po mas mabilis ang rescue operations natin?
1: Una-una, siguro pinagkaiba namin sa Philippine Coast Guard dahil first responder tayo. Yung golden hour, lagi naming hinahabol yan. Yung first 3 hours, yung first 24 hours, lagi naming hinahabol yan na dapat nandun na tayo on site. Kaya ang ginagawa natin, ito ay isang innovation, tayo ay nag-forward deploy ng units doon sa mga dadaanan ng bagyo upang pag nagkaroon na ng sakuna, nagkaroon na ng mga insidente, nandun na yung mga tauhan natin, kaya mas mabilis. Bago makarating yung main na support o main effort ng gobyerno, nandun na yung Coast Guard na nakapagbigay na ng initial na public service sa taon na, sa taong bayan. Ano yung mga bagong kagamitan? Tayo ay bibili ng airboats, yung walang propeller, yung parang may malaking electric fan. Bibili tayo nun para yung mga shallow waters ay mapupuntahan natin. Nagdagdag tayo ng mga rubber boats, ng mga rigid hull inflatable boats. May mga fast response boats din tayong binili. Maganda kasi ang suporta sa atin ng ating Pangulo. Maganda yung suporta ng Kongreso, ng Senado. Kaya mayroon tayong sapat na pondo na pambili ng mga bagong kagamitan. Ngunit higit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve mula nung mayroon na tayo nito.
0: Wow. Oh, and it means of...
1: Ito pala ibigay sa atin ng United States.
2: Okay.
0: When you say po success rate po, how do you qualify po the success rate po?
1: There has not been or there were few incidents na may na-report sa atin na missing ay hindi natin nahahanap. Most likely na hahanap natin.
0: Alright. Admiral, sa pagdami po ng epekto ng climate change, no, paano po ba inaangkop ng Philippine Coast Guard ang mga programa nito upang maging masanda sa mga calamities at iba pang maritime emergencies?
1: Yung Office of Civil Defense ay nag-improve na rin yung kanilang risk assessment. Nagka-come up na sila ng modeling. Ang ginagawa natin sa Coast Guard, sinusundan po natin yon. Kung saan po yung mga high-risk areas, doon po tayo nagde-develop ng mga capabilities. At yun din po ang nag-assist sa atin na i-determine kung anong klaseng capabilities yung ating i-acquire upang mag-match po yung tools natin doon sa demand during disasters.
2: Okay. And Admiral, ito po, isa rin sa mga pangunahing programa ng PCG ay itong iCare o Intensified Community Assistance Awareness, Response, and Enforcement. Ano po ang pinakamahalagang naging epekto ng programang ito sa mga coastal communities mula nang ito po ay patupad?
1: Yes. Unang-una, yung iCare dinevelop natin upang isabuhay yung hangarin ng ating Pangulo sa bagong Pilipinas na dapat mabilis at tama yung serbisyong maibigay natin sa taong bayan. So yung iCare, yung C, ay community assistance. Sa ginagawa natin, mas pinapadami natin ang ating mga stations and substations. Lahat ng 834 coastal municipalities hanggat maaari nilalagyan natin ng Coast Guard units upang nandun na tayo mismo. At ginagamit din po natin ito na paraan upang yung coastal community mismo ay magiging kasama natin. Meron tayo yung Barangay Maritime On-Scene Responders Program. Tinitrain natin yung taong bayan sa basic water search and rescue, pati sa basic life support, upang sila na mismo yung magbibigay ng serbisyo kung wala pong Coast Guard doon. Yung sa awareness naman, nagiging katuwang natin yung taong bayan sa pamamagitan ng pag-report nila ng directly sa Coast Guards kung ano pong nangyayari sa kanilang mga coastal communities upang mapagserbisyohan po natin kagad. Nakatulong din to sa ating transparency initiative. Mas agarang nare-report sa atin kung ano po yung nangyayari doon. Yung response, yung R, meron tayong Doctrine 1030. Meaning, kung ikaw ay small boat, ikaw ay ambulance, ikaw ay rescue truck, meron ka lang 10 minutes na dapat nakapag-depart na sa iyong estasyon. At ito ay ating minomonitor sa pamamagitan ng ating counterintelligence units upang makasigurado tayong tinutupad ng ating mga tauhan yung patakarang ito. Kung ikaw naman ay barko, yung 30, mayroon ka lang 30 minutes, dapat nakapag-depart ka na. Yung enforcement, ang malaking pinagkaiba dito, nung araw, yung enforcement natin ay hanggang sa pagtitiket lang, pagbibigay lang ng apprehension report. Sa ngayon, sa iCare, sinisigurado natin na mapapatawan ng karampatang parusa kung may mga nagkasala sa karagatan. Dahil ito ay komplikado, kailangan may mag-appear sa korte, nag-develop tayo through iCare ng tawag nating CG Lead o Coast Guard Law Enforcement Afloat Detachment. Ito ay hindi part ng crew ng mga barko. Ito ay mga regular na personnel ng ating mga districts upang yung nag-apprehend na barko, kung sila ay na-deploy, pag na-file yung kaso sa korte, sigurado tayong mayroong apprehending personnel na mag-appear sa korte para yung conviction rate natin ay mas mataas.
0: Okay. Admiral, paano po ba hinihikayat ng iCare program ang mas aktibong pakikilahok ng mga mangingisda, ng kabataan, of course, at mga lokal na pamahalan sa pagpapanatili ng maritime safety at pangangalaga sa ating karagatan?
1: Mayroon tayong Philippine Coast Guard Auxiliary. Ito ay community-based na volunteer organization. Sa pamamagitan ng PCGA, yung iCare program ay na-introduce natin sa taong bayan. Nagiging miyembro sila ng PCGA at dahil miyembro sila na ng Philippine Coast Guard, sila na rin mismo ang tumutulong sa atin na ma-implement yung iCare.
2: Okay. And Admiral, tuwing holiday season naman at mga panahon ng pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan, mas pinaiigting po ng PCG ang seguridad dito. Ano po yung mga bagong hakbang na pinatutupad ninyo para matiyak ang kaligtasan ng bawat pasahero?
1: Na recognize natin yung value ng support ng mga pasahero mismo upang masigurado nating ligtas yung barko. Kaya tayo ngayon ay naglagay na ng mga karatula sa loob ng barko kung ano yung mga contact details, telepono, Facebook account, kung ano man yung impormasyon na kailangan nila para makapag-report kagad kung may nakita silang mga hindi kanais-nais sa barko o kung may mga hindi compliant na practices yung barko, upang bago pa man maglayag ang barko ay makorekt na natin ito. At tayo rin ay nakikipag-ugnayan sa ating mga kasamahan sa maritime sector. Alam natin na yung maritime transportation security ay mayroong limang elemento, yung port facility, yung barko mismo, yung kanyang crew, yung officers, yung cargo, pati kasama na yung pasahero, pati na yung navigational sea lanes. So lahat ng involved doon ay atin na nag-reach out tayo sa kanila upang sama-sama tayong ikampanan yung ating kanya-kanyang responsibilidad.
0: Okay. Okay. Admiral, no, pagdating naman sa modernization efforts ng PCG, ano-ano po yung mga bagong kagamitan at modernized programs ang may pagmamalaki ninyo ngayong taon at paano ito makakatulong sa pagpapalakas pa ng maritime law enforcement, search and rescue, of course, at border security ng bansa?
1: Yes, this I am very, very grateful to say. Nasa panahon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung pinakamalaking acquisition program ng Coast Guard, yung pag-acquire ng 40 na fast response craft from France ay mangyayari. Ito po ay 40 units na 35 meters na fast response craft. Ito ang pinaka-game changer. Dahil dito, magkakaroon na ng barko lahat ng distrito natin at magkakaroon na tayo ng minimum capability na magiging mas present tayo offshore. Meron din tayong 5 na malalaking barko, yung 97 meters na bibilihin natin sa Japan. Ito rin ay sa administrasyon ni Presidente Marcos. May mga eroplano din tayong parating. First quarter next year, simula na nating matatanggap yung mga King Air aircraft upang magamit natin sa maritime domain awareness o yung sa surveillance operations natin. Yung Coast Guard ay magkakaroon na ng national headquarters. Sa aming history, wala kaming matinong national headquarters. Ang nakikita niyong headquarters ngayon ay binuo para sa isang organisasyong 3,000 lang yung personnel. Sa ngayon, 37,000 na tayo. In the next 5 years, magiging 47,000 na tayo. So napaka-skip na, tayo ay magko-construct na ng ating makabagong national headquarters dun din po sa port area. Ang ating mga port facilities, mayroon tayong gagawin sa mga frontier areas. Ito ay sa tulong na rin ng ating mga kaalyadong bansa. So maraming modernization programs na pinapatupad ngayon. Ang masasabi nga natin sa ngayon, yung Philippine Coast Guard, dahil sa suporta ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., napakalaki po ng tsansa na tayo ang magiging pinakamalakas na Coast Guard sa Southeast Asia in the next 5 years.
2: Okay. At sa dami nga po ng responsibilidad ng PCG mula sa West Philippine Sea, disaster response, port security, hanggang sa environmental protection, sa inyo pong pananaw, Admiral, ano pong masasabi ninyong pinakamalaking hamon na kinakaharap ng PCG sa kasalukuyan at paano niyo po ito hinaharap?
1: Siguro, okay. Of course, yung ating issue sa West Philippine Sea, dahil ito po ay existential, ito po ay nangangahulugan ng ating teritoryo at ng ating sovereignty. Yan po ang aming talagang tinututukan, pinagbubuhusan ng atensyon sa ngayon.
0: Okay. Admiral, no, kamakailan ay matagumpay na lumahok ang Philippine Coast Guard sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR exercise sa ilalim ng RIMPAC 2026. Kaano po kahalaga ang ganitong uri ng multinational exercises sa pagpapalakas ng kahandaan ng PCG sa pagtugon sa mga kalamidad at maritime emergencies dito po sa Pilipinas?
1: Unang-una yung tyranny of geography natin. Tayo ay nasa Pacific Ring of Fire. Tayo rin ay nadadaanan ng mga bagyo, around 23 typhoons every year. So tayo ang isa sa pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. At tayo ay isang maritime na bansa. So yung pag-responde o pag-manage ng mga disasters na ito ay hindi natin kakayanin kung tayo lang. So kailangan natin ng suporta ng lahat. So sa pagsali natin sa RIMPAC, tayo ay una na exposed sa mga bagong pamamaraan, bagong technology, kung paano mag-responde sa disaster. Kasama na dito yung paano yung joint and combined planning, paano natin magamit yung resources ng mga ibang bansa sa mga pangangailangan natin. At pangalawa, nakapag-develop tayo ng network. Now, nagkaroon tayo ng mga person-to-person engagement sa mga kasamahan natin. So nagkaroon ng kumpiyansa na tayo ay pwedeng magsama-sama during disaster response. At pangatlo, na ipakita din natin na ang Pilipinas ay isang responsabling bansa. Alam natin kung anong pangangailangan natin at willing tayo bilang isang bansa na gawin ang ating responsibilidad na ayusin din natin na tayo rin ay mag-improve sa ating mga kakayahan para hindi lang tayo ang tinutulungan, tayo rin po ay kaya ring tumulong sa ating mga karatig bansa kung kinakailangan.
2: Okay. Now, Admiral, bago po makalimutan itong tanong na ito, 37,000 in the next 5 years, sabi niyo po, we're expecting na 47,000. Kumusta po ang moral ng PCG ngayon?
1: Sa ngayon, dahil napakataas po ng ating public trust rating, nag-hover po sa 75 hanggang 81, minsan 85%. Yung ating mga kasamahan sa Coast Guard ay nakadevelop din po ng pride na yung aming ginagawa araw-araw ay mayroong direktang epekto sa buhay ng bawat mamamayan. Wala pong higit na mas powerful na source ng inspiration, kundi yung affirmation ng taong bayan na tama po ang ating ginagawa. Kaya sa aking mga kasamahan sa Coast Guard, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng tama at patuloy nating i-improve yung ating capacity upang mas lalo pa nating mapaigting ang serbisyo sa taong bayan.
2: Ito po. Okay. So, Admiral, sa ibang usapin naman po tayo, isa po sa mga tampok na pagsasanay ang simulated medical evacuation operation gamit ang helicopter ng Peruvian Navy. Ano po ang mga mahalagang aral at kakayahan na natutunan ng ating Coast Guard personnel mula sa pagsasanay na ito?
1: Yes. Dahil dyan sa experience na yan, yung ating mga medical personnel ay namulat natin sa konsepto ng surface, air, and sea interface. No, yung paano pupunin at mag-train pa ulit upang ma-acquire natin yung ganung klaseng level ng skill.
0: Admiral, no, bahagi rin daw ng pagsasanay ang paggamit ng rotary aircraft ng Mexican Navy bilang paghahanda sa sea phase ng RIMPAC 2026. Ano po ang mga bagong tactical skills, operational procedures, at best practices na natutunan ng ating mga tauhan mula sa pagsasanay na maaari nilang magamit sa actual na maritime security operations sa Pilipinas kabilang na sa West Philippine Sea?
1: Dahil sa experience na yan, na realize natin na mayroon palang sinusunod na international standard sa pag-handle ng mga pasyente. May tamang altitude, may tamang paano ilagay sa stretcher, yung mga practical na bagay. May mga coordinations din pala ang kailangan gawin bago tayo mag-operate. Actually, yung bridge team, kung paano siya, yung nasa bridge ng barko, yung saan yung kapitan ng barko, ano yung role niya? Ano ang role ng nasa surface, yung magre-rescue? Ano yung role ng air crew? So, yung mga ganong klaseng komplikadong elemento na expose yung mga tauhan natin.
2: Well, Admiral, ito, lagi ko nakakaligtahan. Ako po ay isa sa mga natulungan ng PCG nung ako ay bago pang reporter, nagsisimula pa lang sa media. Isa po ako sa nailigtas ng PCG. PCG po ang nag-rescue sa akin sa Taal Volcano nung ako po ay gumagawa ng storya nung ito ay alert level 2. At naligaw po ako sa loob ng crater ng Taal Volcano. So, PCG po ang tumulong sa akin para makaligtas. After 5 hours of searching, PCG po ang hindi sumuko para mailigtas ako dun sa search and rescue operations na yun. And this was back in 2000.
1: Ikaw ang isa sa mga pinaka malakas na simbolo.
2: Yes.
1: Patunay na
2: po.
1: Kailangan pala talaga nating...
0: Kaya kung kailangan niyo po ng testimonial, ibigay po sa inyo.
1: Pwede ba kabalaming maimbitahan?
0: Pero Joshua, napansin ko talaga, mataas ang interest ngayon ng mga gustong sumaya sa PCG. In fact, yung sa DOJ nga lang, karamihan yata ng colleagues ko po sa yung mga executives na iba, puro PCG. Yes. And I've been hearing nga po raw yung ating GM po daw dito sa PTB. Ay interesado rin po yung mag-PCG. At si Yusik Aboy po. Pero hintayin niyo na lang po, sir, na lumapit sa inyo.
1: Yan yung mga inspirasyon.
2: Yes.
0: Diba po?
1: Sabi nga nila, we are only as strong as the support of the people that we get.
0: But also they see that the good job with the PCG.
1: Thank you. Thank you very much, ma'am.
0: Kaya, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino tungkol sa direction po ng PCG ngayong 2026. At ano po ang aasahan ng ating mga kababayan sa mga susunod na buwan mula sa PCG?
1: Sa aking mga kababayan, makakaasa po kayo na ang Philippine Coast Guard ay patuloy na magsisikap upang mas lalo pa naming maisaayos ang aming kakayahan upang kayo ay mapagserbisyuhan ng tama at mabilis ng naaayon sa aspiration ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ganun pa man, kami rin po ay nakikiusap sa ating mga kababayan na it takes two to tango. Kumbaga, mayroong responsibilidad ang gobyerno, kayo rin po o tayo rin po bilang mamamayan ay mayroon din pong responsibilidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na atin pong pinapatupad.
0: Alright, Admiral, maraming salamat po sa inyong oras. Philippine Coast Guard Commandant, Admiral Ronnie Hill.
1: Bye-bye. Thank you very much, ma'am.
0: Thank you po, sir.
1: And by the way, happy birthday. Happy
2: birthday. Thank you, Admiral. Bayan Manatili, nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.

0: what constitutes a grave threat that will prompt the NBI to conduct an investigation as compared to a light threat.
1: If a person threatens another person with the infliction upon the latter's person, property, or honor, or that of the latter's family with any wrong amounting to a crime, if that threat is with condition or without condition, yun po your honor yung kabuuan.
2: Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin?
1: In so far as the crime of grave threat is concerned, hindi po yan kailangan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
4: Second witness for the prosecution is no other than Attorney Jeremy C. Lotto.
5: I, Jeremy C. Lotto, do swear that the evidence that I will be giving shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth.
6: I was the chief of the NBI Cybercrime Division. Primary duties, among others, to plan, direct, supervise the investigation of cybercrime cases. And part of my duties and responsibilities is to investigate high-profile cases, specifically crimes committed through and with the use of information and communication technology.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap.
12: Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
17: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
10: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
23: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
20: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
24: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
20: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278.

Masayang pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng aming taga-subaybay. Ito po si Mike Ray mula sa Commission on Population and Development o Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng mga diskusyon tungkol sa usaping may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Noong nakaraang Sabado, July 11, ay pinagdiwang natin ang World Population Day na may temang Realizing the Hopes and Aspirations of Young People for Their Futures. At dahil ginugunita ng ehensyang ito taon-taon, ay naganap ang isang Youth Aspirations Forum sa Rizal Technological University noong nakaraang July 9, 2026. Last episode din, ating pinag-usapan ang marriage trends dito sa Pilipinas at pinakita natin ng ilang datos ng mga nagpakasal at hindi nagpapakasal at ang mga kadahilanan nito. Naging panoohin natin live dito sa studio si Engineer Marisa Grande, ang Assistant National Statistician mula sa Philippine Statistics Authority. Ngayon namang episode, ating pag-uusapan ang ilan sa mga mahalagang bagay tungkol sa World Population Day at Youth Dividend. At sasamahan tayo on studio ng isang eksperto. At we are so honored that we have him here on studio mula sa United Nations Population Fund ng Analyst for Population and Development, Dr. Charles Andrew Bautista. At mamimit natin siya mamaya. Pero bago tayo magsimula, panuorin muna natin ang isang audiovisual presentation ng Pop Info about key findings on knowledge and information about sex and reproduction. Let us all watch this.

0: Ayan. So when young people achieve the future that they want and realize their hopes and aspirations, the future becomes bright for our nation. And we would like to also cite what RD Reynaldo Wong says, no? Although their journey is marked by economic uncertainties, AI and machine learning are displacing workers and environmental destruction. But young people remain positive that their lives will improve in the next 5 years. Tama, RD Ray, no? At gusto rin nating batiin ang mga nasa komisyon sa populasyon na magpapaunlad, no, na nanunood watching from CPD3 and also from Madela Quirino. Hello, Ma'am Rona. Thank you for watching. At para mas bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa Youth Dividend at World Population Day, please welcome live on studio Dr. Charles Andrew Bautista, the analyst on population and development from the United Nations Population Fund. Masayang pamilya, Doc Drew.
1: So, good afternoon, Doc May. Salamat sa pag-invite sa UNFPA ulit sa radio show na to.
0: Okay, so to start off, Doc Drew, could you share with our listeners ano ba yung World Population Day 2026? And we watched kanina na merong Demographic Future Survey. Ano ba ito, no, that UNFPA is launching globally?
1: So, ang World Population Day, every year natin to sineselebrate, no? So, ito ay celebration basically ng tao, ng population. So, ang objective nito is putting population at the center of development. So, sa usaping development, syempre, hindi lang naman usaping ekonomiya ang development. Kailangan natin pag-usapan yung kung umuunlad ba ang mga tao, no? Yung mga pangarap ba nila, na-achieve nila, gumaginhawa ba ang buhay nila. So, ngayong year na to, ang tema ng World Population Day natin ay realizing the hopes and aspirations of young people. So, nakafocus tayo ngayon sa mga kabataan. So in light of this particular theme, no, what UNFPA did, we did a survey across 73 countries. This is an online survey of 100 young people aged 10 to 39 years old. So ito yung tinatawag namin Demographic Future Survey. So ano ba tong survey na to? Gusto namin kasi malaman, May, kung ano nga ba yung ano bang mga pangarap ng mga kabataan ngayon, mga young adults din. Bakit nga ba, kasi bumababa ang fertility rate, gusto pa ba nila magkaroon ng pamilya? Mm-hmm. Ano bang gusto nilang trabaho? Anong stato ng ekonomiya ang gusto nilang maramdaman? So, ito yung mga bagay na to, itatanong namin sa survey na to, May.
0: Okay. So, ano ba yung most striking finding, Doc Drew, nitong Demographic Future Survey which featured over 100,000 young people internationally? So, 73 countries, no? Ano ba yung most striking for you,
1: Siguro, Doc Drew? Siguro, pag titignan mo yung data sa survey, very interesting na lahat naman tayo, I mean, karamihan ng mga sinurvey, ina-acknowledge na mahirap ang sitwasyon sa mundo ngayon. So, marami silang mga challenges na kinakaharap, whether it be economic, social, environmental challenges. Pero at the same time, lahat sila is mataas pa rin ang pangarap. So, siguro very striking, no? Sa mga countries na sinurvey, kung titignan mo yung mga sinurvey sa Pilipinas, apparently, rank number 2 tayo sa pinakamataas ang pangarap pagdating sa mga kabataan.
0: Talaga?
1: Oo, very interesting. Pero I think number 1 or number 2 din tayo sa mga pinaka marami nagsasabi na marami silang balakid, no, para ma-achieve yung mga pangarap nila.
0: Mm-mm.
1: So, I think yun yung sinasabi natin na disconnect, eh. Mm-mm. Ano nga ba natin tutulungan yung mga kabataan? Kasi maganda yun, eh, na meron silang pangarap. Pero, paano ba natin matutulungan na ma-achieve nila itong mga pangarap ito? Kasi sa perspective nila, even though may pangarap sila, hindi palagi ito attainable. So, yun yung mga bagay na titignan namin doon sa Demographic Future Survey.
0: So, ano bang ibig sabihin itong disconnect na to na number 2 ang Pilipinas sa mataas ang dreams, pero top din tayo for yung they feel na may balakid, no, sa pagkamit ng kanilang pangarap. At kita naman natin kanina yung POV ng ating mga young people, no, that they really have high hopes for the future, and sinabi nga ni RD Ray kanina yon. So paano ba natin, no, maa-attain at marirealize yung hopes and aspirations nila, and why is it a key message for World Population Day?
1: Yun. So I think isang important na talakayin dito is whether or not na re-respondan ba natin itong mga pangarap na to. Kapag tayo ay nag-iisip ng programa o may mga

0: man magkaroon ng pamilya, magkaanak, pero wala akong seguridad sa aking economic security tsaka yung housing, wala naman akong matirahan.
1: Mm-mm.
0: So ito yung mga bagay na tinatay namin ungkatin, no, sa demographic future survey.
1: Mm-mm. So ito ay napaka-interesting, no, napaka-striking nung 2 out of 3 young people would want to have children, pero 9 out of 10, no, they don't feel economically and financially secure. And 3 out of 4 wants to have a family, pero they also don't feel na they have economic security and housing. Napaka-striking nito. So, nakikita din natin, no, na yung Pilipinas, meron demographic sweet spot with our young population, and yung mas malaking porsyento ng working age population at 63.9% ayon sa 2020 Census of Population and Housing. Ano ba yung current demographic situation ng Pilipinas, and are we on track to reap a demographic dividend in the Philippines?
0: Siguro, pagdating sa demographic situation, linawin natin na tayo na sa demographic transition ngayon. So, globally, hindi lang naman siguro naranasan Pilipinas lamang to, ang fertility rate ay bumababa. Ngayon, nung last National Demographic and Health Survey, nakita natin 1.7 na ang total TFR. Ibig sabihin nito, on average, bawat babae nagkakaroon ng 1. Less than 2 anak. Kaya nga, by 2030, sinasabi nila na tayo magiging isang aging population. So, in terms of the demographic dividend, meron kaming separate na study na tinignan na ang window of opportunity, technically, in-experience na natin ang first demographic window of opportunity ngayon. At ito ay mag-e-end by year 2040. So, in terms of whether, mahirap sabihin kasi, ang tanong kasi dito whether or not na-reach na natin or not, pero namamaximize ba natin tong demographic window of opportunity? At nakikita naman natin sa balita, hindi ko na kailangan sabihin dito na maraming challenges tayong kinakaharap sa edukasyon, sa kalusugan, even sa economic participation, no, nakikita natin yung labor force participation rate ng mga kababaihan at kabataan, ay, ng mga bata, ay hindi pa ganun kataas. So, yun.
1: Okay, so very, very, ano, striking, no, yung mga nasabi ni Doc Drew na we are currently reaping, no, yung first demographic dividend, no, Doc Drew, doon sa as a result of the demographic transition. And at the same time, it's good news po, no, na nasa ang Philippines ay upper middle, ano yan, upper middle class na yung ano natin, ating status, no, sa ngayon. At bago tayo magpatuloy, no, magbe-break muna tayo, pero gusto rin nating hello yung mga nanunood, no, from Region 3. Ito, nakita ko si RD Odette. Masayang pamilya from Angeles City, Lori TB. Hello, Ma'am Lori. Watching from Calapan City, Kuya Mark. Hello. And at the same time, masayang pamilya watching from Kalinga Province, Miss Joanna. And nakita rin natin from Davao, Miss Mary Antoinette. And Kalinga, Miss Joanna, hello. And of course, Eman of Mandaluyong, hello, shout out. And good afternoon watching from the City Population Office of Olonga po, si M. Nasin. Ayan, hello, Ma'am M. Nasin. At tayo muna ay mag-pause at magbabalik po tayo mamaya. Kasama pa rin natin si Dr. Drew, no, talking about World Population Day and the Youth Demographic Dividend. And at the same time, we talked about the Global Survey of UNFPA, Youth Future Survey. At panoorin muna natin ang mga kaganapan noong July 9 para sa World Population Day. Here it is.
2: Ang pangarap ko po ay maging isang performer.
3: Gusto ko po maging psychologist.
4: Ang pangarap ko ay maging business owner something.
5: Gusto ko po maging psychiatrist.
6: Gusto ko maging tanyag na programmer po.
7: Gusto ko maging masaya.
3: Para makatulong po sa mga taong nahihirapan sa kanilang mental health situation sa panahon ngayon.
8: Gusto ko lang din po maintindihan yung sarili ko kung bakit natin nararanasan yung, lalo na ngayon sa society natin, na alam naman natin kung ano yung kinakaharap natin sa ngayon.
9: Makatulong sa maraming tao, especially po sa bansa natin since very crucial po yung mental health sa bansa.
10: Ini-encourage ko po yung staff ko na ano po, magkaroon po ng

0: na something?
1: Isa po kasi siyang in-demand na profession po sa mundo po natin since era po natin ngayon is more on high technology na po.

0: suporta sa gobyerno at ng mga mamamayang Pilipino po?
1: Kailangan ko po makapagtapos ng pag-aaral.
2: Graduate at makapasa ng board sana.
3: Para maabot ko yung pangarap ko, kailangan ko ng dedikasyon, pagpupursige po sa aking sarili.
4: Nasa akin na po yung tiyaga and yung siyempre discipline rin po everyday, yung success ko para makuha po yung pangarap ko.
0: Maayos at malinis ang kapaligiran natin. And siyempre, magkaroon din ng malaking impact, lalo na sa mga kabataan ngayon.
3: Malayang kinabukasan para sa lahat ng kabataan at mga bata.
5: Let your voices be heard. Share your ideas with confidence. Listen to different perspectives with respect and seize this opportunity to help shape recommendations that will contribute to the 2026 Youth Futures Declaration.

0: Magazine, 1278 AM.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
2: Radyo on the go.
1: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: This is a public service announcement.
5: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
6: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278. AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Oras po natin, alas 2 ng hapon.
24: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
23: Mas mataas na kalidad ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP, ipinanawagan ng party list Solon. Ang pagulat ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
24: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
25: Nanawagan si One Rider Party List Representative Roach Gutierrez sa lahat ng lokal na pamahalaan o LGU na sumunod sa mas mataas na pamantayan ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Ito ay kasunod ng resolusyon na inilabas ng Korte Suprema na nagbabasura sa mga pinagsama-samang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng NCAP sa Metro Manila. Nilinaw ni Gutierrez na siya ring Senior Vice Chairperson ng House Committee on Transportation na ibinasura ang petisyon dahil sa usapin ng mootness o kawalan ng saysay kasunod ng pagpapatupad ng Metro Manila Traffic Code of 2023 at hindi dahil sa mga usaping konstitusyonal na inihain ng mga petitioners. Anya, iginigalang niya na procedural ang dahilan kung bakit na-dismiss ang petisyon. Pero paglilinaw niya na ang pangunahing concerns tungkol sa due process, privacy at karapatan ng mga motorista ay hindi pa rin nalulutas sa substance ng kaso. Dahil dito hinimok ng Deputy Majority Leader ang mga LGUs na tapatan o higitan pa ang mataas na pamantayang inilatag ng Metro Manila upang matiyak na walang korupsyon at patas ang pagpapatupad ng batas trapiko para sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
23: Bureau of Internal Revenue at Department of Social Welfare and Development paiigtingin ang koordinasyon sa accreditation ng mga kwalipikadong loan institution. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Ray Ferrer.
5: Radyo Magazine. Report.
8: Pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue at Department of Social Welfare and Development ang kanilang koordinasyon para sa pagpapatupad ng Executive Order No. 117 Series of 2026 sa pulong nina BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tinalakay ang pagpapabilis ng accreditation ng mga social welfare and development agencies. Sa ilalim ng EO 117, ang DSWD ang itinalagang tanging accrediting authority habang katuwang ang BIR sa pagkilala at accreditation ng mga kwalifikadong DANI institution. Layunin ng dalawang ahensya na matiyak ang mas mabilis, malinaw at transparent na proseso ng accreditation. Kasabay nito, paigtingin din ang mga mekanismo para sa pananagutan at mas epektibong pangangasiwa. Samantala, inihanda na ng BIR ang implementing revenue regulations upang ganap na maipatupad ang mga provision ng executive order. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
23: At para sa ating panghuling balita, Philippine Coast Guard Commandant bumisita sa mga tauhan nito sa bahagi ng Rim of the Pacific 2026. Ang pag-uulat ihahatid naman ni
5: Radyo Magazine. Report.
9: Binisita ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ang delegasyon ng bansa sa Rim of the Pacific Exercise 2026 o yung RIMPAC sa Honolulu, Hawaii. Pinangunahan din ni Gavan ang donning at oath-taking ceremony ng mga bagong na-promote enlisted personnel sakay ng BRP Gabriela Silang. Pinuri ng PCG Chief ang profesionalismo at dedikasyon ng mga tauhan ng, sa pagrepresenta ng Pilipinas sa pinakamalaking multinational maritime exercise sa mundo. Hinikay din ni Gavan ang delegasyon na palakasin ang pakipagtulungan sa mga kaalyado at katuwang na bansa para sa kapayapaan, seguridad at kaligtasang pandagat sa Indo-Pacific. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Magazine. Report.
23: At yan naman ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
10: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
28: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy!
1: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
23: Wais na hapon, mga nanay, mga momshies at mommies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie,
2: Marinela, sa Radyo Magazine.
23: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera, at ng ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza at Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. Samantala, tayo po ngayon ay may makakasama, no? Si Attorney Mabel Ocampo Francisco, isang Filipino-American US immigration lawyer na tumutulong po, no, sa ating mga kababayan na nais magtrabaho, manirahan, or may mag-migrate, no, sa Estados Unidos. At sasagutin po niya, no, ang ilan sa mga pinakamahalagang tanong tungkol nga sa immigration, sa visa applications, at mga opportunities para sa ating mga Pilipino. Aalamin po natin ang lahat ng kanyang payo din, ano, at gabay para makatulong sa mga nangangarap dyan, ano, na maging isang American citizen or makarating sa US, ano. At makakasama po natin si Attorney Mabel Ocampo Francisco. Magandang hapon po, Attorney, at welcome po sa Home Eko Nanay.
3: Hi Marinela, magandang hapon sa iyo. Magandang umaga sa akin, alas dos ng madaling araw dito sa New Jersey. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa Radio Magazine at sa Home Eko Nanay.
23: Ayun naman, ako, nakakahiya po. Nako, madaling araw pala sa US ngayon, ano? At sisimulan na namin ni Attorney ang aming usapan, ano? Ano po ba yung pinakamadaling legal na paraan, ano, para sa isang Pilipino na makapagtrabaho at makapag-migrate sa Estados Unidos? Alam naman po natin na marami ang nangangarap talagang makarating ng US.
3: Napakaganda ng tanong mo, Marinela, no? So, walang iisang pinakamadaling paraan na makarating dito sa US. Depende talaga ito sa education, work experience, at personal circumstance ng mga aplikante. Ang pinakamahalaga ay malaman kung alin visa ang pinakaangkop sa iyong sitwasyon.
23: Ayan, nabanggit niyo po yung tungkol sa visa, no? Ano-ano po ba yung mga visa programs naman na maaaring pasukan ng ating mga nurse, ng mga teacher, engineers, at iba pang professionals, ano, na gustong makapagtrabaho nga po sa US?
3: Marami ito. Kabilang dito ang H-1B, ang isang, ito ay work visa. Meron ding EB2 at EB3. Ito ay pathway to green card. Ang talaga ay ang tamang visa ay depende talaga sa qualification at trabaho or magiging trabaho ng aplikante.
23: Mm-mm. So, ayun. Depende yan, ha, sa mga nagnanais makarating. Depende po yan sa inyong aplikasyon, ano, yung visa program na naaangkop para sa inyo. Kailangan po ba ng employer sponsorship o mayroon ba talagang ibang legal na paraan, ano, para po makapasok at makapagtrabaho nga sa Amerika?
3: So, maraming visa ang nangangailangan ng employer at pangkaraniwan niya ng iniisip ng ating mga kababayan. Pero meron din na mga exception tulad ng EB2, National Interest Waiver, na kung saan pwede ang aplikante o ang kababayan natin na mag-self-petition as long as qualified sila.
23: Ayun. As long as qualified kayo. Ayan, narinig nyo, ha? Maliwanag yun. At ano naman po, ano, yung mga kwalifikasyon, ayan, nabanggit nyo, ano-ano po yun, ano? At yung mga, syempre, mga documents na kailangan po, ano, para makapagsimula na sila ng kanilang application.
3: So, pagkaraniwan na, Marinela, ang passport, syempre, titingnan din natin ang diploma, susuriin din natin ang employment records, ang resume, at mga professional licenses. meron din tayo syempre hihingi ng mga civil documents. Depende pa rin talaga ang requirements sa visa category na akma sa aplikante.
23: Ayun, depende sa visa category, ano, ang inyong mga requirements and documents na dapat isumite, ano. At kapag ka po, halimbawa, na kumpleto na nila yung kanilang mga documents, ano, gaano po ba katagal usually pinaprocess itong kanilang application, ano, hanggang sa kanilang pag-alis?
3: O, masasabi ko pwedeng ilang buwan at meron din namang umaabot ng talagang mahabang taon. Nag-depende sila sa visa. Ang maipapayo ko dito pinakamalaga ay magplano at magsimula ng maaga.
23: Mm-mm. So talagang dapat planado po ang lahat, hindi ba, attorney? Kasi mahirap naman yung kung kailan nagsisimula na, eh, mababago yung mga plano, hindi po ba? At saka sa mga nagnanais po na mag-apply, maaari po ba nilang isama na kaagad ang kanilang mga pamilya or dapat mauna muna sila before yung family?
3: Ang magandang balita dyan, Marinela, ay oo, maaaring isama sa karamihan ng family base at employment base ang kanilang asawa at ang kanilang anak na below 21 years old. So, pwede, depende sa tipo ng visa at ito ay asawa at ang anak na below 21 years old.
23: Ayun, dapat below 21, ano po. At dito po ba, no, sa kanilang pagpoproseso ng kanilang applications, ano, marami po ba or normal lang, ano, na may mga nadi-deny talaga? At usually po, ano po yung mga dahilan kung bakit nadi-deny?
3: So tayo sa ating law firm, sa Mabel Francisco Law, we're very proud na meron tayong good tracking record sa approval dahil talagang sinusuri natin ang bawat kaso bago natin tanggapin or during the initial consultation. Pero ang pangkaraniwang kadahilanan ng denial ay kulang sa dokumento or hindi tama ang impormasyon na ibinigay or talagang may immigration issues na doon sa aplikante, baka nakapag-apply na noon or nagkaroon ng kaso. Pero maiiwasan din talaga ito sa tamang paghahanda at pagkonsulta sa US immigration lawyer.
23: Ayun, nabanggit niyo po, ano, kung may applicant na dati or application na dati, ano. Ito po ba, ano, isa rin po itong factor ng pagkaka-deny talaga or ito ba ay may pagkakataon pa ba siya, no? Dahil nag-apply na siya before na deny, meron pa rin po siyang pagkakataon na makapag-apply ulit?
3: Maaari. Depende sa naging issue ng denial. So tayo, bago tayo tumanggap ng appeal or motion for reconsideration sa mga US visa applications, tinitingnan muna natin kung ano ang naipakitang dokumento sa immigration. At sisilipin natin kung meron ba talagang paraan ayon sa batas na makakapagpa-approve sa susunod na pag-apply. Okay. So, maganda masuri ng mabuti sa consultation para masabi natin may pag-asa. But tayo sa ating law firm, hindi natin tatanggapin at hindi natin paasahin kung wala namang pag-asa.
23: Ayun, mahirap 'yon, eh, no? Magpapaasa ng isang tao pero sa totoo lang eh talaga naman wala na pala itong pag-asa, no? Mahirap din po 'yon, ano? Kaya tama po kayo, 'wag nang paasahin, ano, kung talaga namang wala. At alam naman po natin, ano, na talagang nagkalat ang mga illegal recruiter, mga scam, mga peking job orders. Paano po natin na malalaman kung ito ay peke or ito ay totoo, ano?
3: So walang abogado na dapat nakakapagsabi ng isang visa ay 100% guaranteed or siguradong approval. Hindi ka panipaniwala ang abogado nagsasabi niyan. Ang pangako ng isang abogado na tulad ko ay ipasa lang ang pinaka-solid na case na pwedeng naming ipasa sa immigration services. Pero at the end of the day, lahat naman ay at the mercy of the US government to make a decision dun sa case. So, ang commitment dapat ng lawyer is to make sure that they put forward the best and solid applications sa US immigration na approvable. Pero kapag ang lawyer ay nagsabi na 100% guaranteed or 100% approval, yon ay dapat na magsilbing kaduda-duda para sa aplikante.
23: Ayun, ano, pagka sinigurado na kayo makakaalis, eh, medyo kwidaw kayo, no? Dahil sabi nga ni attorney, walang attorney na makapagsasabi na guaranteed kayo kaagad na makakarating doon, ano? Once na pumasok kayo sa isang consultation, ano? Nako, eh, kabahan po kayo, ano? At attorney, ano, sa mga interesado po ng inyong services, eh, paano po kayo maaaring makontak, lalong-lalo na dito sa ating mga kababayan na talaga naman sabi nga natin, eh, pangarap ang makarating sa US?
3: Ang una ko diyang bilin Marinela ay syempre 'wag mawawala ng pag-asa, no? At syempre 'wag maniniwala sa pangako na mabilis na visa. Kami sa Mabel Francisco Law, proud kami na nag-o-offer ng free initial consultation sa ating mga kababayan. At kasama doon ang mga taga-Pilipinas. So marami akong nakakausap na mga taga-Pilipinas araw-araw na nagsasabi na, "Oh, meron kaming family-based petition or employment-based petition pero hindi namin alam ang nangyayari or gusto pa lang nilang magsimula." So, napakasaya ko na nakakausap din ako ng talagang mga nasa Pilipinas na gustong makarating dito at syempre para makatulong sa kanilang pamilya. So, ang best way na kami ay kontakin ay through our website. So, that's www.mabelfranciscolaw.com. Meron po dong form na kailangan yung i-click para kayo ay makapag-schedule ng free initial consultation. So, gagamitin po natin pagkakataon yung free initial consultation na yon para po tayo ay makapag-usap ng mabuti at mapag-aralan natin ang inyong kaso. At ako po ay excited sa marinig ang bawat istorya ng Pilipino at makatulong sa maliit kong paraan na pag-o-offer po ng free initial consultation. Ayoko din pong makalimutang sabihin na ang aming, kung sakasakali pong mag-decide kayo na i-hire ang law firm namin, kami po ay nag-o-offer ng flexible payment plan kasi ayaw naman po naming tanggapin yung case tapos yung mga kababayan mahihirapang magbayad. So, pwede po natin pag-usapan ang ating bayad. May bayad po pero hulugan po ito para po hindi masyadong makabigat dun sa ating mga kababayan na gustong tumupad lamang sa kanilang pangarap.
23: Kaya nabanggit niyo po yung payment, ano? Usually attorney, gaano estimate lang po, ano, ang kinakailangang ihanda ng isang tao na nais makarating ng Amerika?
3: Iba-iba po 'yan. So may dalawa pong type ng fees. Isa pong government fees. Yung pong government fees ay of course due sa government. Yan po ay wala tayong magagawa. Yan na po talaga ang talagang hinihingi nila. At yun naman pong sa amin ay attorney's fees. Iba-iba po, depende sa kaso. Pero po lagi yung tandaan na meron nga pong mga kaming clients na isang taon na pong tapos yung case ay nagbabayad pa rin. Ganun po tayo ka-flexible dun sa ating payment plan dahil kami po ay hindi naman nakatuon dun sa kikitain kung hindi yung mga napapangiti po naming kababayan na nagkasama-sama dito sa US at syempre nakakatulong po sa mga kamag-anak nila sa atin at talagang naiaangat po nila ang kanilang kabuhayan pagdating dito.
23: Ayun, ano. Pang huli na lang po, attorney, ano, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na talaga na mga pangarap or nais makarating ng US. Go ahead po, attorney.
3: Bukas po ang Mabel Francisco Law sa mga nagpapalad na makarating po sa Amerika. Ako po ay nakarating dito 20 years ago at akala ko din po hindi magiging matutupad ang aking pangarap kasi ang pangarap ko lang po noon after ng college ay makahanap ng magandang trabaho at ng opportunity. At nung panahon po na yon ay hindi available ito sa Pilipinas at nagbukas naman po ang kapalaran ko dito sa US. So kami po, tulad ng nasabi ko, ay handang tumulong sa ating mga kababayan lalo na sa mga taga-Pilipinas na makagawa po ng connection dun sa pangarap na yon na maiangat ang kanilang kabuhayan at kung ang ibig sabihin po nun sa kanila ay makarating sa Amerika, kami po ay handang tumulong.
23: Ayun, ako maraming maraming salamat po, no? Nakasama natin si Attorney Mabel Ocampo Francisco. Maraming maraming salamat po, Attorney, at sana po marami pa po kayong matulungan ang ating mga kababayan na makarating at maabot yung kanilang mga pangarap, ano, na makarating ng US. Maraming maraming salamat po.
3: Maraming salamat, Marinela, at special shout out sa ating kuya, Kuya Sammy Santiago, sa pagtulong na makarating tayo dito. Maraming maraming salamat, Marinela. It's an honor.
23: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
6: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
16: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
30: Tamang impormasyon.
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
30: Kabataan, kasama sa usapan.
6: Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.

0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eko Nanay at ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At ay dadako na no para sa wise tips ni Nanay. Sabi nga eh, sa pagdiriwang ng Nutrition Month, mahalaga pong paalalahanan ano ang bawat isa ng wastong nutrisyon ang susi po sa malusog at masiglang pamumuhay. Isa nga sa mga simpleng paraan para makamit ito ay ang pagsunod sa rainbow diet. Nako, kung saan hinihikayat ang pagkain ng iba't ibang makukulay na prutas at gulay para makuha ang iba't ibang vitamina at sustansyang kailangan ng ating katawan. Ang makulay na pagkain ay hindi lang po kaaya-aya sa paningin, kundi mahalaga rin sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. So ano nga ba itong tinatawag na rainbow diet? Ang rainbow diet po ay paraan ng pagkain kung saan isinasama ang iba't ibang kulay ng prutas at gulay sa araw-araw na ating kinakain. Bawat kulay ay may natatangi pong bitamina, mineral at phytonutrients na tumutulong sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Kapag mas makulay po ang inyong plato, eh mas marami ka pong nakukuhang sustansya. So, yun pala yun, ano? Hindi lang attractive sa mata, kundi mas marami pa tayong nakukuha. The more colors, the more sustansya na nakukuha natin. Halimbawa po ng rainbow diet, yung pula, ayan, kinabibilangan niya ng kamatis, pakwan, strawberry, cherry, ano pa ba, ano pa? Ang orange, nandiyan ang carrot, kalabasa, mangga. Sige, ano ha? Sabihan nyo pa ako kung meron pa kayong alam ha, ng mga kulay ha. Dilaw. Nandiyan ang saging, pinya, mais. Nandiyan din ang kulay berde. Ito, marami ito. Mga madadahong gulay ito tulad ng malunggay, pechay, broccoli. O, diba? Repolyo. Avocado. Ang asul naman o violet, ubas, talong, blueberries, ano pa ba? Hindi ko alam yung iba eh. Yung kulay puti, syempre bawang, labanos, cauliflower, sibuyas. Sibuyas na puti pero meron din yan sibuyas na pula, di ba? So pwede siya sa puti, pwede sa pula. So yan po yung ilang halimbawa ano ng pagkain na nabibilang sa ating rainbow diet. Ito naman yung mga benepisyo nitong rainbow diet na ito. Mas malakas na resistensya no dahil mayaman nga sa vitamin C at antioxidants na lumalaban para sa mga sakit. Mas malusog na puso. Ang pulang prutas po at gulay ay may lycopene na nakakatulong naman

0: lahat para sa mas magandang memorya at kalusugan ng ating mga utak. Ang asul at lila na pagkain po ay may taglay na anthocyanins na nakakatulong naman sa pag-iisip at sa ating memorya. Ganun din ano, para mas maayos na pagtunaw ng pagkain. Mataas po sa fiber ang mga prutas at gulay, kaya nakakatulong ito ano, sa ating regular na pagdumi. At nakakabawas din ito ng pamamaga ng katawan. Ang antioxidants naman ay tumutulong laban sa inflammation. Mas magandang balat. Ang vitamin A at vitamin C at antioxidants ay nakakatulong po sa malusog at makinis na balat. Flawless, ano? At mas maraming energy at mas magandang pangkalahatang kalusugan. Dahil nga nakukuha ng ating katawan ang iba't ibang sustansyang kailangan natin sa araw-araw. Kaya, ayan ah, kain na kayo ng Rainbow Diet. Ayan, pagka naman hindi pa kayo lumakas, ano, at nakaiwas sa sakit sa pagkain itong Rainbow Diet, ewan ko na lang ha. Ang Rainbow Diet po ay simpleng paraan ano, para maging mas malusog ang ating pangangatawan. At sa pamamagitan nga ng pagkain ng iba't ibang kulay ng prutas at gulay araw-araw, nakakakuha ang ating katawan ng kumpletong sustansya na tumutulong sa pag-iwas sa sakit at pagpapanatili ng magandang kalusugan. Kasi sabi nga natin, di ba, walang iisang pagkain na makapagbibigay ng lahat ng sustansyang kailangan ng ating katawan. Kaya ayan, Rainbow Diet, ayan, samot-samot na kulay yan, ano? So, pag hindi mo pa nakuha lahat ng sustansyang kailangan mo dyan, ewan ko na lang, ha? Samantala!
1: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho, baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita.

0: salita, baka may suspension o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
0: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG!
5: Radyo Magazine 1278.
8: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.

0: Tayo po'y nagbabalik, ano? Sa ating programang Home, Eko, Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Paki-like and follow din po kami, ano, sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
1: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to, ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: May tanong ako. Ay, may pa-quiz si Nanay. Reward o rewired? Magkaiba yun, ha? Reward o rewired? Ito yung mga pagkakamaling dapat iwasan ng mga magulang sa reward system. Ayan. Madalas kasi ang mga magulang mahilig sa mga reward system, eh, no? Ito po yung, kung itatanong nyo, ito po yung isang mabisang paraan kasi para mahikayat ang ating mga chikiting na magkaroon ng mabuting asal at responsableng pag-uugali. Gayunpaman, kung hindi po ito magagamit ng wasto or tama, maaari po itong magdulot ng pagdidepende ng bata, ano, sa gantimpala sa halip na matutong gawin ang tama dahil ito ang nararapat. Mahalagang maunawaan ng mga magulang ang mga karaniwang pagkakamali sa paggamit ng reward system para mas maging epektibo po ito sa paghubog ng magandang asal or pag-uugali at pagpapahalaga ng kanilang mga anak. Unang-una po dyan ang pagbibigay ng reward sa lahat ng ginagawa ng bata. Ayan. Bakit ito mali? Kasi natututo po ang bata na gagawa lamang siya ng mabuti kung may kapalit na reward. Halimbawa na lamang, bawat pagliligpit ng laruan ay may perang ibinibigay or may pagkain or ano pa, diba? So kalaunan, ayaw nang magligpit ng bata kapag walang kapalit na bayad. So, hindi maganda yon, ano? Isa pa dyan, hindi malinaw na mga panuntunan. Bakit ito mali? Kasi nalilito ang bata kung ano yung dapat gawin para makuha ang reward. Halimbawa, sinabihan ng bata na magpapakabait ka para makakuha ka ng laruan. Ngunit hindi naman ipinaliwanag ng magulang kung ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakabait. O diba, halimbawa, pagsasabi ng po at opo, o diba, isa yung pagpapakabait. Pagsunod sa mga utos ng mga nakatatanda, o pagtulong sa bahay, pag-aaral ng mabuti. O, eh may ginawa siya sa tingin niya, pagpapakabait eh, no? Eh hindi naman siya binigyan ng reward. So ano ba talaga? So dapat i-mention kung ano yun, ano? Para malinaw po ang panuntunan. Sobrang laki ng reward. Ayan, ako, bakit mali? Kasi nagiging mataas, ano, ang inaasahan ng bata at mahirap ng masyahan sa simpleng pagkilala. Halimbawa, yung unang reward, binigyan ng pera. Yung pangalawang reward, inilabas. Yung pangatlong reward, gadget. So, ano nang kasunod? Sasakyan? Ay, wow! O, diba? So, hindi po dapat ganun, ano? Dapat yung mga simple lang. pwedeng pagkain, pera na hindi lalampas sa 500 pesos, or depende sa edad ng bata. Habang tumatanda, tumataas ba ang reward price? Ganun ba? Sa loob ng 5 taon, hanggang ganito ka lang. Diba? Sa halimbawa, ganun. Diba? Sa susunod na 5 taon, aangat yan. Dapat ganun lang. Kasi mahirap pagpataas ng pataas eh. Baka susunod, ayaw nang sumunod kasi wala na eh. Ano pang susunod na reward na matatanggap niya? Wala na. Kasi masyado nang mataas. At hindi na rin kakayanin ano, ng mga magulang. Hindi rin agad na ibibigay ang reward. Ayan, yung mga pangako, ano? Bakit mali? Kasi mahirap para sa mga bata na maiugnay ang mabuting asal sa ganipala kapag matagal ang pagitan. So, nangakong bibigyan ng reward matapos maglinis. Eh, hindi naman ibinigay makalipas ang isang buwan. So, kailan? Ayoko na ngang maglinis? Ang tagal-tagal naman ang reward. Ah, diba? Ganun yung mga bata eh. Or hindi naman totoo yan. Niloloko mo lang ako. Ah, diba? Hindi mo naman sinabi. Next year pa pala yung reward. Or ano pa, sa bonus pa. Sa December. Yun lang. Hindi consistent ang pagbibigay ng reward. Ayan, nalilito ang bata kung kailan siya makakatanggap ng gantimpala. Minsan meron, minsan wala. So, kailan? Alam naman natin ang mga bata, hindi ba? Kapag napangakuan yan, naku, talaga namang aasahan nila yung iyong pangako. Huwag na huwag kang masisira. At sa susunod, eh, hindi na sila maniniwala sa'yo. Kahit anong sabihin mo, hindi na sila susunod. Kasi ang pakiramdam nitong mga batang ito, eh, niluloko mo lang sila. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Puro material na bagay ang reward. Nako, mali yan, ano? Maaring maging materialistic ang bata at hindi na matutunang pahalagahan ang mabuting gawain mismo. Kumbaga, dapat nga, di ba? Parang yung sa mga toddlers, ano? Di ba? Sa school, di ba? Pag very good sila, may tatak na star. Dapat mga ganun lang. Di ba? Or kiss or aalis, 'di ba yung mga tipong ganun lang, ipapasyal, dadalhin sa ganito, papakainin sa ganito, yun lang mga ganun, simple lang. Para may bonding na rin nakasama, 'di ba? Yung quality time, yung mga papuri, ganun. Yun ang mga mahalaga, 'di ba? Paggamit ng reward bilang panuhol. Naku, napakapangit yan. Ano, natututo ang bata na maaari siyang makipagtawaran bago sumunod. Naku, baka lumaking ano yan, corrupt, hindi ba? Sabi nga, eh, sa murang edad nangyayari, eh, baka dalhin niya yan hanggang sa kanyang paglaki. Which is, hindi po maganda yon, ano? Pagbibigay ng reward kahit hindi natapos ang gawain. Ayan, hindi rin natututo ang bata ng pananagutan at pagtsatsaga. Nakukuha pa rin ang premyo kahit kalahati lamang ng assignment ang natapos. Nako, ede lugi naman tayo dyan, hindi ba? So, mahirap. Dapat maliwanag ang mga panuntunan ano, sa pagbibigay nitong reward system na ito. Hindi pagkilala sa pagsisikap. Bakit mali? Nakatuon lamang ang bata sa resulta at hindi sa proseso ng pagkatuto. Pinupuri lamang kapag perfect ang score, ngunit hindi kapag nagsisikap ng mabuti kahit hindi mataas ang marka. Tama naman, ano? Hindi naman grades lang ang basihan. At pinakahuli, hindi unti-unting inaalis ang reward system. Nagiging dependent na ang bata sa gantimpala at hindi na nadidevelop ang sariling motibasyon. Hanggang pagtanda, eh, nag-iintay pa rin ng kapalit bago tumulong sa bahay. Mas mabuti po, eh, habang lumalaki ang bata, palitan na ang reward ng papuri, tiwala, at pagpapakita ng kahalagahan ng responsibilidad niya bilang anak at bilang bata. Tandaan po na ang reward system ay epektibong paraan ano, para mahubog ang mabuting asal ng mga bata kung ito ay ginagamit ng tama. Ang layunin ay hindi lamang po makasunod ang bata ano, dahil sa gantimpala, kundi matutunan ang gawain ng tama dahil nauunawaan niya ang kahalagahan nito. Ang pinakamabisang reward ay ang kombinasyon ng papuri, pagkilala at pagsisikap, at positibong relasyon sa magulang.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Okay, class. Recess. Break time.
5: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eko Nanay. At syempre, ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At para naman sa recipe ni Nanay ngayon, eto, pako eggplant roll. Ang mga sangkap po na ating gagamitin ay sibuyas, tinadtad, limang butil ng bawang, tinadtad, isang bigkis ng pako, tinadtad, dalawang piraso ng carrots, tinadtad din, limang piraso ng kamatis, tinadtad or hiniwa ng maliliit, tatlong piraso ng talong, hiniwa sa gitna ng pahaba, anim na piraso ng itlog ng manok. Binate, ano? Mantika panggisa at mantika pangprito. So, ang paraan naman po ng paggawa nitong ating pako eggplant roll. Una, igisa po sa mantika ano, ang sibuyas at bawang. Tapos, idagdag yung mga gulay na ating binanggit kanina, yung pako, carrots, kamatis. Huwag lang isasama yung talong, ano, nakahiwalay siya. Lutuin ito ng mga 3 minuto. At pagkatapos, batihin yung isang itlog at ihalo sa ginisang gulay. Kasi 3 yan eh. So, yung isa, isama na sa gulay, ano. Pagkatapos, itabi muna ito. At sa isang kawali naman, prituhin yung talong sa kaunting mantika. Ayan, after mo maprito, eh magbuhos ka no ng binating itlog. Pagkatapos, magpatong ng 2 hanggang 3 kutsara ng ginisang gulay sa ibabaw ng talong. Ayan, ang binuhusan mo no. Kaya yun yung parang lalabas na wrapper eh. Kasi parang ang dating nito, parang lumpia eh. Pako eggplant roll, na nakarolyo siya eh. Pagkatapos, irolyo yung talong, ano, sa itlog at hanguin sa kawali. Ayan, tapos ipinrito mo yan eh. So, pag golden brown na siya, hahanguin mo na siya. So, pwede mo na siyang hiwain, ano. Ayan, katulad ng nakikita nyo sa ating screen, diba? Ang gandang tingnan, hindi ba? Hindi mo sasabihin talong. Ayan, o, pako eggplant roll. So, ito pong pako eggplant roll ay mula ito sa Cordillera Administrative Region. Pwede itong gumawa ng sausawan, ano, toyo, kalamansi, at sili bilang sausawan. So, yan po, ano, ang recipe ni Nanay. At babatiin po natin ano ang ating mga regular listeners and viewers. Si Romel Livid, mapagpalang afternoon pong muli. Ma'am si Marinela sa guest at sa ating lahat. Kay si Sean Kyle Flores naman. Ayan, good afternoon Ma'am si Marinela. I'm currently studying Associate in Computer Technology for first year at City College of Angeles. Thank you and God bless. Ako, congrats Shana. Pagbutihin mo ang pag-aaral. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Gabby's Diner. Na araw-araw eh talaga naman nakasubaybay. Nako sina Ditching Rose, si Mylene, si Michelle, si Chef Fernand, si Chef Rica, si Marlon, si May. Hello sa inyo. At syempre, ayan, kay Sammy Santiago, dyan sa US. Ayan, maraming salamat ano sa ating panauhin kay Attorney Mabel Ocampo Francisco. Ayan, ganun din kay Malu Abad at Techi Enriquez. At kay BFF Sincha. Kita-kits daw, sabi ni Sis Nora. Sis Evelyn, nakapagpaalam ka na ba? Kay Madam Chair Cecil Valenzuela and Edwin Valenzuela. At maraming salamat po ano, dyan sa ating technical side. Kena Julius, Mary Shaw, Sam, Rona Camille, sa Marulas Transmitter at sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi
14: Marinela,
1: sa Radyo Magazine.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
11: Kapatahan, kasama sa usapan.
12: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
15: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
15: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278. AM.
13: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
10: Pilipinas, alas 3 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
1: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay lintian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
8: Green Mindset.
1: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
1: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong edisyon ngayong hapon, pagkwentuhan po natin itong patuloy na pagtugon ng Quezon City Government sa problema ng pagbaha at sa pagkakataon pong ito, no, sa tulong ng pagpapatayo ng mga basketball court with the detention basin and the rainwater harvesting facility. At syempre, alamin din po natin ang iba pang aksyon ng QCLGU alinsunod sa kanilang drainage master plan. Makakasama po natin ngayong hapon si City Engineer Attorney Dale Peral. Magandang hapon, sir. At welcome po muli dito sa Kwentuhang Green Mindset.
26: Good afternoon po, Sir Manuel.
10: Yes sir, muli po maraming salamat sa inyong pagpayag na makakwentuhan. Last time po, no, kung maaalala nyo, ay nakasama din po namin kayo at pinag-usapan po natin itong solar-powered facilities ng Quezon City Government. At ngayon po, no, na-notice din po namin itong another best practice ng atin pong Quezon City Government. Kwentuhan nyo po kami kung kailan po nagsimula itong inisyatibo ng QCLGU na magpatayo po ng mga ganitong basketball court na mayroon pong detention basin.
0: Yes, Sir Manuel. Ito pong project natin, na basketball court with detention basin, ay isa lang po sa maraming solutions po na aming ginagawa to address po yung flooding. Nagsimula po ito doong 2021 pa po nung sinimulan po ni Mayor Joy yung drainage master plan with the help po of University of the Philippines Resilience Institute. Mm-hmm. So from 2021 to 2023, natapos po yung study, and from 2023 dito na po kami nagsimulang mag-recommend ng projects based on the drainage master plan. At isa nga po dito yung basketball court po natin with a detention basin.
10: Mm-hmm. At sir, nakita po namin sa inyong online platforms na hindi po ito yung una. Pangalawa na po ito sa basketball court with drainage basin na naipatayo po ng Quezon City Government. Kwentuhan niyo po kami, sir.
0: Yes, Sir Manuel. Ang first po na project na natapos po namin ay yung nasa Barangay Santa Monica, sa Palmera mm-hmm. Homes po. Sa Fairview area po ito, na Barinches District. Mm-hmm. Yun, natapos na po yun. Tapos, pangalawa po itong nasa Tandang Sora po sa Gloria 2 subdivision.
10: Mm-hmm. At sir, para po maunawaan ng ating mga kababayan kung gaano po magka-efficient at kung gaano po ito tumutugon sa ating problema sa pagbaha, kwentuhan niyo po kami at ipaliwanag po sa amin kung paano po gumagana itong detention basin na ito at yung pagkakaroon din po ng rainwater harvesting facility.
0: Opo. Bali, Sir Manuel, pagtapos po namin nagawa yung drainage master plan, we are able to get po no yung estimated or calculated flood volume that the city may experience, no. So at flood volume peak po within the next 5 years, we are expecting around 26 million cubic meters of water po ito, ha. So napakalaking volume po niyan. Ngayon po, to address this or to mitigate these effects of flooding, nag-strategize po kami ng mga locations kung saan pwede tayo maglagay ng imbaka ng tubig. So ito po yung mga detention basins. Mm-hmm. So ang kanyang ang function po niya is to in case when the waterways, the yung creeks or rivers mm-hmm. are not able to accommodate the water po, yung surface runoff, yung rainfall. Sobrang mm-hmm. laki na po ng rainfall from upstream, bumaba na po siya or within the area itself. Tapos may tendency po na aapaw na po yung ilog o yung creek. Detention basin po muna yung kanyang pupunuan. Mm-hmm. So in effect po, we are actually increasing the capacity of the waterways po. Mm-hmm. What we have realized as far, Sir Manuel, is that nung natapos po naman yung drainage master plan, we actually understood the fact that some of the areas in Quezon City are primarily low-lying. Hence, siguro nung sinaunang panahon, these are actually wetlands or swamps. Kasi naiipon talaga naturally doon yung tubig. Yun yung kagandahan po sa ginawa naming technical study. Kasi may data po na tayong nakuha at based dun sa data na yun, ay itong mga areas na to, ay talaga naturally, dyan talaga yung imbaka ng tubig. No? Mm-hmm. Pero because of the passage of time, ngayon yung mga areas na yun are heavily urbanized na po, mm-hmm. Heavy on concrete pavement, may mga malalaking gusali. Yun po yung challenge sa amin kasi we have to accept the fact na ito na yung dami ng tubig na we need to manage. Mm-hmm. That is why we are finding ways po for us to technically increase the capacity of the waterways para hindi naman po pumunta yung tubig doon sa mga kalsada at sa mga tahanan.
10: So yun po, no, kami po ay natutuwa na throughout your explanation na nakikita at narinig po namin na talagang pinag-aaralan po mabuti ng Quezon City Government ito pong mga planong inyong ilulunsad. At sir, ipaliwanag po natin dahil medyo technical po para sa iba itong terminong detention basin. Paano po ito? Ano, may ipon po ba yung tubig? Paano po ito i-release strategically ng ating local government?
0: Apo, yung detention basin po, it's a technical term for managing yung tubig ulan o runoff. Mm-hmm. Detention means to detain, to sa Tagalog to ano, parang ikulong mm-hmm. muna. Pansamantala, ikulong yung tubig. Mm-hmm. Tapos yung basin po sa Tagalog po planggana, di ba? Mm-hmm. So parang ikukulong muna natin yung tubig sa palanggana na yan. Yun kaya po yun yung naging tawag sa kanya, detention basin. Mm-hmm. So ang function po niya is to actually store water that is intended, supposed to be for the rivers and creeks. Mm-hmm. However, the rivers po, yung mga bodies of waters natin cannot accommodate anymore. Now, Sir Manuel, to explain po yung nangyayari, yung sa pagbaha sa Quezon City, hindi kasi siya coastal, hindi siya dahil malapit kami sa Dalampasigan, hindi . Wala pong epekto sa amin yung tides, wala rin pong epekto sa amin yung seawater. Mm-hmm. So ang baha po ng Quezon City is primarily because the rivers and creeks cannot accommodate po yung runoffs. Yung tubig ulan na doon sa area mismo kung saan binabaha o yung tubig ulan na nasa taas, mga nasa upstream. Mm-hmm. Yung upstream na bawa umulan ng malakas sa Katipunan. Mm-hmm. Pag umulan ng malakas sa Katipunan, ang epekto po niya, ang downstream po niya, dito po sa may Aurora Boulevard, dito po sa UP Village, mm-hmm. sa Aurora Boulevard, sa may 20th Avenue, mm-hmm. hanggang ang pinakamababa po niya is for Quezon City boundary, is Tatalon, which mm-hmm. is Araneta. Mm-hmm. So, pwedeng mangyari na sa Tatalon, babaha dyan kahit hindi dyan umuulan. Ang ulan nasa taas, nasa may Katipunan area, nasa may Ateneo. Pwedeng, pwedeng magkaroon ng flooding na sa Tatalon na hindi umuulan sa Tatalon. So, di ba? How crazy is that? Mm-hmm. Tapos, ganyan din po, Sir Manuel, ang scenario natin sa dito na lang sa Araneta Creek. Mm-hmm. Ang upstream po niyan ay nasa Balintawak area, tapos Caloocan and Lex. Mm-hmm. So, just imagine yung tubig ulan po or runoff na nasa NLEX, Balintawak area, ay Bonifacio, ang pupuntahan po niya ay doon din sa may Quezon Avenue na G. Araneta Creek, mm-hmm. yung sa Barangay Santo Domingo kung saan po bumabaha mm-hmm. ngayon. So basically, the flooding po in Quezon City, particularly doon sa itong laging binabaha, yung Santo Domingo, Araneta Avenue, mm-hmm. is actually a single water system mm-hmm. catchment area, which is the San Juan River. Mm-hmm. It just happens po na itong San Juan River portion po ito po upstream pa po ito ng San Juan River. Mm-hmm. Ito po yung starting point ng San Juan River kasi baba po yan papuntang San Juan, Mandaluyong, tapos Pasig River. Mm-hmm. So nagkataon na ito po yung starting point ng San Juan River, dito po naiipon yung tubig. Mm-hmm. Understandably because ang dami pong mga creeks and waterways na pupunta po sa mm-hmm. ang pupunta po sa San Juan River. So parang siya yung collecting basin. Mm-hmm. Siya yung flood plain ng area. Mm-hmm. So yun po itong mga to ay inaaral po natin and dahil wala mahirap naman po gawin na lahat ng flood prone area which we know no based on data is around 12% of the land area of Quezon City. Mm-hmm. Ideally po gawin lang nating swampland lang tapos na po lahat ng baha . Mm-hmm. I mean i-convert po natin yung lahat ng flooded area natin which we know by data. Mm-hmm. I-convert lang po natin yan into parks and rain water garden. Ibig sabihin po niyan, pag na-convert po natin yan, Sir Manuel, wala na pong baha sa Quezon City. Mm-hmm. So, ganun, it appears to be simple. Pero, ang problema po dun, Sir Manuel, currently, mga private properties na po ito. Mm-hmm. So, privately owned properties and the value of these properties are not cheap. Hindi po, hindi po mura. Napakamahal po ng value of the land. So, yung while it appears na very simple ang solution dito is just to make everything a park, make every flooded area park. Hindi siya madali in a highly urbanized city setting. Kaya po kami, ang ginagawa namin ay nag-iisip po kami ng mga strategic locations in order to accommodate po instead of we are trying to remake po yung swampland dahil hindi po natin basta-basta ma-re-recover yung swampland. Ang ginagawa po namin is to increase yung capacity po ng mga waterways para po mamimik po yung performance po ng wetlands or swamplands.
10: Mm-hmm. Now, sir, hearing your explanation, sir, nakikita po namin na talagang pinag-aaralan itong mabuti ng Quezon City LGU. At sir, yung idea po nito ng detention basin na ito, no, dahil nga po doon sa sobrang dami ng tubig na kailangan pong ma-manage upang hindi po magbaha dito sa certain areas ng Quezon City. Strategically, iniipon lamang po dito sa ilalim nitong mga basketball court na ito. At kapag tumila na po yung ulan at kaya ng i-manage, saka po ito papakawalan muli. Tama, sir?
0: Tama, sir. Tama, exactly. Tama po yung explanation na yun.
10: Mm-hmm. At isa rin pong nakita namin na maaari pong maging suliranin din dito dahil iniipon po yung tubig. Another issue po dito yung hindi daw po ba ito banta sa kalusugan ng ating mga kababayan dahil baka maging sanhi naman daw po ito ng pagtaas ng kaso ng dengue dahil maiipon po yung mga tubig dito.
0: Yung storage po natin, Sir Manuel, ng tubig dito is just temporary. Hindi po siya stagnant. So, immediately after manormalize po yung level ng creek and rivers, i-discharge na rin po natin yung tubig from the detention basis. So, just imagine, Sir Manuel, if ang concern, understand naman po yung concern ng mga ng Quezon citizens na baka maging pong bahay ng mga lamok and ano. Pero kung iisipin po natin, kung maging stagnant po ang tubig sa detention basin, ibig sabihin lahat na po ng tubig sa creeks and rivers ay stagnant. So parang hindi naman po nangyayari yun.
10: So yun po, no? Yun yung magandang paliwanag sa ating mga Q citizens na hindi po dapat nilang pangambahan itong intention po natin ng pag-create ng mga detention basins. At sir, ipaliwanag po natin kung gaano po kalaki yung capacity nitong mga detention basin na ito at upang maliwanagan din po sila na ganun karami yung kailangan nating i-hold na tubig at talagang problema po itong pagbahang ito.
0: Opo. Sa isa pong project natin, particularly ito pong sa Tandang Sora, yung basketball court po, ang capacity po niya is nasa 1,256 cubic meters or kalahati po ng Olympic-sized swimming pool. Sir Manuel, I just like to stress out din po, kaya po siya multi-use. It's because, yun nga po, yung nasabi, nabanggit ko po kanina na napakalaki na po ng value ng property sa Quezon City at ng lupa. Limited lang din po yung mga workable sites namin that are government-owned or Quezon City government-owned. That is why we are pushing po na magkaroon parang maging multi-use. Kasi yung building footprint, same lang naman po eh. So sa isang sa building footprint na yun, na instead na isa lang yung, originally isa lang yung gamit niya, which is for basketball court, ginagamit na, iniisip na rin po namin na gamitin yun for flood mitigation kasi yun na po yung pinakamadaling paraan for us to increase the capacity of the waterways. Ang older approach po dito sa ganitong klaseng gawain is to acquire right of way. Kung mapansin po ninyo yung mga projects na hindi natatapos kasi right of way acquisition, yun po yun. Kami, ang ginawa namin, hindi kami nag-rely kung saan sa mga lugar na hindi naman pag-aari ng gobyerno. Kasi kung hindi pag-aari ng gobyerno yan, magkakaroon pa po kami ng isang step which is to acquire the property. Pag in-acquire naman po yun, unang-una, napakamahal po. Napakamahal ng lupa at the same time, ang tagal ng proseso. So yun po yung nag-push sa amin to be somehow innovative kasi because of the need and we need to solve this immediately. So ganun po yung mga naisip po namin.
10: Mm-hmm. At sir, pag-usapan naman po natin yung pagiging environment friendly nito pong mga detention basins na ito. Dahil ito rin po ay mayroong rainwater harvesting facility. Paliwanag niyo po sa amin kung saan po ginagamit itong mga nafifilter nating tubig.
0: Yes po, tama po kayo Sir Manuel. As part of the infrastructure program of Mayor Joy Belmonte is sustainability po in all of our projects. Kaya po ito pong detention basin po natin ay also include rainwater harvesting facilities. Yung rainwater harvesting facilities po natin, these are tanks po, water collecting tanks na nag-collect. Ang kinokollect naman po niya yung ulan po from the gutter system, roofing system po ng basketball court.
10: Mm-hmm.
0: So yung roofing system po ng yung bubong po niya, lahat ng mga gutter lines po niya ay naka-connect po sa water collecting tanks.
10: Mm-hmm.
0: Ang capacity po nito ay 7,500 liters each. So may dalawa po 'yon. Tapos po yung tubig po na 'yon na kinokolekta po namin ay ginagamit po namin for gray water use.
10: Mm-hmm.
0: Yung gray water use po include kung pwede po irrigation of ornamental plants and yung flushing po of toilets. Medyo marami na rin po tayo Sir Manuel na nagawang rainwater harvesting facilities.
10: Mm-hmm.
0: Kasi present din po ito sa mga institutional buildings po na ginagawa po natin.
10: Mm-hmm.
0: And lastly po for environment friendly part po ng projects po natin, meron din po tayong nature based solutions na ginagawa, one of which po is yung retention pond na nasa Quezon Memorial Circle. So yung Quezon Memorial Circle po before ay heavy po on concrete pavements. So what we did po is to demolish all of these concrete features and then we converted po the entire area of development into green open space.
10: Mm-hmm.
0: So yung green open space po na yon, naglagay po kami ng water feature which is a retention pond actually. Ano rin po siya? Flood mitigating measure din po. Ang capacity po niyan is more than 1,000 cubic meters. May collecting tank din po sa ilalim yon. Tapos po, nag-filter din po ng tubig for gray use also.
10: Mm-hmm. Yun po, no? Talagang very systematic po itong mga recent projects dito po sa Quezon City LGU. At sir, pag-usapan din po natin itong ito pong kabuuan ng pagiging environment friendly po ng ating Quezon City LGU. Ano po yung... Yes, sir? Hello, sir?
0: Yes, sir. Hello, sir. Sorry mm-hmm. po. Yes, po.
10: Yes, sir. Balikan lamang din po natin itong pinag-uusapan po natin na mga basketball court with detention basin. So far, sir, meron na nakadalawa na po ang Quezon City LGU. Meron pa po bang mga dapat abangan? Any plans sa pagkakaroon pa po ng mga ganitong katulad na facilities?
0: Actually, sir, when we finished the drainage master plan, we initially rolled around 550 locations.
10: Mm-hmm.
0: Unfortunately, during that time, sir, this was before the flood control problems that we are having right now.
10: Mm-hmm.
0: Nung gilatag po namin ito sa communities kasi very new sa lahat, sa mga homeowners associations, they actually rejected, 48 po yung nag-reject. Kaya we are only able to construct 2.
10: Mm-hmm.
0: So out of the 50 po ay 48 po yung nag-reject.
10: Mm-hmm.
0: Kasi po, ang iniisip naman po nila doon is maaabala po kasi yung paggamit nila ng basketball court. So during that time, hindi nila maintindihan kung ano yung project tapos mas hindi pa nila magagamit yung basketball court. So they rejected po the idea. Pero ngayon po, bumabalik naman po sila. So we're on the stage of planning and budgeting again for the same locations that initially po rejected.
10: Mm-hmm. So you know, with this initial 2 establishment of this basketball courts, ngayon po, makukumbinsi natin na itong 48 remaining na magkaroon na rin po sa kanilang lugar. At ito po, no, ay on a bigger picture, ay talagang tugon po, no, sa ating problema sa pagbaha. Sir, kwentuhan niyo po kami sa iba pang plano at hakbang ng QC-LGU sa pagtugon po sa overall na problema po ng pagbaha dito sa QC. Alinsunod na rin po sa inyong drainage master plan na?
0: Well, Sir Manuel, ang direction po natin as directed din po by our Mayor, Mayor Doy Belmonte, is that all of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. So just for us to ensure po na lahat po ng pondo ng gobyerno papunta po sa infrastruktura ay nagagawa po ng tama, importante po sa amin na dapat may science based po yung mga projects namin backed up with science and technical data. And aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well, kasi we understand now more than ever that yung flooding po sa ating syudad, sa city, it's because that is the natural landscape of the area of the part of the city. So we have to accept the fact na ito po ay ganito po yung itsura niya dati. Dati siyang swamp, dati siyang wetland. So we have to again give back yung capacity, yung water holding capacity of the area.
10: Mm-hmm. At sir, pahapyawan na rin po natin dahil nakita rin po namin itong ongoing construction po ng detention basin na dyan din po sa may G. Araneta Avenue. Any update, sir? Kamusta po yung developments po dito?
0: Yeah. Actually, Sir Manuel, yung G. Araneta Avenue detention basins natin, ang karugtong po niyan yung HDPE pipe na in-inspect po ni Prete doon sa G. Araneta rin, pero tatalon side. So, ito po, tuloy-tuloy lang po. Marami po kami pinopropose na ganito. And ito po, ginagawa natin kasi we need to yung creek po na maliit na G. Araneta Creek sa ilalim po ng Skyway. Technically, we need to increase the capacity of that creek. But again, we cannot naman easily widen physically kasi kalsada at Skyway na po yan. So ang ginagawa po natin ay gumagawa po tayo ng mga detention basin sa mga kalapit po na kalsada. Yung sa G. Araneta po, may mga natapos na po tayo dyan. Nag-stretch din po tayo sa Santa Clara, sa Santa Clara Street, sa NS Amoranto, doon sa dyan, sa Santo Domingo area. And dito sa Tatalon, natapos na po yung pinopost nating project sa DPWH that was inspected by no less than our president. Dalawang HDPE po yun na 1.5 meter diameter. So that's also based on the drainage master plan.
10: Mm-hmm. Sir, may timeline po ba tayo kung kailan po expected na matapos at mapakinabangan po itong detention basin facility na ito?
0: Ayun sa G. Araneta, sir, marami nang tapos. So pero yung ongoing po natin by November, matatapos na rin po yan. So, pero aside pa dun, sir, marami pa rin pong parating. So ang ginagawa po namin is to, every year, it's part of the DRRM list of projects, ito pong flood mitigation. So yun, asahan po ng ating citizens na tuloy-tuloy lang po yung aming paggawa ng mga ganitong solutions.
10: Mm-hmm. Sir, sa lahat po ng efforts na ito, lahat po ng flood mitigation efforts ng QCLGU, overall, ano po yung pinaka-ine-expect ninyo na maging resulta po ng lahat ng efforts na ito?
0: Sir Manuel, actually, na somehow nakaka-experience na po kami ng improvements. I'll give some examples. Yung isa po, kung naalala nyo po noong bagyong Karina, meron pong nag-trending na baha dito sa Commonwealth Avenue. Tapat po ng Pearl Drive. Yun po yung pinicturan yung baha kasing taas po ng kalahati ng bus. So yan po, nawala na po yung baha dyan sa area na yan dahil naggawa po tayo ng detention basin across Pearl Drive. So hindi po naramdaman, wala po tayong ginawa sa Commonwealth Avenue. Ang solution po natin medyo yung sa road across. So natapos na po natin yung detention basin doon, and awa naman po ng Diyos ay hindi na po binabaha itong Commonwealth Avenue area na to. Another example po is Phil-Am Homes. Yung Phil-Am Homes po, for the longest time binabaha po siya. So when we check with the drainage master plan the problem is yung wala naman pong waterways doon sa Phil-Am, pero naturally kasi mababa po yung terrain niya. So what we did is to

0: Makukonsider natin itong another best practices from the QCLGU. Any message po sa iba pang mga local governments unit, local government units dito sa Pilipinas na pwede rin po nilang tularan itong mga ganitong hakbang ng QCLGU?
1: Ang hirap ng question mo, Sir Manuel. But of course, yung ginagawa naman po namin dito sa Quezon City, it's all because of the guidance by our mayor, Mayor Joy Belmonte. Si Mayor Joy kasi, aside from good governance advocacy, advocate din kasi si Mayor Joy ng environment protection. In fact, Quezon City po is only the city in the Philippines na member po ng C40 cities. So yung advocacy ni Mayor when it comes to environment protection and climate change mitigation, kasama po talaga sa programa namin, Sir Manuel. Kaya ganito po yung nagiging produkto namin sa mga infrastruktura, not only for infrastructure but all of the programs and projects of the city. So for, pwedeng sigurong gawing blueprint, and actually some of the city governments and local governments po are nag-benchmark din po sa atin. Nakakatulong naman, and natututo rin naman po kami sa mga iba pong mga ahensya at local governments. Yung lamang po.
0: At sir, nabanggit nyo yung benchmarking activities. Kami po yung naniniwala na laging bukas ang QCLGU para po doon sa mga local government units na nais pong matutunan mula sa inyo ito pong mga ganitong best practices.
1: Yes, Sir Manuel. Open po tayo anytime po.
0: Yes sir, muli po maraming salamat sa pagbabahagi niyo po ng mga karagdagang impormasyon at sa lahat po ng inyong efforts para matugunan po natin itong mga suliranin po natin sa pagbaha. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagiging kagreenman.
1: Thank you, Sir Manuel. Thank you. Salamat po.
0: Muli po atin pong nakapanayam si City Engineer Attorney Dale Peral mula po sa Quezon City Department of Engineering. Muli po no, itong mga basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility ay ilan lamang po no sa patunay kung paano po tumutugon ng ating Quezon City government sa atin pong mga suliranin sa pagbaha. Muli po no, maaari niyo pong sundan yung Facebook page ng Quezon City government para makita niyo po at maunawaan, makita nyo po yung mga larawan at videos kung paano po nag-work at kung gaano po makatutulong itong mga basketball court with detention basin. At syempre, dyan nyo rin po makikita yung mga developments and updates sa patuloy pong mga programa at sa patuloy pong mga pagawain ng Quezon City Government, alinsunod na rin po sa kanilang drainage master plan. Muli po, no, bukas ang Quezon City Government para po sa iba pang mga local governments unit sa Pilipinas na nais pong mag-benchmarking activity, na nais pong matutunan mula sa QCLGU kung paano po sila tumutugon dito po sa suliranin sa pagbaha. Muli, lagi po natin kunecommend itong Quezon City Government sa kanila pong patuloy na mga hakbang. At syempre po, no, sa pangunguna ng kanilang punong lungsod, ito po ang kanilang approach, ito po ang kanilang environmental efforts na sinusuportahan po ng kanilang mga infrastructure projects ay nagpapakita po kung paano maging posible na epektibo po yung mga aksyon ng ating pamahalaan at makatutugon po sa mga suliranin na patuloy pong nagpapahirap sa ating mga kababayan. Muli po, sundan nyo lamang ang Facebook page ng Quezon City Government sa ating po mga Q citizens at dyan nyo po makikita yung lahat ng updates at efforts ng ating pong Quezon City LGU. Ang oras po natin, 3:33 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
3: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
3: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at magdidistansya sa mga

0: sumabay na lang sa sakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
1: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
0: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
1: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
11: Hala ma, ang lilintol po yata.
1: Nako, huwag kang magpanik anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
11: Mag-drop, cover and hold.
1: Tara anak, dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
11: Nay, yung pintana.
1: Iwasan mo din anak yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
11: Opo ma, oh grabe, kinapahan ako to na.
1: Huwag kang pangungunahan ng nervyos anak at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O tapos na yung lindol, kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
11: Sige ma, tara po.
1: Naku anak, teka, kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
11: Got it ma, thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
1: Asus, ang anak ko talaga.
0: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
14: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
13: May OPM na rock.

0: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
6: Green Mindset.
8: Ang oras po natin na 3:39 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat mula po sa ating DENR National Capital Region. DENR-NCR pinalakas ang science-based marine litter monitoring dito po sa Metro Manila. Matagumpay po na nagsagawa ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division, Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Marine Litter Monitoring sa mga pangunahing baybaying lugar sa Metro Manila bilang bahagi po ng patuloy na rehabilitasyon ng ating Manila Bay. Sa ulat po ng DENR-NCR, isinagawa ang monitoring sa Baseco Lagoon at Baseco Playa sa Maynila, Tanza Marine Tree Park sa Navota City at Las Piñas Paranaque Wetland Park upang makapangalap ng siyentipikong datos hinggil sa dami, uri at pinagmumulan ng marine litter. Muli po, no, lagi po natin binibigyang emphasis dito sa ating programa na yung mga ganito pong hakbang ng ating DNR, ng ating pong pamahalaan, ito pong mga science-based approach na ito ay napakahalaga upang matugunan po natin at mag-come up po tayo sa mga long-term solutions at mga epektibong hakbang ng ating pong pamahalaan. Sa naturang survey, tinukoy at dinokumento ng technical team ang iba't ibang uri ng land-based at sea-based debris. Ang mga nakalap na datos ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng mas epektibong marine litter management strategies, coastal cleanup initiatives at information, education and communication campaigns para sa mga baybaying komunidad. So ito po, no, ganito po kahalaga itong mga ganitong hakbang at mga ganito pong gawain ng ating DENR sa pamamagitan po ng science-based monitoring, patuloy na pinalalakas ng DENR-NCR ang pangangalap ng mga coastal at marine ecosystem, pagsusulong ng rehabilitasyon ng Manila Bay at pagpapatatag ng climate resilience ng mga baybaying komunidad sa Metro Manila. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DENR. Samantala, kaugnay rin po niyan, nagsagawa rin ng tree care at silviculture training para naman po sa mga tagapangalaga dito sa may Quezon Memorial Circle. Nagsagawa po ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division Production Forest Management Section ng Capacity Development on Tree Care Maintenance and Silvicultural Activities para po sa mga tagapangalaga ng Quezon Memorial Circle dito po sa Maya, Quezon City. Isinigawa po ang pagsasanay at sinundan ng hands-on demonstration sa loob po ng Quezon Memorial Circle upang mapalakas ang kakayahan ng mga kalahok sa wastong pangangalaga at pamamahala ng mga puno sa urban green spaces. Sa dito po, no, ipinapakita kung paano po tumutugon ngayon ang ating DNR sa patuloy po ng pangangalaga, sa patuloy po ng pagsiguro na magiging malusog at mapangangalagaan po yung mga puno dito sa urban area. Tinalakay po ng mga technical personnel ng CDD PFMS ang mga paksa sa proper pruning, 3 surgery, sanitation cutting, 3 assessment at paggamit po ng mga eco-friendly treatments para sa mga punong mayroon pong sugat o pagkabulok. Dito po natin makikita na mayroon po palang mga ganitong pag-aaral, na mayroon pong mga ganitong science-based approach na pwede pong gawin upang mapangalagaan yung atin pong mga puno. Binigyang diin ang kahalagahan po ng regular na 3 assessment upang mapanatili ang kalusugan ng mga puno at kaligtasan ng publiko sa mga pampublikong parke. Alam po natin kung gaano po nagbibigay kulay, kung gaano po nagpapagaan sa ating mga pakiramdam ito pong mga punong ito sa mga urban spaces, sa mga green spaces. So dito nga po, no, sa mga parke tulad ng Quezon Memorial Circle. Kaya po yung mapangalagaan din itong mga punong ito upang hindi rin po ito maging banta sa ating kaligtasan. Ito po ay napakahalagang hakbang mula po sa ating DENR. Sa pamamagitan po ng patuloy na capacity building, isinusulong ng DNR-NCR ang sustainable urban forestry at mahusay na pamamahala ng mga puno upang mapanatili ang mas ligtas, mas luntian at mas climate resilient na Metro Manila. Muli po, itong mga science-based approach, ito pong mga ganitong hakbang ng ating DENR ay pagpapakita po kung paano dapat natin gamitin ng mahusay ang siyensya at ang atin pong teknolohiya sa patuloy pong pagtugon sa ilang mga suliranin sa ating kapaligiran. At tayo po bilang mga individual, katuwang po ang ating DNR at ang atin pong pamahalaan ay kinakailangan lamang po nating magtulungan upang patuloy pong makatugon sa mga ganitong suliranin sa atin pong kapaligiran. Muli, ito po ay ulat mula sa ating DNR-NCR. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
6: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
12: Closer to heaven we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
15: Fake news yan! Mali!
16: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
15: Fake news yan! Mali!
17: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
15: Fake news yan! Mali!
18: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
29: PBS Receiver.
28: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
30: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
31: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhan Green Mindset.
8: Ang oras po natin, 3:49 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos ay ngayong hapon, dito po tayo sa karagdagang ulat pa rin mula sa ating DENR National Capital Region tungkol po sa kanilang ligtas na pag-recover sa isa pong iguana dito po sa May Quezon City. Agad pong tumugon ang DENR Metropolitan Environmental Office East sa ulat ng isang residente ng barangay Matandang, Balara, Quezon City, kaugnay ng isa pong iguana na namataan sa kanila pong komunidad. Sa isinagawang retrieval operation, ligtas pong na-recover ng enforcement unit ng MEOS ang naturang reptile matapos itong voluntaryong isuko ng residenteng nag-ulat sa insidente. Isinailalim po ang naturang iguana sa kaukulang dokumentasyon at assessment upang matiyak ang kondisyon nito at maibigay ang naaangkop na pangangalaga alinsunod sa umiiral na wildlife management protocols. Binigyang diin po ng DENR-NCR na mahalaga po ang maagap na wildlife retrieval upang matiyak ang kaligtasan ng parehong tao at ng hayop. Ang wasto pong pagresponde ng mga otoridad ay nakatutulong upang maiwasan ang hindi kinakailangang pinsala at masiguro po na ang wildlife species ay mapapangisiwaan alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ang iguana po ay isang uri ng reptile na pangunahin pong kumakain ng mga dahon, bulaklak at prutas. Bagamat karaniwang hindi ito agresibo, maaari po itong maging defensive kapag nakakaramdam po ng panganib o stress. Sa pagdami po ng mga exotic animals na inaalagaan bilang alagang hayop, may mga pagkakataong ang mga ito po ay nakakatakas o iniiwan. Dahilan upang matagpuan po sa mga pamayanan at magdulot ng pangamba sa publiko. Muli po ang pinaalalahanan ng DENR-NCR ang publiko na huwag pong hulihin, saktan o pakawalan ang mga ligaw o exotic na hayop na matatagpuan po sa kanilang lugar. Sa halip, hinihikayat po ang mga pamayanan na agad makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na tanggapan ng DENR, lokal na pamahalaan o iba pang kinauukulang otoridad upang maisagawa po ang ligtasa at wastong wildlife retrieval. Muli po, nais po nating magpasalamat doon sa ating mga concerned citizens na maaga po na tumutugon at maaga pong nagre-report ng mga ganitong insidente. At gaya nga po no, ng paalala ng ating DENR, ay mahalaga po na hindi natin dapat basta pakawalan yung atin pong mga alaga, lalo na po itong mga exotic animals na ito. At kaugnay po niyan, nagsagawa rin ng DENR-NCR ng inspeksyon sa mga wildlife special use permits dito naman po sa isinasagawang wildlife exhibit dito po sa may Muntinlupa. Nagsagawa po ang DENR National Capital Region sa pamamagitan po ng Enforcement Division at Metropolitan Environmental Office South ng inspeksyon dito po sa 20 wildlife special use permits sa isang wildlife exhibit na ginanap po no sa isang mall dito sa Muntinlupa City. Muli po no, napakahalaga nitong mga wildlife special use permits na ito. Kaya po itong inspeksyon ng atin pong DENR ay napakahalaga. Isinagawa po ang inspeksyon sa BKPX4 Boa Keepers Philippines Wildlife Exhibit ay kung saan itinatampok po ang iba't ibang wildlife species tulad po ng mga bearded dragon, leopard gecko, iguana, ball python, corn snake, African spurred tortoise, sugar glider at iba pang mga hayop. Layunin po ng inspeksyon na tiyaking ang pag-display ng mga wildlife species at mga kaugnay na aktibidad ay alinsunod po sa mga kondisyon na ipinagkakaloob ng wildlife special use permits at iba pang umiiral na regulasyon. Sinuri po ng mga kawaninan ng DENR-NCR ang mga permit at kaukulang dokumento ng mga exhibitor upang matiyak na mga ipinakitang wildlife ay pag-aari po ng mga individual o establishmentong may Certificate of Wildlife Registration o CWR o Wildlife Farm Permit na ini-issue po ng DENR. Bahagi ang naturang inspeksyon ng regular na monitoring ng atin pong DENR-NCR upang matiyak ang wastong pangangalaga, transportasyon at pagpapakita ng mga wildlife species sa mga pampublikong aktibidad. Muli po, maaari nyo pong sundan ang Facebook page ng ating DENR-NCR upang makita po yung kabuuang detalye at patuloy pong mapag-aksyon ng ating DENR-NCR dito po sa mga ganitong aktibidad bilang pagsiguro po no, na napapangalagaan at ang iba't ibang uri po ng mga wildlife species. At sa punto po ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Quezon City Government, gayon din po no, ng Quezon City Department of Engineering sa pamumuno ni City Engineer Attorney Dale Peral. Muli po no, sundan lamang natin ang social media platforms ng atin pong Quezon City Government upang masundan hindi lamang po ng ating mga Q-citizens sa tayo pong lahat at makita po natin itong mga best practices at patuloy pong hakbang at aksyon ng Quezon City Government bilang tugon sa mga suliranin na kaugnay po ng pagbaha. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayong din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friend Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan hanggang hapunan!
6: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay!
28: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
1: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
30: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
18: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
31: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: BGH at DOH isinusulong ang CPR ready na Batanes. Nakikiisa ang Batanes General Hospital sa panawagan ng Department of Health para sa buong bansa kaugnay ng target ng pamahalaan na maging CPR ready ang bawat tahanan. Ayon kay Jonah Jada Mapamanaw, Nurse 2 at ER Nurse at DRRMH member ng Batanes General Hospital, binigyan din niya na napakalaking tulong kung mayroong kahit isang miyembro ng pamilya sa bawat bahay o tahanan ang marunong mag-CPR o cardiopulmonary resuscitation. Ipinaalala ni Nurse Mapanaw ang sinapit ng yumaong student-athlete na si Rene Clert Batarbonia na nalunod kamakailan. Ayon sa eksperto, kung mayroong marunong mag-CPR habang naghihintay ng mga opisyal na rescuer, makakapaglapat ng paunang lunas at mas mataas ang tsansa na maisalba ang buhay. Kaya naman, ibinahagi ni Mapanaw ang ilang hakbang sa pagsasagawa ng CPR o CPR sequence. Una, sa mga dapat gawin ang pag-check kung ligtas ang lugar o scene safety. Pangalawa, ang pag-check ng victim responsiveness kung saan tapikin ang balikat at kausapin ng biktima. Ikatlo, humingi agad ng saklolo sa mga nakapaligid na tao o gamitin ang mobile phones upang tawagan ng emergency hotlines. Ikaapat na hakbang ang pag-check ng pulso ng biktima. At ikalima, kapag napatunayang walang pulso at hindi humihinga, agad na isagawa ang CPR. Naniniwala ang BGH na ang CPR ay hindi lamang trabaho ng mga doktor at nurse, bagkus kaya rin gawin ng mamamayan upang makatulong na maprotektahan ang mga mahal sa buhay at kababayang ibatan. Ito naman ay ulat mula kay Bea Gadza de Guzman mula sa Radyo Pilipinas, Batanes. Samantala, mahigit 12,000 pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat at bagyong Inday ayon sa OCD Region 6. Umabot na sa 12,000 pamilya o mahigit sa 43,000 individual sa Western Visayas ang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Batay ito sa pinakahuling situation report ng Office of Civil Defense Region 6. Pinakamaraming naapektuhan ang lalawigan ng Iloilo na may mahigit na 9,000 pamilya. Nakapagtala rin ng mahigit 2,400 na pamilya na apektado sa Antique at mahigit sa 1,000 pamilya sa Aklan at 2 pamilya sa Guimaras. Samantala, namahagi ang mga lokal na pamahalaan at ang DSWD ng mahigit sa 6,000,000 piso na halaga ng food packs at non-food items para sa mga naapektuhang residente. Ang ulat na ito ay mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Para sa iba pang mga balita, pasilidad sa Davao City na kayang magproseso ng hanggang 50 toneladang biodegradable waste sa bawat araw para gawing organic fertilizer, sinuri ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurela. Sinuri ni Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Chu Laurela Jr. ang kasama ang mga opisyal ng DA Region 11 at Bureau of Soils and Water Management ang isang composting facility sa barangay Binugao Toril, Davao City na gumagamit ng teknolohiyang mula sa Japan para gawing organic kong pataba ang nabubulok na industrial waste. Ayon sa pamunuan ng pasilidad, kaya nitong magproseso ng hanggang 50 tonelada ng biodegradable waste kada araw at gawing organikong pataba upang makatulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng lupa at pagpapataas ng produktidad sa agrikultura. Napili rin ang Davao Region bilang pilot area para sa pagsubok ng naturang teknolohiya sa lokal na kondisyon ng pagsasaka. Bahagi ito ng layunin ng Department of Agriculture na isulong ang makabago, sustainable at climate resilient na mga teknolohiya para sa sektor ng agrikultura. Ito naman ay ulat mula kay Marcel Mamondasalia ng Radyo Pilipinas, Davao. At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po niya ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pagkwentuhan, pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Patiindi natin ang ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, At Radyo Magazine. Ganon din sa aming email, maaari kayo mag-send ang inyong mga mensahe. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. And live na rin tayo sa ating website. I-search lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Dito po, maaari nyo pong mabalikan yung ating mga napagkwentuhan sa iba't ibang programa po ng Radyo Magazine sa ating website. At ganun din, of course, huwag din kakalimutan na i-download ang ating official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po yung libre nyo pong maida-download. I-search lamang ang PBS Receiver. Dito po maaari nyo pong marinig ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sana po suportahan nyo po kami, ano, itong Radyo Magazine and of course, ang iba't ibang programa natin dito sa ating mga social media platform. Lalong-lalo na, no, balikan natin yung ating website, live na po yan, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Ulitin ko, maaari nyo na po dyan na mabasa, mabalikan ang ilan sa mga kwentuhan po natin dito sa ating mga programa ng Radyo Magazine. And of course, syempre pinagmamalaki din natin yung mga sinusulat po ng ating mga announcers dito sa Radyo Magazine. Lalong-lalo na yung mga feature article po natin na maaari nating mabasa dito sa ating website. Kaya atin na nga simulan ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.

Kumusta kayo mga ka-frenny? Sana ay okay ang pagpasok ng ating linggo ngayon. And of course, ngayong araw ng Martes. And syempre, umpisa natin yan sa ilan sa mga ating pwedeng puntahan. Related pa rin of course sa pagkilala, pagtuklas sa iba't ibang sining po dito sa ating bansa. Umpisa natin yan dito sa Metro Manila. Kuminsan ay hindi tayo nakakaranas ng pag-ulan, maaari tayong bumisita dito sa Intramuros, Manila. Dahil meron po tayong bagong mapapasyalan, bagong mapupuntahan, and of course, bagong makikitang mga exhibition dito po sa NCCA Gallery. Dito yan sa Intramuros, Manila. O saan ay dito po ay isinusulong ng National Commission for Culture and the Arts yung ating mga local artists na nais ibahagi ang inyong mga obra, ang inyong mga sining dito sa Metro Manila. Ito nga ang bago nating mabibisita itong hiwaga ng Diwata Exhibition. Kung saan pumasok nga, ayon nga sa NCCA, pumasok sa kakaibang mundo kung saan nagtatagpo ang alamat at sining. At opisyal na nga po itong binuksan ngayong buwan ng Hulyo sa NCCA Gallery. Kung saan ang exhibition na ito na Hiwaga ng Diwata ay isang nakakamanghang solo exhibition ng artist na si Ian Cartalaba. Sumasangkot at sumasalamin ng pagsasama ng sining at arkeolohiya habang pinapakita ng ni artist Ian Cartalaba ang mga kaakit-akit na pagpapakilanlan ng mga diwata na muling pinag-uugnay ang mga katutubong espiritong tagapag-alaga sa esensya ng ating mga katutubong kosmolohiya kung tinatawag sa pamagitan po ng ilang mga pirasong tinta at ilang mga eskultura. Bari niyo po itong mabisita sa NCCA Gallery mula July 9 hanggang July 31. Ito po ay buong buwan ng Hulyo. Maaari po kayo nga pumunta dito sa NCCA Gallery sa Intramuros, Manila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Uy, alam niyo mga ka-frenny, chinek din natin niyan yung mga nag-solo exhibition or hindi man solo, ano kahit group exhibition man yan, yung mga nakapag-share na dito sa NCCA Gallery. And nakakatuwa nga po na makita na napakarami na nga po ano, na mga local artists natin ang nakapagbahagi na ng kanilang talento dito sa NCCA Gallery. Dahil kung nga inyo pong maalala sa mga naisulong natin or mga na-feature na natin mga solo artist, ay sila rin naman ay talagang naghahanap ng lugar para maibahagi ang kanilang mga talento. Kaya sa panawagan ni natin ano, sa ating mga local community, kung kayo man ay nagdadalawang isip na maibahagi ang inyong mga obra at sining, eh bakit hindi niyo po subukan? Of course na lumapit dito sa NCCA at simulan niya nga inyong mga pangarap na solo exhibit dito sa NCCA Gallery. Of course, ito naman po ay bukas para sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga local artists. Kaya kung sakali po na naghahanap kayo ng bahay para maipakita ang inyong talento, ay bakit hindi niyo po isama sa inyong mga pagpipilian itong NCCA Gallery? Kasi maalala ko din ano, yung sa mga past events na napuntahan natin mula sa pamuna ng NCCA, talagang panawagan po nila yan sa ating publiko na sana maisama niyo po sa mga listahan itong mga galleries na pinangangalaman hawakan po ng NCCA para maibahagi po ang inyong mga talento. At malay nyo naman of course, sa connection din ng ating NCCA ay maipakilala kayo sa iba't ibang mga stakeholders o di kaya naman may bahagi pa kayo sa iba't ibang mga fair, sa iba't ibang mga art fair, sa iba't ibang mga exhibit mula sa pamuna ng NCCA. Kaya isang hakbang din yan para maipamalas natin ang ating natatagong talento. Umpisahan natin yan dito sa Intramuros, Manila.
And kitang-kita po natin na kapag in-scroll nyo po sa Facebook page ng NCCA, ay napakarami na nga pong na-feature ng NCCA dito sa kanilang gallery. Samantala, ito naman ay dumako naman tayo sa National Historical Commission of the Philippines, kung saan nakiisa po ang sambayan ng Pilipino sa pag-alala kay Guillermo Tolentino sa kanyang ika-limampung anibersaryo ng pagkamatay. Binampagundita nga po sa kanyang anibersaryo, ibinahagi po ng National Historical Commission of the Philippines ang ilan sa kanyang mga likhang sining na pinapangalagaan po ng institusyon. Si Guillermo Tolentino po ay ginawang pambansang alagad ng sining para sa eskultura dahil sa kanyang kahusayan sa mga klasiko at monumental na likhang sining. Nakadalasang naglalarawan nga po ng mga makasaysayang figura. Maaari nyo pong makita yung ilan sa kanyang gawa sa official social media account ng NHCP at ilan sa mga halimbawa nga ng kanyang ginawa. Kung kayo po ay dumayo na or nakarating na sa Fort Santiago, makikita nyo po dun, diba, yung ilan sa mga replica or iba dun sa mga wax figure na maaari nyo pong makita. May mga bust figure din po dun, diba? Pero kapag pumasok pa po kayo sa loob ng Fort Santiago, may makikita kayong wax figure ni Dr. Jose Rizal na nakakulong, tapos may maliit dun na table na parang nagsusulat siya. Ayun po ay isa sa gawa ng ating pambansang alaga ng sining sa eskultura na si Guillermo Tolentino. And of course, marami pa pong iba na kung saan ay yung ilang sa kanyang mga koleksyon ay maaari nyo pong makita sa iba pa pong mga shrine na mayroon din si Dr. Jose Rizal and even sa mga museo po ng National Historical Commission of the Philippines. Meron nga rin pong ditong ginawa na bust ni Emilio Aguinaldo na siya rin po mismo ang gumawa. Ayon nga po sa NHCP, siya ay ginugundita sa pamamagitang isang makasaysayang marker na naka-install nga dito sa lungsod ng Malolos, Bulacan. At kung sakali man na nakakita na po kayo ng kanyang mga gawa, ay maaari nyo po yan ibahagi of course sa ilang mga post ng NHCP. At maalala ko lang meron din gawa si Sir Guillermo Tolentino dito sa Quezon Memorial Circle. Yung makikita nyong figure ni dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka na na maharingan siya bilang pambansang alagad ng sining sa eskultura dahil napakarami na rin po niyang naibahagi na mga pambansang figurine dito sa ating bansa na patuloy pa rin pinapangalagaan ng National Historical Commission of the Philippines. Kaya panawagan po natin sa publiko, of course, sa mga bumibisita sa mga museo, lalong-lalo na, o kaya naman sa mga historical landmark na kumisan kasi hindi siya nasa loob ng museo, nasa labas siya na sana pangalagaan po natin ang mga ito at iwasan po nating madumihan, mamarkahan, masulatan, and kung ano pa mang uri ng paninira ay sana ay maiwasan po natin ito. Dahil kung matatandaan ko nung meron tayong kapanayan mula sa NHCP, of course, paglabag din ito sa ating batas mula sa pangalaga sa ating mga cultural heritage sites. Nakapaloob po dito yung pangangalaga at protekta natin dito sa ating mga historical landmarks. And kasama dyan yung mga, sabihin natin, yung mga simpleng bust nakikita natin sa ating mga museo, sa ating mga eskwelahan, sana mapangalagaan po natin yan. And para sa iba pang impormasyon,
Kung nais nyo pong mabasa pa at malaman ang kwento ni Sir Guillermo Tolentino, maaari nyo rin po siyang i-search online sa official website ng NCCA dahil meron doon mga nakapaloob yung mga kwento rin ng ating mga pambansang alagad ng sini. Na-realize ko rin ano, actually syempre ilang beses na natin na nakapagbahagi ng mga kwento ng ating mga pambansang alagad ng sining. Maganda rin yan pong pagkakataon na mabisita nyo itong parang cultured website po ng NCCA dahil maaari nyo pong i-search doon yung pangalan ng ating mga pambansa o mga hinirang na pambansang alagad ng sining at maaari nyo po doon mabasa yung kahit maikling storya ng kanilang buhay and of course kung bakit po sila nahirang bilang pambansang alagad ng sining. Kasi baka sakali din po kayo ay nagtataka bakit tayo may ganong pagkilala sa ilan sa mga local artists po dito sa ating bansa and gaano ba ito kahalaga. Actually, ilang beses natin din na-feature yan dito sa ating programa at meron na rin tayong nakapanayam mula sa NCCA kung gaano ba ka-importante itong paghirang na ito ng pambansang alagad ng sining o pagkilala sa ating mga local artists. Samantala, ito naman ay mula sa National Museum of the Philippines kung saan ay binahagi niya nila po sa atin itong Centennial Trails, A Journey Through the Legacy of the Old Legislative Building. Kung saan ayon nga po sa NMP, balikan natin yung siglo ng kasaysayan, arkitektura at pagkamalikhain. Habang ipinagdiriwang po natin yung 100th anibersaryo ng Old Legislative Building na ngayon po ay tahanan ng National Museum of Fine Arts. Yan po yung nakikita po natin, nadaanan natin sa Manila. At actually, no, habang binisita rin natin yan recently, marami pa rin ang namamangha sa architectural design ng ating mga museo and nakaka-proud as a Filipino ano na meron tayong ganitong klaseng mga architectural design, architectural building lalong-lalo na ipagmamalaki natin through our museum. Kaya kung sakaling kayo po ay interesado na of course malaman yung kwento sa likod nitong 100th anniversary nitong Old Legislative Building ay maaari po kayong lumahok dito sa Centennial Trails sa darating po na July 16, araw po yun ng Thursday, sa National Museum of Fine Arts mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 po yan ng hapon. Kung saan ay magkakaroon po dito ng 3-part heritage experience. Meron tayong knowledge sharing session kung saan ibabahagi po dito ang storya sa likod. Siyempre, nitong nilalagakan natin ng National Museum of the Philippines. Meron ding guided tour of the old legislative building. Of course, siyempre, hindi mawawala yung guided tour para mas mahiwagaan tayo sa itsura na meron po nito sa loob at labas ng legislative o old legislative building. At magkakaroon din po ng outdoor sketching and painting session kung saan ay maaari nyo pong ma-express ang inyong skills pagdating sa painting at pag-drawing na ating old legislative building through your imagination.

0: silang special treat para sa unang 50 registered participant ay magkakaroon po or makakatanggap ng free art kit na maaring magamit po sa nasabing outdoor sketching and painting session. Kaya, tara na and makiisa dito sa Centennial Trails mula po sa National Museum of the Philippines. Dako mga frenny, marami pa po akong inihanda mga istorya ngayong hapon. Kaya samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
11: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
10: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
11: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
10: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
11: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
12: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
13: Miss Philippines!
11: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
10: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards

0: fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
1: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
0: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
5: World class na tanawin! Explore na natin!
6: Love the Philippines!
5: Likhang sining na proudly Pinoy!
6: Influence na yan!
5: Radyo Magazine
7: 1278
8: Radyo Pilipinas
9: Radyo Publiko.
10: Pagpapakita ng kaugalian.
11: Paano po?
10: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan
12: kahit kailan
10: o saan man, samahang bayanihan
12: dito lang sa Iskultura.
10: Tara na sa Iskultura!

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ito naman ay mula sa Malacañang Heritage Tours, kung saan ay kanila pong ibinahagi yung ilan sa kanilang mga featured memorabilia na maaari nyo po itong makita sa loob ng kanilang mga museo na nakapaloob po dito sa kanilang Malacañang Heritage Tours. Umpisahan natin ay kung saan itong shiner nilang mga figure clock cases ng mga naunang president o pangulo po ng ating bansa. Nandito rin yung figural clock case depicting President Manuel Quezon. Kung saan hindi na rin po natin makita kung sino yung artist na gumawa, kung anong taon ito ginawa. Pero ito naman po ay gawa sa alloy o metal alloy. At ito pong figure clock na ito ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ay nagpapakita ng kanyang pagiging unang pangulo ng Commonwealth. Kung saan makikita nyo po yung parang meron siyang steering wheel na isang ship. Kung saan ay nagpapakita ng kanyang liderato na kanya pinapangunahan sa isang bansa. Meron din po dito ng figural clock ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, nagawa ng artist na si Augusto Lopez noong taong 1954, nagawa rin po sa metal alloy na nagpapakita ng naging intimate at tinatawag nga nating intimate relation between or intimate bond between ng mga champion of the masses at ng mga Pilipino. Kung saan makikita dito yung sa figurine, yung mga Pilipino ay nasa kanyang likod na sumusuporta sa kanyang liderato. Meron ding figural clock case ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Na kung saan hindi rin na alam ang pagkakakilanlan ng gumawang artist na ito at taon kung kailan ito ginawa. Pero ito naman po ay gawa sa marble. At ito naman po ay kanilang dinescribe as the new society vision ni dating Pangulong President o dating Pangulong Marcos Sr. Ito pong mga memorabilia na ito na fini-feature po ng Malacañang Heritage Tours ay maaari nyo pong makita sa mga sa kanilang mga mansions na tinatawag nga po nating Malacañang Heritage Mansions. Kung yun nyo pong matatandaan ay naibahagi na rin po natin dito sa ating programa ay yung ilang sa kanilang museo. Nandito yung nauna nating na-feature dito po sa ating programa itong Goldenberg Mansion at itong Baguio Mansion House. Kung inyo pong matatandaan ay last year ay binuksan na ito sa publiko at maaaring nyo na pong mapasok yung unang bahagi po, yung malapit sa gate, para mas malinaw na makakuha kayo ng litrato na nasa likod po ninyo yung The Mansion. And sana meron din tayong ma-feature, ano, may makapanayam tayo sa iba pa po nilang mga museo. Nandito rin po yung kanilang bahay ugnayan, Laperal Mansion at T.U.'s Mansion. Kung hindi ako nagkakamali, itong bahay ugnayan tsaka T.U.'s Mansion, magkatabi lamang po sila at maaari nyo silang mabisita all at once, ano? Kaya sana sa mga susunod na pagkakataon ay makabisita tayo muli at meron tayong makapanayam mula sa Malacañang Heritage Tours. And of course, syempre, pinopromote din natin sa mga nais bumisita sa mga museo po under ng Malacañang ay bisitahin lamang yung official social media platform po ng Malacañang Heritage Tours. I-search nyo lamang yan, Malacañang Heritage Tours, at maaaring nyo po doon makita din sa kanilang website
na museums.gov.ph yung ilan sa mga heritage mansions po na nakapaloob po sa kanilang tours na maaari nyo pong mabisita. And of course, syempre, ito rin po ay under schedule. Kaya mas maganda po, of course, no? Mag-chat muna tayo, mag-send muna tayo ng email kung sakali man na pwedeng makabisita or makapag-walk-in.

0: Samantala, eto mga ka-frenny, kayo ba ay nakabisita or hindi nakabisita, rather nakadaan na ba kayo dito sa Calle Arzobispo? Baka hindi nyo napapansin, ano, may mga pangalan yung iba po natin sa mga kalye dito sa, lalong-lalo na dito sa Manila. And ito rin po yung nakakatuwa na ibinabahagi po ng Intramuros Administration yung ilan sa mga maikling story behind sa mga kalye natin dito sa Manila. At isa na nga po dyan yung Calle Arzobispo. Kung saan isa po ito sa mga pinakamahalagang kalsada po dito sa ating kasaysayan sa loob po ng Intramuros na unang pinangalanan po bilang Palacio Arzobispal o Palacio ng Arzobispo. Ito po yung naging opisyal na tirahan at tanggapan ng Arzobispo ng Maynila noon pang panahon ng pananakop ng Espanyol. Ipinangalan ng kalye sa Palacio Arzobispal na matatagpuan sa 121 Calle Arzobispo dahil ang Arzobispo ng Maynila ay tinuturing na Primate ng Pilipinas at may titulong senyor o parang Panginoon ang kanyang tirahan na tinatawag na palasyo. Katabi nito ang iba pang mga mahalagang institusyon tulad ng original na campus ng Ateneo Municipal de Manila at ang Manila Cathedral. At saka kung babalikan din natin yung mga libro na nasulat din ni Dr. Jose Rizal, ano, talagang tinuturing nilang isa sa pinakamataas na posisyon sa isang lugar, sa isang bansa, yung mga tinatawag nating mga pare, yung mga lalong-lalo na kung ito ay Arzobispo. Noon nga raw taong 1944 hanggang 1945, matinding nawasak din itong Calle Arzobispo at ang buong Intramuros dahil nga sa engkwentro sa pagitan ng mga Amerikano at ng mga Hapon. At ang orihinal na lumang Palacio Arzobispal at ang katabi nitong kolonyal na gusali ay tuluyang nadamay at gumuho. At sa kasalukuyan, ang ating tinitirakan ng palasyo ay ginagamit na ngayon bilang Archdiocesan Chancery Guest House. At of course, ilan po sa mga imbakan natin ng mga makasaysayang gamit ng ating mga simbahang Katoliko. And of course, isa po ito sa mga inaalagaang parte ng Intramuros Administration para mas patuloy ring magamit ng publiko sa ngayon. Kaya kung inyo rin pong napapansin ano, na dito sa Intramuros Manila, kung kayo po ay magagawi, baka manibago kayo dahil meron na ilan po sa mga kalsada dito po sa loob ng Intramuros ay nakasara, hindi dahil hindi po ito pinapadaan or open sa public, but ito po ay open for walking only. So meron na tayong mga kalsada dito sa Intramuros na one way and of course may mga designated na parking areas para ma-try din po ninyo no, na makapaglakad-lakad dito sa Intramuros. And of course, maaari nyo rin suportahan yung ating mga kalesa. And also, meron din naman dito yung mga sa makabagong o modernong panahon natin ngayon. Meron na tayong mga e-bike, mga e-trike. Meron pa rin na, actually meron din tayong nakikita hanggang sa ngayon ng mga pedicab. Kettle na po, pwede nyo pa rin po yan masakyan kung sakaling pagod na kayo maglakad or ayaw nyo maglakad. Pero yun lang din yung parang announcement, hindi man announcement actually. Pero sa mga hindi pa ulit nakakabisita sa Intramuros, may ilan na pong mga kalsada or street dito po sa loob ay ang sinara at most likely po ay para po ito sa ating mga kababayan para makapaglakad-lakad sa ating mga bisita. Samantala, ito mula pa rin po sa IA o Intramuros Administration kung saan binahagi po nila yung pagsasaayos nitong candelabra ng mula po sa Casa Manila Museum. Mula po sa kanilang conservation laboratory kung saan binahagi po ng Intramuros Administration yung ilan sa mga kuha ng pagsasagawa po ng Repair sa Candelabra mula po sa Casa Manila Museum. Parang maalala ko, no, na meron na nga rin po tayong nakapanayam. Actually, mula rin sa NHCP, hiwalay pa po yan. Meron pa po tayong parang nakapanayam na SANFO 101, yung kahalagahan ng conservation and preservation nitong ating mga heritage materials or heritage mga cultural heritage materials na nakikita po natin, lalong-lalo na sa ating mga museo. Naku, saan meron din po silang sari-sarili yung mga museo natin, ano, may sari-sarili po silang mga tinatawag nating ano nga yun, conservation laboratory na talagang tumututok na mapangalagaan, malinisan, lalong-lalo na ano, dahil syempre ito pong ating mga cultural heritage sites ay hindi lang po yan basta-basta nililinisan. Kahit nga umulan, umaraw, hinayaan muna natin siya. And of course, kapag dumating yung panahon na hindi na natin nababasa yung ating mga historical landmark, o di kaya naman yung sira ay medyo malaki na, o kaya naman talagang siguro kapag magamit lamang natin ng ilang segundo o ilang mga araw ay madali na itong masira, ay dun pa lamang natin dapat itong muling i-repair sa kasalukuyan. Kaya nagpapasalamat din po tayo sa ating, lalo na dito sa Intramuros Administration and of course sa NHCP, para sa patuloy na pagtutok at pangangalaga, yung tinatawag nga natin conservation, dito po sa ating mga cultural heritage materials. Dahil of course, malaking tulong pa rin na yung ginagampanan ng ating mga museo sa pangangalaga. Iba pa, of course, yung pangangalaga na ginagawa nila inside sa bawat instrument na nakikita po natin sa kanilang mga museo, sa bawat libro, sa bawat materyales na nakikita natin. Kaya sana po, no, panawagan din natin sa bawat isa na mga bibisita sa mga museo na ay sundin po natin yung kanilang mga museum guide, yung kanilang mga protocol, na para maiwasan po natin na makasira ng anumang bagay na maaari po natin makita sa loob ng mga museo po dito sa ating bansa. Samantala, ito naman ay good news. Mula naman po ito sa Department of Science and Technology. Kung matatandaan po ninyo, ano, ay recently nakapagbukas po sila ng panibagong Regional Yarn Production and Innovation Center. Dito po yan sa Ilocos o Ilocos Norte. Pero syempre, marami pa rin nagtatanong na may mga nababasa nga po tayong ilang comments na gaano ba ito kahalaga? Ano ba yung maitutulong nito sa ating industriya, lalong-lalo na sa mga pinagkukunan po natin ng tela, ng mga sinulid? Siyempre, nakapagbigay po tayo ng kabuhayan, ng mga livelihood sa ating mga magsasaka, sa ating mga nagpo-process nito sa iba't iba po nating mga pabrika. And of course, isa po itong malaking hakbang mula rin po sa DOST para mapaunlad po natin yung industriya ng tela sa Pilipinas. At isa rin po itong hakbang para malesen yung ating mga ini-import na mga materials or international na materials na ginagamit natin sa ating mga damit. Kaya kung inyo pong maalala, no, na nakapanayam natin din before, ang director po ng Philippine Textile Research Institute or DOST PTRI na si Director Julius Leano Jr. na panawagan niya po sa publiko, ano, na suportahan po natin yung mga telang gawang Pinoy. Mula man yan sa abaka, mula man yan sa pinya, at marami pa pong iba actually. Marami na pong nadidiscover ngayon ng DOST para mas mapalago po natin ang industriya ng tela dito po sa Pilipinas. Kaya nga po, mas marami pa pong, as much as they can, of course, mas marami pa pong inilulunsad or ino-open ang Department of Science and Technology na tinatawag po nating Regional Yarn Production and Innovation Center o RYPIC. Actually, ito pong binabanggit natin ay may ilang mga nakapanayam na dito yung ating Ma'am Shi Marinela sa kanyang programang Home Eco Nanay, kung saan mas lalo pa nating napapakinggan yung sa kwento sa likod ng pagtatayo ng ilang mga RYPIC dito po sa ating bansa. Actually, siguro may mga lima na. Siguro, kung papakinggan natin, maliit pa lamang in numbers, pero malaking hakbang po ito para makatulong po tayo sa ating mga magsasaka, sa ating mga Pilipinong patuloy po na nagpo-provide ng mga materials, local materials, para mas mapalago po natin itong industriya ng tela sa ating bansa. Para sa iba pang impormasyon, ano, maaari nyo po itong mabasa itong article tungkol po dito sa pagbubukas ng ilang mga RYPIC sa official website po ng Department of Science and Technology. At mula riyan, tayo unti-unti na pong magpapaalam. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At of course, ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, ganun din kay Frenny Julius Ungab at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
1: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan ang kahaponan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Oras muna natin ganap ng alas 5 ng hapon. Magandang hapon. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. Gaya po ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin. at mga balita at impormasyong kapaki-pakinabang. Itong ating palatuntunan. Kaya naman, samahan niyo po ako. Ano man ang inyong ginagawa, pinagkakaabalahan, okay lang yan, bayaan niyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

At narito po muna magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 14, bisperas ng sweldo. Humina na po, no, itong dating tropical storm Josie at isa na lamang low pressure area habang ito ay papalayo sa ating Philippine Area of Responsibility. Sabi po ng PAGASA, kaninang alas 3 ng hapon ay nasa 1,075 kilometro ang layo nito dyan sa silangan ng southeastern Luzon. Inaasahan namang tuloy na itong makalalabas ng APAR habang hindi na direkta pang makakaapekto sa ating bansa. Samantala, may isa pang tropical depression na nandyan pa sa may Guangdong, China. Ngunit hindi pa rin ito inaasahang papasok naman ng ating APAR. Dahil humihina ang habagat, inaasahan ng ilang araw na mas mainit na panahon at mga localized thunderstorm. Yan ay hanggang Webes bago muling lalakas daw po yung southwest monsoon sa pagtatapos ng linggong ito. At ito nga po ang pinakahuling magiging lagay ng ating panahon. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms ang daranasin dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra dahil sa habagat. Dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, daranas tayo ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglaang thunderstorms, lalo sa gawing hapon at gabi. May babala po ang PAGASA sa posibilidad ng flash floods at landslides tuwing magkakaroon ng matitinding thunderstorms. Sa karagatan, katamtaman hanggang malakas ang hangin sa Hilaga at Kanlurang Luzon, kaya naman katamtaman hanggang maalo ng mga baybayin. Banayad naman hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa.

Sabot kalahating minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Samantala, narito na ang ating balitaan. Sa ating unang balita, umabot na sa 23 ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Inday at Habagat. At batay nga dito sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Isa pa lamang sa mga nasawi ang kumpirmadong na-validate habang patuloy pang bineberipika ang iba. Meron ding 8 sugatan at 18 naman ang nawawala. Mahigit 782,000 katao o halos 167,000 pamilya ang naapektuhan dito sa may 12 rehiyon sa ating bansa. Higit naman 21,000 residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center habang umabot na sa higit 1,000 bahay at 41 infrastruktura ang napinsala. Lagpas na rin sa 40 milyong piso ang naipamahaging tulong ng ating pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya.

0: Love's entertainment scene. Updated ka ba?
1: Swak na budget recipes.
0: Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
11: OPLAN contra tax scams.
10: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
0: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Pilipinas.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: interesting na usapan.
2: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
16: Learning from home na hindi boring.
0: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
19: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine, 1278 kHz sa AM Radio. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon, ngayong gabi. At bago po sa ating musika, narito pa ang ating balitaan. Isang magnitude 5.2 na aftershock ang yumanig kanina sa Masbate. Niyanig nga ng magnitude 5.2 na lindol ang karagatan sa kanluran ng Claveria, Masbate alas 3:04 ngayong hapon ng Martes. At ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, isa itong aftershock ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa lalawigan noong June 13. Sinabi pa ng PHIVOLCS na tectonic ang pinagmulan ng naturang lindol at naitala ang pinaka-sentro, yung epicenter, sa layong 20 kilometro sa kanluran ng Claveria, Masbate, na may lalim naman na 10 kilometro. Ramdam ang intensity 3 sa Naga City, gayon din sa Legazpi City, Albay, Gumaca, Quezon at Sorsogon City. Samantala, intensity 2 ang naitala sa Tabaco City sa Albay, Sipokot at Pili sa Camarines Sur, Aroroy, Masbate, Mulanay sa Quezon at Bulusan sa Sorsogon. Habang intensity 1 ang naitala sa ilang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Capiz, Catanduanes, Marinduque, Masbate, Quezon at Sorsogon. Wala namang inaasahang pinsala o tsunami bunsod ng naturang pagyanid, bagamat posible pa ang mga kasunod na aftershocks.

Meron na po tayo halos 28 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa atin pa rin balitaan, pinagutos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang prioridad sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP ang mga proyektong maaari nang agad ipatupad at may pinakamalaking pakinabang sa publiko ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Patuloy pang nire-review ng administrasyon ang panukalang pambansang budget matapos itong talakay ng gabinete noong nakaraang linggo. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay ang lahat ng pondong isasama sa budget sa mga programa ng pamahalaan at sa pambansang development plan at tiyaking mataas ang magiging benepisyo nito sa mamamayan. Dumalo sa pulong ang ilang miyembro ng gabinete kabilang ang mga kalihim ng education, social welfare, agriculture, labor at energy, gayon din ang mga opisyal ng DPWH, DOTR at DOH. Ayon pa sa Malacanang, inalahad ni Budget Secretary Kim De Leon ang mahalagang bahagi ng panukalang 2027 NEP sa cabinet meeting bago ito isumite sa Pangulo para sa masusing pagsusuri. Inaasahang ihahain ang panukalang pambansang budget sa Kongreso matapos ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Marcos sa huling bahagi ng buwang ito para sa pagtalakay at pag-aprubahan.

Sa iba pang balita, 24 na sasakyang pandagat ng China ang namonitor ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea mula July 7 hanggang 13. Sa bilang na ito, 21 ay

0: that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
3: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
3: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Patuloy po kayong nakasubaybay dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Ako pa rin si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon. At narito pa rin ang ating mga balita dito sa ating balitaan. Kanina, ininspeksyon ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang National Academy of Sports sa New Clark City sa Capas, Tarlac. At dito ay kasama si Education Secretary Sunny Anggara. Binisita ng Pangulo ang mga pasilidad ng paaralan para sa mga student-athletes. Sa kasalukuyan, higit 240 atleta estudyante ang nag-aaral dito habang nakapagtala ang akademya ng mahigit 1,000 medalya noong nakaraang taon. Sa iba pang balita, muling sinailalim sa yellow alert ang Visayas Power Grid ngayong araw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Epektibo ang naturang alerto mula pa ngayong alas 5 ng hapon, tatagal yan hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin yan, manipis ang reserbang kuryente at posible ang rotational power interruptions sa ilang lugar kung tataas pa ang demand. Tatlo pa rin malalaking planta ng kuryente ang nananatiling offline. At pinatupad naman ngayong araw ang panibagong galaw sa presyo ng petroleum products at batay sa Department of Energy. Tumaas ang presyo ng diesel ng hanggang 4 piso at 62 sentimos kada litro. Tumaas din ang kerosene ng hanggang 4 piso at 22 sentimos kada litro. Samantala, depende na lang sa retailer, maaring rollback o bahagyang pagtaas naman ang naging galaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa DOE, patuloy na naapektuhan ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon pa rin sa gitnang silangan. Samantala, narito pa rin ang ilang pang paalala mula sa ating himpilan.
1: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
13: Secret, baka agawin mo.
14: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
13: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
15: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
13: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
12: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
15: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
13: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
15: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
17: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
18: Mas pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo.
20: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
22: World Service Sports Radio.
23: Ang tagintig ng FM
24: at lakas ng AM
25: sa iisang himpilan.
26: Pinagsanib na puwersa
27: para sa mas malawak na
28: serbisyo publiko.
29: Radio Mag 1278.
30: Sports Radio 918.
31: Radio Pilipinas.
32: Radio Publiko
33: 738.
34: At Radio Pilipinas World Service.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3
38: AM and FM collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas
42: and Capital 104.3 collab.
43: Collab.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Radyo Pilipinas.
47: Interesting usapan.
48: Hindi heavy.
49: Tugtugang chill.
50: Suave.
51: Learning from home, may hindi boring.
52: Radyo Magazine
53: 1278 AM.
0: 8 minuto na lamang at alas 6 na. Dulong bahagi ng ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Alam po ba ninyo, mahigit sa 10,000 ang tinatawag na excess deaths na nangyari po sa Europa. At yan ang sinisisi yung matinding heat wave. Batay sa datos nitong Euromomo, isang network na suportado ng European Center for Disease Prevention and Control at ng World Health Organization, higit 9,000 sa mga nasawi ay ang edad ay 65 pataas. Sabi po ng mga eksperto, ang matinding init siyang nagdulot ng matinding panganib sa kalusugan, lalo sa matatanda at mga may sakit sa puso at baga. umabot daw sa higit 10,650 yung mga excess deaths. Yan ang nangyari po sa linggo ng June 22 hanggang 28. Kasabay niyan yung kakasira ng mga record sa temperatura sa France. Mga record-breaking na temperature, no? Sa Spain, sa United Kingdom at iba pang bansa. At sinasabi nila, no, gaya ng pandemya, walang katwiran, no, na makita na makapagpapaliwanag sa bigla ang pagtaas ng bilang nitong mga namatay. Sabi ng mga scientist na yung tindi ng heatwave pinalala ng human-induced climate change na nagiging dahilan upang maging mas madalas at mas matindi yung mga matitinding init. Kaya naman panawagan ng mga eksperto sa mga mas matibay na paghanda at mga hakbang upang maprotektahan ang mga pinaka-apektadong sektor ng populasyon laban dito sa palalana ng palalang epekto ng pagbabago ng klima o yung climate change.

Kasabay po ng tugtugin inyo napapakinggan sa ating background, tayo ipansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay and thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Thank you sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz, Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungad. Thank you kay Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Nagpapasalamat din kami sa duli kay tungod dako gid ang bulig sini sa amon nga naka-intra ko sini nga programa kay tungod sang niya nakuha man ako nga isa diri kay sa tanan nga niya ang Los Unangid ang napilian nga amuman kung naka-insa kami. Pasalamat dito mi sa duli tupad ng kami dito nga sa barangay Los Unan ang ila na kuha.
1: Nami naman ma'am kay ang agi sa tubig manami na dasig na kay mawa na.

Salamat. Good sa inyo, Tarano.

0: malaki po yung naitutulong po nung balog-balog dam pagdating ng araw regarding po sa ikaunlad po ng kabuhayan, lalong-lalo po sa mga magsasaka po na madadaanan po ng tubig po nito. Yung mga iba po kasing farmers sa amin, halos umaasa lang po sa tubig ulan. So, sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalikit po ng gastos. So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po para sa aming mga magsasaka. Kasi po, malilesen po kami sa mga gastusin, magkakaroon po kami ng maginhawang tubig, maayos na pagbubukid, malaking kainaman po para po lumaki po yung production po namin sa pagsasaka po. Papasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo, sa ating kay Pangulong DDM, sa pagbibigay po niya ng isang proyektong ganito. Ito po ay isang malaking proyekto na sa darating po na panahon magagamit po namin para po sa kinabukasan po ng aming mga pamilya.
1: Yung balog-balog phase 2 natin po, ito po 18.18 billion, no? May restore po tayo na 3,000 hectares, no? Doon sa phase 1 natin ng balog-balog, no? Included po 'yon sa 34,410 na service area na irrigate natin pag natapos itong balog-balog. Sa ngayon po, yung mga irrigation structures natin, yung mga conveyance canal, natatapos na po natin. Kasali na doon yung mga resettlement area, yung sa Maamot, na-relocate na po natin. Nandun na po sila nakatira sa mga core houses na ginawa natin. Ito po, hindi lang dam, hindi lang po irrigation structure, no? Lahat po ng component, para maibigay din po natin yung para sa mga katutubo na mga kaibigan natin, yung mga IPs. As of now, yung malaking porsyento na gagawin natin, ito na lang yung high dam natin na nakakontrata ito sa kay Santa Clara amounting to 7.67 billion. No? Ito po 42% ng kabuuan. No? Ibig sabihin, pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung balog-balog high dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila. So, under the leadership of our President, Pangulong DBM, at saka sa ating administrator, Engineer Eddie Guillen, no, na napaka-supportive po sila sa ating proyekto, talagang makikita ko at nararamdaman namin ng taga-BBMP na tumutulong sila para matapos itong projects.
2: Sabi ng ating Pangulo, you know, ang hindi naman sa politika tinitignan kung sino ang dapat na pagserbisyuhan. Tingnan natin, sabi niya, yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa kabi, nagsisikap talaga nung ibid namin ito, tinaasan na namin yung ano, yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Yun na lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po dyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigation, di ba? So, meaning, panganay ang ating mga farmers sa...
3: Ito po ay aking paon na rin, aking pagyamanin para makatabang sa aking pamilya, sa aking mga anak. Pagdating ng panahon, may pamamana ko ito sa kanila. At hindi na sila maghirap kasi meron na silang pagkukunan ng kanilang kabuhayan. Ginoong Conrado Sibilia, ating mahal na sekretary, at sa ating mahal na Pangulo, Ginoong Bongbong Marcos. Maraming salamat, sir.
4: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Siyam na minuto na kapitbahay, makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, araw na po ng Miyerkules ngayon. Ika-15 sa banho ng Hulyo 2026. At po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga imbagi ng Kapuluan, Apo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapainggan ho at ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Biminda po yan. Siyempre, nandiyan po naman ang Radyo Television, ang 104.3 Capital FM, nandiyan po naman ang DWCI sa MPDG Locos Norte, EWCJ sa may party naman ng Cagayan. Ano, at sa lahat po ng social media platforms, magkakarinigan po tayo pansamantala. Wala muna po tayo sa 738 kilos sa AM. Ano, at huli po yung mga pagkukumpunit pagkasayos. Para sa muling pagbabalik po ay mas mahusip at mas pinaigting at higit pong mas malinaw ang aming servisyo publiko sa ating tambayan. Ay kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado. Anyo po kami dito po sa Usapang Agrikultura. Muli po magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating banging isda at nagusuyang kila nanay, tatay sa mga lolo at lola ho natin. Yan. At sa mga motorista naman, ingat po lamang sa ating pagmamaneho. Pakihusap lang, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kansada. Kaya si Mamang Chopper, pagmalasakita na lamang ho natin, ano pa, ikalabit lang. Kigising, mas disgrasya, iwas ako na po tayo.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Tambay po lamang sa mga report manggagaling sa labas ng ating himpilan, partikular po sa mga lalawigan. Sa lagay muna ng ating panahon, ano ho, ayon po sa DOST Pag-asa, patuloy na mihirap po naman ang Southwest Monsoon ng habagat. Ang malaking bahagi po naman ng ating bansa. Samantala, yung bagyong si Josie ngayon ay LPA na lamang. Tuloy na pong humina at inaasa pong lalabas na po ito ng ating par ngayong araw. Ang panahon po dito sa mga parte ng Luzon, sinasabing makararanas yun ang maulap hanggang sa mungulap na kalangitan ay mga kalat-kalat na pagbulan at thunderstorms ng Ilocos Region. Ang Abra, ang Apayao, Zambales, Bataan, Batanes, Babuyan Islands, dahil po naman sa habagat. Ang Metro Manila, ang natitirang bahagi po naman ng Luzon ay magkakaroon ho ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Ay chance po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorm dulot po naman ng localized thunderstorms. Ang Visayas at Mindanao, din po naman ang mga isolated rain showers and thunderstorm din dahil po sa habagat at localized thunderstorm pa rin po. May mga babala po ay sa hangin at daluyong. May inaasang malalakas na hangin sa Ilocos Region. Tapos sa parte ho ng Abra, Apayao, Zambales, Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapayuhan po yung mga mangisda at mga malitong bangka na mag-ingat at po sa katamtaman hanggang sa maalong kargataan sa mga nabanggit po nating lugar. Ano ho? Meron pong sinasabing posibilidad ng flash floods and landslide po naman sa mga lugar na makararanas ng matagal at malalakas po naman na mga pag-ulan pa rin. Nalagay ng panahon, dyan po naman sa may parte ng CAR, ang Cordillera Administrative Region. Holiday ngayon ha? Ang pasok sa CAR ngayon. Kanilang magdiriwang na kanilang lugar. Tama po ang Baguio City, ang Atok, ang Benguet. At pangkalahatang lagay po dyan panahon dyan sa CAR, sinasabing magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan sa buong rayon. Ay po dahil po naman sa patuloy na epekto po ng Southwest Monsoon, yan pa rin po yung habagat at mga localized thunderstorms at mataas ang chance na bigla ang pagulan, pagkilog, pagkidlad, particular po yan sa hapon po naman at sa gabi. Ang Atok, Benguet, inasang malalim pa rin po ang panahon. Temperatura nasa 16 degrees Celsius po hanggang 23. Ano ho? Magiging maulap para sa umaga at may 60% namang chance ng katamtaman hanggang sa malalakas sa thunderstorm sa pag-ulan pagdating po ng hapon. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Baguio City, maglalaro po ang temperatura dyan sa pagitan po ng 20 hanggang 26 degrees Celsius. Ano ho? Meron po mataas na chance ng heavy thunderstorm sa mga bigla buhos po ng ulan. Pagsabit po ng hapon, yan po sinasabing mga alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang bahagi ng Benguet at CAR, kaya po dyan sa La Trinidad, at Tublay, Mountain Province at Ifugao, makararanas din po ng pulupulong pag-ulan at thunderstorms. Ano, ang ihip po ng hangin ay katamtaman po naman mula po naman sa Timog Kanluran. Alala po mula sa Pagasa na manatiling alerto ang mga residente natin sa mga mababang lugar at kabundukan dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Maaari po magdulot ng flash floods, bigla ang paghuhu po naman ng lupa.
4: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kagaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyo abang lingkod ka hero, hero, ilustre, brigado, ano ho. Good morning sa mga nakatutok sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang natin mga isda. Mga malalayong lugar at iba't ibang grupo, mga organisasyon, mapaluson, besides media, siyempre ating mga irrigators, ayan. Kaya congrats sa tanggapan ho ng niya, may bago na naman ha. Binuksan po dyan sa balog-balog ba yun? Tarlac ba yun? Tingnan natin kung bukas makaugnayan natin si administrator. Okay, nakita ho namin sa inyo yan. Okay, so natin 14 minuto kami naman makalipas mga 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Lit po natin ho, ang wala lang pasok kayong araw ay yung mga taga-car. Ano ho, celebration po ng kanilang ekangay lugar. Ano, walang pasok ang mga taga-car ngayong araw. Araw po ng Miyerkules, araw ho ni Mrs.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Simulan na po natin yung pagtanggap po ng report sa labas ng ating himpilan. Unahin natin ang Dabao. Indol na naman, ano? Area sa Mindanao, ano? Intensity 6, kagabi yata yun, batang alas 11 pasado, no? Pasilidad po sa Dabao City na kaya magproseso naman hanggang 50 tonelad ng biodegradable waste awat araw para ho gawing organic fertilizer ay sinuri po ng Agriculture Secretary. Kamin ho natin ang mga detalye ng balitang yan si Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Department of Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. kasama mga opisyal ng DA-11 at Bureau of Soils and Water Management ang isang composting facility sa Barangay Binugaw, Turil, Davao City na gumagamit ng teknolohiyang mula sa Japan para gawing organikong pataba ang nabubulok na industrial waste. Ayon sa pamunuan ng pasilidad, kaya nitong magproseso ng hanggang 50 tonelada ng biodegradable waste kada araw at gawing organikong pataba upang makatulong sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng lupa at pagpapataas ng produktibidad ng agrikultura. Napili rin ang Davao Region bilang pilot area para sa pagsubok ng naturang teknolohiya sa lokal na kondisyon ng pagsasaka. Bahagi ito ng layunin ng Department of Agriculture na isulong ang makabago, sustainable at climate resilient na mga teknolohiya para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Maraming salamat, Marcel Mamon Dasalia sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, DSWD na mahagi po naman ang emergency cash transfer sa atin ng mga mangisda at magsasaka dyan po naman sa Mindanao. Detalye naman dyan si Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng emergency cash transfer sa mga magsasaka at mangisdang naapektuhan din ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Aabot sa mahigit 7,000 benepisyaryo ang unang nakatanggap ng tig 5,000 tulong pinansyal na payout na isinagawa sa Oval Plaza sa General Santos City. Ayon sa DSWD, maaaring gamitin ang ayuda sa pang-araw-araw na pangailangan at sa unti-unting pagpapanumbalik ng kanilang kabuhayan habang patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad. Bahagi rin ito ng disaster recovery efforts ng gobyerno sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Kaming walang minuto kapit bayan makalipas ang alas 5 na madaling araw, umabot na po sa 12.5 milyong piso ang kabuang pinsala po na sa agrikultura ang nagdang bagyong si Inday. Ano ho? Tulad po ng DA na 1,078 na magsasaka at 500 hektare po naman ang sakahan ang sinasabing nasa lanta. Inakagrabing tinamaan po ang pananim dyan po sa Calabarzon, Maropa, Western Visayas at Negros Island. Ang land po naman ang pamahalaan ng 1.2 pilyong pisong inisyal na pondo para po naman sa binhi at pataba para matulungan pa rin ang mga apektadong magsasaka.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, kadiba ng Bayan Store matatagpuan sa bagong bukas na MMDA Nature Park dyan po naman sa Cavite. Detalye po naman dyan si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nilaksanaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang nature park sa Barangay Lanti, Carmona, Cavite. Ayon sa MMDA, bahagi ito ng kanilang urban renewal at pagsusulong ng ecotourism sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming green space sa publiko. Dito, maaaring magtungo upang mag-ehersisyo, mag-picnic at mag-unwind habang pinagmamasdan ng lunti ang kapaligiran. Pinaganda na rin ng MMDA ang dating sanitary landfill o tambakan ng basura na nagsara at inabandon na noong 1998 para pakinabangan ng publiko. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod sa pagiging Eco Park, matatagpuan din dito ang karidiwa ng Bayan Store bilang pagsuporta sa karidiwa ng Pangulo Program ni Pangulo Marcos Jr. na layong magbigay ng abot kayang produktong agrikultura sa publiko. Makikita rin dito ang Bamboo Pavilion at isang seedling nursery na may kakayahang magparami ng kawayan na bahagi naman ng hakbang MMDA sa pangangalaga ng kalikasan at sa paggamit ng kawayan bilang natural na proteksyon kontra baha. Nagtayo rin ang Ahensya ng Disaster Preparedness Training Center kung saan dito papandayin ang mga pagsasanay kaugnay sa mga programa hinggil sa disaster preparedness, emergency response at rescue operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Eh, meron ng mga nakatakbang Kadiwa Outlets, iba-ibang bahagi po ng Metro Manila ngayong araw kung saan ari yung bumili ng mga abot kayang agriculture products ang publiko naman. Para po sa kumpletong listahan ng mga lokasyon dito sa NCR, ay maaaring mong bisitahin ang opisyal na pahina po ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Patuloy po pinagbabenta po naman ng gobyerno ng pagbibenta ng bigas. Halagang 20 pesos kada kilo, mga piling selebrasyon at okasyon sa iba't ibang probinsya. Tulad po ng kamakailang Tinalak Festival, yan po naman sa South Cotabato. Samantala, murang bigas ng gobyerno dinagsa ng mga residente sa Mahataw, Batanes. So naman, sa detalya, nandiyan po naman si Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Batanes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng dalawang araw na pagsasanay para sa fishing gear design, construction and management. Ayon kay Provincial Fishery Officer Dr. Richie Rivera, ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga mangingisda mula sa Bataan Island na binipisyaryo ng mga bangkang pangisda na pinagkaloob ng ahensya. Layunin ng programa na palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga binipisyaryo ng bangka sa tamang pagdedesenyo, paggawa, pagkukumpuni at mamamahala ng kanilang mga kagamitang pangisda. Bahagi rin ito ng patuloy na suporta ng ahensya upang matiyak na magagamit ng husto ng mga mangingisda ang kanilang kagamitan at mapataas ang kanilang kabuhayan. Ayon sa BFAR, ang pagsasana ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mangingisda kundi sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga itinatapong sirang lambat at iba pang kagamitang pangisda na maaaring makapinsala sa yamang dagat. Para sa Bagong Pilipinas, Maisel Estoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Ay samantala naman, NIA o National Irrigation Administration Central Visaya sa Sandugo Agri-Fair 2026 sa Tagbilaran City, Bohol. May detalye po dyan si Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagsilbing tulay ang National Irrigation Administration or NIA sa Central Visayas sa paglahok nito sa Sandugo Agri-Fair 2026 dahil natutulungan nito ang Buholano Irrigators Associations sa pagbibenta ng sa kanilang sariwa at abot kayang mga produkto. Nagtayo ng booth ang NIA 7 sa paglahok sa Agri-Fair kung saan ibinibenta ang mga sariwang gulay, prutas at bigas na ani mula sa lokal na mga magsasaka na mga benepisyaryo ng mga sistema ng patubig ng NIA 7 sa mga bayan ng Valencia, Balilihan, Hagna, Garcia Hernandez, Ubay at Sierra Bulyones. Nagsimula ang Agri-Fair nitong Lunes at nagpapatuloy hanggang sa Biyernes, July 17 sa Plaza Rizal, Tagbilaran City. Bukas ito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama sa mga ibinebenta ang sweet corn, sitaw, talong, ampalaya, pipino, sili at sal, pechay, kalabasa, okra at iba pa. Abot kaya itong ibinebenta tulad ng pipino na mabibili sa 15 pesos kada kilo. Sili espada sa 30 pesos kada kilo, bukid rice sa halagang 47 pesos kada kilo at iba pang produktong pang-agrikultura. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, patuloy na tinutulungan ng NIA 7 ang mga asosasyon ng irrigators na maibenta ang kanilang mga ani habang ginagawang abot-kaya at madaling mabili ang kanilang mga produktong pang-agrikultura sa mga mamimili. Inorganisa ng pamalaang panlalawigan ng Bohol ang Sandugo Agri Fair sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Samantalang tulong pinansyal para po naman sa mga magsakot mangisda. Inamahagi po naman ang DA, dyan po naman sa Sok Sargen. Detalya, nandiyan naman si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Bayong Sultan Kudarat, ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP Distribution Caravan para sa mga magsasaka at mangisda. Sa unang araw ng programa, umabot na sa 211,000 na benepisyaryo mula sa 5 barangay ang nakatanggap ng kabuang 4,908,075 pesos na tulong pinansyal. Kabilang sa mga nakinabang ang mga residente ng Barangay New Cebu, Caridad, Poblacion, Tinumigues at Pingyaman. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ang programa ng patuloy na paghahatid ng pamahalaan ng mga tulong at serbisyong naglalayong palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangisda sa Sok Sargen. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lacuan Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Diyan pa rin po sa Davao, naglaan po ang tanggapan ho ng Department of Agriculture ng 170 milyong pisong pondo para ho sa modernisasyon ng mga pantala ng isda diyan po sa Davao Region upang mapabuti ang post-harvest facilities ng mga lokal ho nating mangingisda po naman.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: Samantala, 5 araw na training of trainers ng mga agricultural extension worker matagumpay na isagawa ng ATI Regional Training Center 9 po naman sa April, Sampuanga, Sibugay. Ay detalye ho ng balita dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sampuanga, Sibugay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pagpapay na sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9 sa ilalim ng High Value Crops Development Program, ang training of trainers on improved rubber technology for the production of quality planting materials batch 1 sa Sibugay Hotel sa Bayan ng Ipil, Sampuanga, Sibugay. Ang 5 araw na pagsasanay ay nagpapatibay sa kalaman at praktikal na kasanayan ng mga agricultural extension worker sa mga pinabuting teknolohiya sa produksyon ng guma, pamamahala ng nursery at produksyon ng dekalidad na materyales sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, masanda ng magbigay ng tulong teknikal at magbahagi ng mga napapanatiling pamamaraan sa pagsasaka ang mga kalahok sa mga magsasaka ng guma sa Sampuanga Peninsula. Ang aktibidad ay sumusuporta sa tuloy-tuloy na pagpapabuti ng produktibidad ng guma, nagtataguyod na mga napapanatiling gawaing pang-agrikultura at nag-aambag sa mas mataas na kita at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga pamayanan na magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sampuanga, Sibugay.
5: Samantala, inatas ng hawa ng Palasyo ng Malacanang ang mabilisang pagkatapos po ng Balog-Balog Multi-Purpose Project para ho mapalakas ang irigasyon at patubig sa mga sakahan po sa Central Luzon. Yan ho yung pinakita namin sa inyo kanina. Bukas o makalawad, titingnan natin mga kaugnayan mismo si ni Administrator Ginon Ed Gillian. Ayun, 27 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw.
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
5: DA, Ilocos Region, pinangunahan po naman ang pagbalangkas ng Regional Organic Agriculture Center sa Region 1. Detalye naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Dayug.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 ang 4 na araw na aktibidad upang palakasin ang mga inisyatiba sa organic agriculture at balangkasin ang development plan para sa itatayong Regional Organic Agriculture Center sa Riyuat. Sa pamamagitan ng isang short, medium and long-term planning workshop, tinukoy ng mga kalahok ang mga prioridad na pasilidad, serbisyo, programa at intervention na kailangan para masiguro ang epektibong operasyon at pagpapatuloy ng itatayong center Agriculture kasama sa mga dumalo sa aktibidad mula sa National Organic Agriculture Program R&D, RAED, DA Research Stations, mga grupo ng Participatory Guarantee System at mga lokal na pamahalaan. Nagbahagi naman ng mahalagang kalaman at rekomendasyon si Dr. Marvin Quilates, ang Digital Organic Agriculture Focal Person mula sa mga nakarang workshop. Ang kanyang presentasyon ay nagbigay ng gabay sa paggawa ng mga estratehiya na magsusulong sa paglago ng sektor ng organic agriculture sa rehiyon. Bilang karagdagan sa planning session, nagsagawa rin ang mga kalok ng learning visit sa Inuwayan Farm at Cardom's Farm. Dito ay personal nilang inobserbahan ang mga best practices at napapanatiling sistema ng pagsasaka na nagpatunay sa kahalagan ng inobasyon at pagtutulungan para sa isang pagsasakang ligtas sa kaligtasan at kapakipakinabang sa ekonomiya. Para sa mga Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
5: Mandala mga butchers po naman dyan sa Albay, sumailalim po naman sa pagsasanay, sumailalim sa malinis sa pagkatay po ng hayob. Detalye naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Report. Sa gawa ng tatlong araw na pagsasanay sa good hygienic slaughtering practices para sa mga butchers, ang Albay Veterinary Office, katuwa ang National Beef Inspection Service Regional Technical Operations Center 5, layunin ang programa na palakasin ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa kaligtasan ng karne sa buong lalawigan. Dumalo sa pagsasanay ang mga meat handler mula sa iba't ibang local government units upang mapahusay ang kanilang kaalaman sa malinis sa pamamaraan at pagkatay, mapabuti ang kalidad ng karne at makatulong sa pangangalaga sa kalusugan ng publiko. Kabilang sa mga tinalakay, ang makataong paghawak sa mga hayop, personal at pangkapaligirang kalinisan, sanitation at tamang paghawak ng karkas. Pinagtibay rin sa pagsasanay ang pagsunod sa Meat Inspection Code of the Philippines at iba pang pambansang pamantayan sa kaligtasan ng karne. Ayon sa Albay Provincial Information Office, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang palalawigan ng Albay na palakasin ang local meat inspection services at matiyak na ligtas, dekalidad at maayos ang karne ang naihahain sa mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Samantala, dyan sa semester meeting ng mga veterinarian at meat inspector, sinagawa po naman dyan sa Northern Mindanao. Italian, nandiyan naman si Nival Colonia, Radyo Pilipinas, King Wog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Isinagawa sa Northern Mindanao ang joint semestral meeting ng mga veterinarians at meat inspectors sa panguna ng National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 10. Tinututukan sa turang meeting ang priority programs sa ilalim ng bagong NMIS Executive Director sa bagong OIC Regional Technical Director para sa darating na Basic Meat Inspection Course sa Hulyo 20 at sa Agosto 14 sa taong kasalukuyan. Para sa field concerns at pagpalakas ng coordination sa pagitan ng mga tanggapan, lalo na sa technical frontliners, pag-usapan ng mga priorities, address challenges, set unified action plans patungo sa meat safety. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
4: Agrikultura. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: Maraming salamat sa report niya, Radyo Pilipinas. Gingong nagkita sa ating oras, kapitbahay. Ay 32 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning kay Mother Clarita Ilustre Fabrigado. Mother, palakas ka ha. Kaya pa yan, kaya pa. Lakas ka lang, kain lang. Balik mo kami, sandali lang, sandali lang. Alam mo na mahalagang paalala.
4: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: Kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol
3: sa pagkunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
4: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
3: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
3: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: I-shoutout lang sa mga nakikinig sa atin dyan sa parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Sa Beltran family ho, sa Kagangang UG, ganun din. At syempre sa mga Batang Pio, sa Iris Boys, NEI 79 Batch, o Solomon, kamusta na riyan? At dito rin, happy birthday muna. Ay, happy birthday muna ho. Kay Sir Ian, Ayan Rabago Canlals. Happy birthday, Sir Ayan. And then kay Julieta Gutierrez Balahadja, maligayang kaarawan. And then happy birthday kay Sir Levy Montero. Diyan sa Santa Mesa, Pores, sa may Abad Santos, Maynila ito eh. Lokal lang, Sampaloc, okay. At happy birthday din. Oy, birthday din ngayon. Ating spokesperson no ng NFA, ano ho, at na si Sir Angel Imperial. Alam po, nagsaselebrate na kailang karawan. Ligayang karawan na lamang sa inyong lahat dyan.
6: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
7: Good morning nga pala kay Yusek Asis Perez, ano ho. Okay, sige. Good morning din sa Philippine Fisheries Development Authority. Sana minsan magkakwentuhan naman tayo. Okay. Report tayo sa Tayog, Pangasinan. AMW Ilocos Region, lumawak po sa mamahagi ng mga makinari ng DAR Ilocos Region sa mga magsasaka. May detalye po si Grace Acqua, Radyo Pilipinas, Tayog.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakilahok ang Department of Migrant Workers Regional Office 1 sa Pangulan Regional Director Christian Ray Osison sa sinagawang pamahagi ng mga makinarya, kagamitan at iba pang supply sa pagsasaka sa Bayan na Rosales, Pangasinan. Naging pagkakataon din ang aktibidad upang may pabatid ng DMW Region 1 na iba't ibang programa at servisyong iniaanlok ng ahensya para sa mga OFWs, particular sa mga nagbalik-bansang OFWs na piniling pasukin din ang pagsasaka bilang pangmatagalang kabuhayan. Personal ding pinakinggan ni Regional Director Season ang mga katanungan at pangailangan ng mga OFW returnees at paliwanag ang mga programang makatutulong sa kanilang reintegrasyon at pagpapatatag ng kanilang kabuhayan. Matapos ang programa, nagsagawa rin ng pulong sina Regional Director Season at DM DAR, Secretary Conrad Estrella III hinggil sa paglilipat ng gusali ng DMW sa Rosales, layo nitong higit pang mapalakas ang ugnayan ng dalawang ahensya upang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga FW at kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay, maraming salamat sa report na yan, galaw-galaw, para hindi pumana. Pakiusap na sa mga nasa Manibela, sa long drive, sa mga bihira-bihira. Kahit hindi kaya, eh, kilid-kilid muna ho tayo. Ano? Power na, 15-30 minutes, okay na ho yan. Natin balikan yung ating mga Manibela.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sa bahaging ito ay minsan pa nating pasyalan ang tanggapan ho ng filmmaker, ano ho? Ang Philippine Center for

0: Informasyon na makasama natin si Engineer Arlene Joaquin, Supervising Science Research Specialist po ng filmmaker, alimpanin po ng Department of Agriculture. Engineer Arlene Joaquin, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahiro. Good morning, Madam Engineer.
1: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
0: Oh, nakita ko na ang beautiful morning ni ma'am. Yun, nakaano pala si ma'am. Nakalive pala ba yan? No? Video
1: yes
0: pala
1: po,
0: siya.
1: Nasa sasakyan po. Pasensya na po sa background. Kami po
0: oh, okay lang ma'am. Okay lang. Gilid muna kayo. Huwag kayong mag-gulit yung patanda rin, ha?
1: Yes po. Tama po yung paalala nyo kanina na rin dito.
0: Sige po. Pag-usapan nga po natin itong mga nabuo, ha? At ang mga na-invento, dinisenyo po ng Filmic, yung po mga moisture meter na yan. Para saan ho ba yung moisture meter na yan? Bakit po ito kailangan? Ganito kapuntante? At anong pakinabang natin meron dito?
1: Ay, yes po. Gaya po nang nasabi nyo kanina, ang moisture meter po ay napakahalaga na meron ang ating mga magsasaka at ating mga kooperatiba dahil ang moisture content po na sinusukat nito, ito po yung primary indicator or ibig sabihin ito yung pinakamahalaga na indikasyon na ang ating mga grains ay kalidad or nasa quality. Kaya makikita po natin, laging tinitingnan or lagi po yung requirement, kumbaga tinatanong kung ano ang ating moisture content level ng ating mga grains po. Ito din po yung, ang moisture content din po kasi, ito yung basihan, no? Primary din na basihan ng ating pagpipresyo or pag tawag dito, kung magkano natin bibilhin at maibibenta in the part ng farmers po ang ating mga grains. So specifically po, ang una po namin na-develop yun pong para sa palay, sa kamais. Ito po yung tinatawag nating grain probe.
0: Moisture meter.
1: So yun po.
0: Yung MC, yung moisture content, yan po yung sukat po ng dami ng tubig sa loob po ng butil ng palay o kaya po naman sa mais at doon po ay nakasaad yung porsyento. Ano po ba yung tamang porsyento ng content meron ang iba't ibang mga butil natin?
1: Yes po. Generally po, ang moisture content na maganda or yung nire-recommend po ng ating mga experts sa mga grains, ito po ay nasa 14. Sabi natin pag dry ito yung 14. Sa Pilipinas po, kapag nagbebenta tayo, meron tayong sinatawag na skin dry, na dry. So pag sinabi po natin dry, sabihin 14% po yung moisture content nito. Yun po yung recommended. And sa ibang operations naman po, so like sa milling, meron din pong mga nire-recommend yun. So, sa milling po, nasa 12 and 14. So, pinaka-safe po ay yung 14%. Ibig sabihin, pwede na natin po itong store ng matagal.
0: Pati nga sa mais, sa mga kernel na yan, ganun din ho ba ang porsyento?
1: Yes po, sir. Sa corn po, medyo mababa kasi mas madali po itong mabulok. So, sa corn po, ina-advise ay 12 to 14 bago po natin store. Depende po sa haba ng ating pag-i-store.
0: Okay. Maho ba, Ma'am Arlene, na pagka sabi nila, ano ba mangyayari kasi kung masyadong mataas ang MC? O kaya na may basa, ano ho? Siyempre, mag-iinit yung mga butil sa loob ng sako. Tutupuan ng amag ho yan, baka nga may asidong bulok po yan, at mabilis na atakihin po ng mga kulisya. Kasi siyempre, bababa yung presyo sa mga mamimili natin. Ganun na mangyayari, ano?
1: Yes po, sir. Kaya napaka-importante po talagang tama yung level ng ating moisture content bago natin ito itabi or ibenta para mas makuha po natin yung tinatawag nating optimum benefits po ng ating mga farmers at ang ating mga kooperatiba din po on the other side.
0: Yan po ay pagkabasa. Paano naman ho, Engineer Arlene, pagka yung masyadong mababa naman yung MC o kaya overdrive, sobrang tuyo, ano naman ang mangyayari doon?
1: Kaya din po, sir, unang-una, kapag bumababa na yung MC, masyadong mababa sa recommended, lugi na po tayo sa timbang. Hindi po ba? So, mas magaan na kasi siya kapag po mas pag-overdrive na siya. And sa terms naman po ng quality, kapag po kasi giniling natin, halimbawa, yung giniling natin yung mas mababa na nasa 10, durog na po yung makukuha natin dito. So, hindi na po natin makukuha yung maximum or yung optimum po na head rice na tinatawag natin. Ito po yung mga magandang quality po sa rice. Kaya napaka-importante po na nasa tamang antas or level po ng moisture content ang ating grains sa lahat po ng operation pagkatapos nitong anihin.
0: Yung itsura niya, parang ano rin, ang tawag din ba dyan, pamburiki? Parang ganun din ang mga itsura, no?
1: Opo, sir. Actually, Sir Hero, yun po yung aming inspiration. Bakit po namin siya ginawa? Ang Buriti po kasi hindi yan nawawala eh. Sa

0: makikita nyo po pagka po panahon ng anihan, timbangan. So, nandun po lagi yung ginagamit ng ating mga farmers, ng ating mga ahente sa mga trading activities nila. In-improve lang po namin yan para hindi rin sila manibago sa paggamit, para po mas mabilis yung acceptance ng ating mga farmers. Parang yun lang din po. So, nilagyan lang po namin siya ng moisture content sensing mechanism. So, mismo niya pong, ayun, kung nakikita niyo po yung medyo rectangular dyan. So, dyan na po nakalagay yung sensor, yun pong read out po nung anong level po ng moisture content. Pakikita na po dyan in less than 5 seconds.
1: Pero dapat ang gagamit lang ho niyan, mga magsasaka, no?
0: Hindi naman po. So, basta po yung sa industry na nangangailangang sukatin ang level po ng moisture content level. Kasi napakadali lang naman din pong gamitin. Sa traders po, importante din ito para maging tama din po yung kanilang pagpepresyo sa mga bibilhin nila.
1: Iwalagi lang natin, ha? Yun lang ang pwedeng gumamit. Hindi kasama yung mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, alam naman natin kung minsan deadly po, nagdadala sa mga klase. Kasama mga estudyante rin, ho? Pero teka muna, Ma'am Arlene, ano ho? Ano po ba ang bentahin ng Pilmec Grain Probe Moisture Meter na yan doon po sa traditional na pagtitiyak po ng kung tuyo o basa yung butil? Kasi nga dati kinakagat yung butil, eh. Inaalam lang, di ba? Mano-mano lang yung traditional na ginagamit po natin. So may pagkalugi pa rin doon. Ngayon, na merong ganyan, ano pagkakaiba?
0: Yun pa, ang pinaka-aim po talaga yung makuha yung accurate na tinatawag. So, kasi nga po, kapag hindi tama, kahit na meron kang moisture meter na gagamitin, kung mali din yun naman nakukuha mo. So, yun po yung pinaka-aim namin. Pangalawa po, kung mapapansin nyo, ito lang yung first time na nakadevelop ang Pilipinas, or tayo, so dito sa Pilipinas, ito yung kauna-unahan na itinutusok siya. Kasi karamihan po ngayon ng ginagamit sa grains, tinatawag natin ay tabletop. So, kailangan po nakalagay siya sa isang level na lugar para po makuha natin yung tamang sukat ng moisture content. Ito po, ginawa namin po siya para kahit nasa taas ka ng truck. Hindi po ba usually po kasi may mga nasa truck tayo sa handling at nakasako lagi yung ating mga grains. Itutusok mo lang to. Hindi mo na kailangan. Mas mabilis.
1: So,
0: ibig sabihin, pag tinusok mo, meron ka na agad measurement po ng moisture content, di ka na magtatagal para makuha ka agad.
1: Siguro, engineer, kasi nga yung mga salansa ng sako ng bigas, palay, pataas ng pataas yan sa mga bodega.
0: Yes po, tama po yun.
1: I-design nyo yan, pwede ikabit sa drone, yung drone tatakbo sa loob ng bodega, ka napapalik, hindi ka nagagamit ng hagdan, di ba?
0: Maganda po yung ano na isip. Pero ngayon po kasi, Sir Hero, ang intention po niya, halimbawa po nasa storage, karamihan po kasi sa dami ng sako, hindi natin iisa-isa. So may mga nalulusot or may mga nasasama na hindi tama, masisira. Doon po kasi nag-umpisa, pag hindi pare-pareho yung level ng moisture content ng magkakatabing sako. Ito po, dahil mabilis lang po siya, pwede mong isa-isahin na agad. So, maihiwalay na natin yung mga hindi tamang MC para hindi na pumahawa yung iba at hindi magkaroon ng pagkabulok. Sa
1: ito naman yung mga drone, battery operated. Sigurado, ito namang meter na ito, battery operated din.
0: Yes po, rechargeable. Literally, sir, ang battery po niyan ay battery ng cellphone para po hindi laging binubuksan yung kanyang casing at hindi po madaling masira. Sa mga electronic meters po kasi yun ang madalas na nasisira, yung pabalik-balik yung battery. Ito po, rechargeable na siya, sir.
1: Ma'am, siguro isang araw, kwentuhan niyo ako pagka nakabitan niyo na ng drone yan, ha? Ano daw ang katumpak?
0: Future po, a challenge, sir. Challenge. Oh,
1: gano'n daw po katumpak yung pagbasa ng Pilmec moisture meter na yan? Sabi ho na isang nakikinig, eh.
0: Yes, sir. Ito po ay sinunod namin sa standard. Ibig sabihin, pasado po ito sa standard. Sa ngayon po kasi, ang difference po na ang accuracy po nito, ibig sabihin, ang pagkamali po, ang acceptable lang na limit ng pagkamali nito sa ano po ay nasa point ano lang po, 0.8% po yung maximum na dapat malayo siya dun sa reading. Pag sinabi naman po natin ng totoong reading, ito po yung kinumpara natin sa ano oven method kasi ito po yung standard na reference natin. Ito po yung may pinakatama. So 0.8 po yung difference noon. Whether mas mababa siya ng 0.8 or mas mataas siya ng 0.8, ito po yung acceptable. At dapat po nandun siya sa level na yon.
1: Paano daw ang pwedeng mangyari? Kasi sabi niya, ano naman dapat gawin kapag iba-iba yung lumalabas na porsyento sa iisang sako. Kasi may mga pagkakataon, yung sako, patong-patong po, di ba? At pagka mas madikit, mas mataas yung presyo sa ilalim, na bahagi. Kaya tumataas yung bahagya yung reading. Paano yung ganon?
0: Kaya ito pong ating Grain Pro, meron po siyang averaging pasture. So kung gusto niyo po, may karamihan po kasi para makuha natin yung average niya. Mga tatlong tusok, may pipindutin lang po para makuha natin yung average. So yung sabihin po, yung representative sample ng isang sako ay napabasa niya po. Kukuhanin niya po yun.
1: Ika muna, sabi dito, magkano kaya yan? Ano? Pwede ba pang birthday gift yan? Kano daw ba yan?
0: Ay, yes sir. Yun pong ngayon, meron na po kaming supplier dito. Ang presyo niya po yata ay nasa, pero sa amin po kasi on our part, fabrication cost lang po yung binibigay namin. Pero depende po sa markup ng mga suppliers. Pero so far po yung ngayon ay nasa, nag-start po siya ng 19,000 pataas po.
1: Na daw po karami ang gumagamit dyan dito sa atin nationwide eh.
0: Wala pa po kaming latest tally ng ano, pero so far po nung pinag-aaralan po namin ito, meron kaming 50 noon so far. Pero ngayon po ay nakaprograma siya under ng RCEF, yung first po yata na ipapamigay ngayon, nasa 1,000. So kasama po siya dun sa programa na po ng ating RCEF.
1: Eh, pagdating po dun sa moisture meter per se, yan ho ba yung medyo sensitibo? Ano ba yung mga tamang pag-aalaga ba? Yung maintenance na tinatawag, dapat ba pupunasan ng malinis na tela? Tatanggalin ba yung baterya pag matagal hindi gagamitin? Dapat ba hindi natatarsikan ng tubig ulan o kaya mga tubig-tubig sa palipaligid?
0: Yes po sir, kahit ano pong meters, tama po yan, meron pag-aalagang tama. At ito po ay makikita, pagka po meron silang, pag bumili po sila nito, gumawa na rin po kami ng isang manual kung saan makikita po yung iba't ibang paraan ng pag-maintain po nito, yung mga pinaka-importante, gaya po ng battery, which is usually, dapat hindi talaga iniiwan, and then dapat hindi basa. So yun po yung mga importante. Lahat po lang ito makikita ng ating mga users, doon sa user's manual niya po na kasama kapag bili. Para po hindi nila malimutan at tumagal ang gamit po ng ating
1: mga users. Nagaya ng mga gamit pang BP, yung pang high blood pressure, yan may kinakalibrate yan, di ba? Ito ba, dapat na i-calibrate din ba? Itong mga moisture meter na yun, dapat ba i-calibrate yan kada ilang buwan?
0: Yes po sir, every 6 months po ay ina-advise natin na i-calibrate itong meter na ito para po maayos yung accuracy niya. And ito pong pagka-calibrate naman ay kasama po sa kontrata ng ating mga accredited manufacturers na sila po, part po ng after-sales service nila, yung pong pag-calibrate.
1: Dahil po dito sa mga discovery nyo niya, siguradong pabor na pabor sa mga magsasaka natin, lalo na to sa mga buyer, mga trader na binabarat ho sila. Pagka may digital meter na, wala na sigurong pwedeng manggulang. Ano?
0: Yes po, yun po ang ating intention. Both sides po ay para magkaroon ng patas po din na tamang reading po ng ating moisture content na napaka-importante po sa grains, lalo po sa palay at mais.
1: Engineer Arlene Joaquin, itong una ating pagkakaugnayan, marami pong salamat. Regal sila kaya sa yung masipag na direktor na tumutugon sa pangalang Dionisio Albinja nang umakisa niya kahapon kausap ko siya. Marami pong salamat, Engineer Arlene Joaquin, ma'am. Thank you po. Ma'am, balikan mo na yung sumba mo. Balikan mo na yung driving mo. Ma'am, ingat ka. Baka makita ka ng endemic.
0: Sige po, sir. May mga kasama po ako. Kami po ay magsasagawa ng field testing ulit ng ibang machines pa po.
1: No, sige, ma'am. Paki-shout out mo na yung mga kasama mo dyan sa loob na sasakyan. Baka magtampo sa'yo.
0: Ayan po sila. Yes. Papunta po kami ng Aurora, sir. Salamat po at babalik po kami muli. Basta po kailangan nyo po kami sa inyong programa.
1: Pag kami ang papaboriki, hanapin namin kayo.
0: Sige po, sir. Sige po. Sige po, sir Hero. Salamat po.
1: Po. Ingat po kayo. Thank you, ma'am. Thank you.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Si Engineer Arlene Joaquin ng Philmec. Ayun, ang bagong kagamitan. Anong presyo? Nasa 12 yata, eh, no? Oo. Ano kaming oras, ha? Ingat po sa mga motorista natin, sa mga nagalakbay po natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Alam po nila, Roger Cruz, Jomar Naparayar, Rolly Bumatay, Almin Pelgoni, Arnold Villamor, Arian Melios. Kapanin po natin sila, Nida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Rocamora, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julio Sungab, Camila Mali, Rona Esperanza. Siyempre, sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Ako naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Pero ilustre na obligado ay galaw-galaw sa mga may obligasyon kila buder kila sister o Miyerkules po ngayon. Iiwan Ang bagay naman ito'y tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan aman sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong pagsabasa naniniwala sa fake news ho. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
11: Pero ito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, karagatan malapit sa Palut Island sa Rangani, hinihanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. FIVOX nagbabala sa pagtaas ng alon.
3: Headlines.
0: Bulkang Mayon, patuloy ang pagbuga ng lava. FIVOX nagtala ng panibagong aktibidad nito.
3: Headlines.
0: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine.
3: Mula sa headquarters ng presidential.
0: 2 low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
3: Headlines.
0: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy. Pangulong Marcos iniutos na ang mga programang tiyak na pakikinabangan ng mga mamamayan lamang ang mapopondohan.
3: Headlines.
0: Emterra Solar Phase 1, magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo.
3: Headlines.
0: Presensya ng mga Philippine authorities sa West Philippine Sea, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Dianig ng magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental nitong Martes ng gabi. Ayon po sa FIVOX, na itala ang pagyanig na kung alas 11.49 ng gabi, may lalim na 10 kilometro. Tectonic earthquake ang tinukoy na pinagmulan ng lindol. Intensity 5 ang naranasan sa Kiamba, Sarangani. Naramdaman din ang intensity 4 sa Malapatan, Maasim at Maitum sa Sarangani. Gayun din sa General Santos City, Tupi at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 3 sa Santa Maria, Davao Occidental, Malungon sa Sarangani at Santo Niño sa South Cotabato. Umabot din sa intensity 2 ang pagyanig sa ilang bahagi ng Capiz, Davao del Sur, iba pang bahagi ng South Cotabato at Sultan Kudarat, habang intensity 1 sa South Cotabato, Davao del Sur, South Cotabato at Sultan Kudarat. Patuloy namang hinihikangit ng FIVOX ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga opisyal na biso, lalo na sa mga lugar na nakaranas ng malalakas na pagyanig.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang FIVOX sa posibleng bahagyang pagtaas ng level ng dagat matapos tumamang magnitude 6.5 na lindol sa karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa ahensya, maring makaranas ng pagtaas ng alon na mas mababa sa 1 metro kumpara sa normal na taas ng tubig. Posible ring tataas ang alon sa mga enclosed bays at enclosed straits. Naitalang unang tsunami waves mula alas 11.49 kagabi hanggang alas 12.09 kaninang madaling araw. Pinayuhan naman ang mga residente sa Sarangani, Davao Occidental at General Santos City na manatiling alerto at pansamantalang umiwas sa mga baybayin. Inabisuhan din ng mga may-ari ng bangka na tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyang pandagat at lumayo muna sa tabing dagat. Sa kabila naman ng sea level disturbance, nilinaw ng FIVOX na wala pang nilalabas na evacuation order kaugnay ng insidente. Patuloy namang inihikayat ang publiko na subaybayan ang mga susunod na abiso mula sa mga otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakapagdalang FIVOX ng kabuuang 54 na magkakasunod na lindolo earthquake swarm sa karagatan sa may Claveria, Masbate mula Hulyo 13 hanggang Hulyo 14. Ayon sa ahensya, umabot sa magnitude 1.6 hanggang 5.4 ang mga pagyanig na may lalim na 1 hanggang 45 kilometro. Lima sa mga ito ang naramdaman hanggang intensity 5 batay naman sa earthquake intensity scale. Bagamat wala pang katiyakan na mauwi ito sa mas malakas na lindol, pinapayuan ng FIVOX ang publiko na manatiling alerto at maging handa sa anumang posibleng pagyanig. Iniikayat din ang ahensyang mga residente na alamin ang pinakamabilis na evacuation routes, maganda ng emergency kit at isabuhay ang duck cover and hold kapag may lindol. Pinaalala rin ang mga natural na senyales ng posibleng lokal na tsunami, kabilang ang malakas na pagyanig, biglang pag-atras ng tubig-dagat at malakas na ugong mula sa karagatan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon ayon sa FIVOX na itala ang panibagong lava effusion at Strombolian activity mula sa bunganga ng bulkan nitong Hulyo 14. Nakuha ng FIVOX Quick Response Team ang mga video ng aktividad bandang alas 8:09, alas 9:13, alas 10:27 at alas 10:48 ng gabi na nagpakita naman ang patuloy na pagdaloy ng kumukulong lava mula sa Summit Crater. Ayon sa FIVOX, umabot na sa 191 na magkakasunod na araw ang effusive eruption ng Bulkang Mayon na patuloy na nagbubukan o nagbubuga ng lava flows, pyroclastic density currents o uzon at pagguho ng mga bato. Nananatiling nakataas ang alert level number 3 na nangangahulugang may mataas na posibilidad ng mapanganib na aktibidad ng bulkan. Dahil dito, bigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent na permanent danger zone habang patuloy namang pinapayuhan ng publiko na sundin ang lahat ng abiso at babala ng FIVOX at ng mga lokal na otoridad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa mahigit sa 12.5 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng panlalansa ng nagdaang bagyong Inday. Ayon sa Department of Agriculture, DA, apektado ang mahigit sa 1,000 magsasaka at umigit kumulang 500 hektarya na mga sakahan sa apat na rehiyon, kabilang ang Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Batay naman sa paunang assessment ng DA, Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, umabot sa 107 metric tons ang nawalang produksyon. Gayun din, patuloy pa rin sinasagawang validation, kaya inaasahan pang madaragdagan ang kabuuang halaga ng pinsala. Naghahanda ng DA ng iba't ibang programa para sa mga apektadong magsasaka at mangingisla, kabilang ang pamamahagi ng Agricultural Inputs at Survival and Recovery Loan Program. Gayun din, ang indemnification para sa mga insured na magsasaka.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang low pressure area o LPA na dating mga tropical depression. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang low pressure area o LPA 07A na dating tropical depression Josie. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ayon sa Weather Bureau, bagamat patuloy pa rin itong minomonitor sa labas ng PAR, maliit naman ang posibilidad na muli itong lumakas at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Binabantayan din ang LPA 07B na nasa labas din ng PAR. Ayon sa PAGASA, mababa rin ang tsansang buling lumakas ang naturang weather disturbance sa loob ng kaparehong panahon. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang pagbabantay ng mga weather forecaster sa galaw at kondisyon ng dalawang low pressure area. Pinapayuhan ng publiko na manatiling updated at sundin ang mga susunod na weather bulletin at opisyal na abiso mula sa DOST PAGASA.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Palaging tinidiyak ng PCG o Philippine Coast Guard na agaran silang makakarating sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyo sa oras ng kalamidad. Binahagi ni Commandant Gavan na bago pa man dumating ang main support mula sa pamahalaan ay may paunang tulong na silang naibibigay sa mga apektadong mamamayan. Dagdag pa niya, bahagi ng modernization ng PCG ang pagbili ng mga bagong sasakyang pandagat at iba pang mga kagamitan. Kabilang sa mga ito, ang airboats, rubber boats at rigid inflatable boats. Gitpa ni Gavan ang pagkakaroon ng sapat na pondo para mabili ang mga kagamitang ito ay resulta ng matibay na suporta ng pamahalaan at mga mambabatas. Bukod dito, mayroon na rin ang Search and Rescue Optimal Planning System o SAROPS ang PCG na makabagong teknolohiya ang ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang labi o tao.
6: May tigit sa lahat, ito ay bagong technology na mayroon na tayo sa Coast Guard. Yung SAROPS o yung Search and Rescue Optimization Planning System. Ito siya ay computer-based na nalalaman natin kung saan naaanod yung mga nalulunod, for example, o yung mga missing na tao. Basta't alam lang natin yung kanilang last known position. Yung computer po ang nag-guide sa atin kung saan tayo dapat maghanap. At yung success rate natin ay nag-improve.
0: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagsusuri sa panukalang budget para sa susunod na taon, nagpapatuloy ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga programang tiyak na pakikinabangan ng mamamayan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iyon lamang ang dapat na mapondohan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy na dumaraan sa masusing pagsusuri ang panukalang budget para sa susunod na taon. Itong binigyan din Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng anyay mahigpit na bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pawang mga programa lang na pakikinabangan ng mamamayan ang paglalaanan ng kaukulang budget. Ayon kay Recto, nais ng Pangulo na masigurong tugma sa programa ng gobyerno ang mga nakalatag na planong proyekto na isasama sa panukalang gastusin. Mga proyekto lamang anya na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Nitong nakaraang Hulyo 9 ay ipinresenta ni DBM Secretary Kim De Leon ang nilalaman ng 2027 National Expenditure Program na isinumite naman sa Pangulo nitong nakaraang Biyernes. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas tuloy-tuloy sa mga proyekto nito para mapalagong digital payments ecosystem ng bansa. Narito ang balita natin ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na pinalalakas ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang digital payments ecosystem ng bansa sa pamamagitan ng magkakaugnay na infrastruktura at mga patakarang sumusuporta sa mabilis, ligtas at maasahang mga transaksyon. Ayon kay BSP Deputy Governor Mamerto Tangona, nagkabilang sa mga isinusulong na digital payment solutions ang InstaPay, PesoNet, QRPH, Automated Fare Collection System at BillsPay PH para sa mas maayos na pagbabayad ng mga mamimili at mga negosyo. Naglabas din ng BSP ng Circular Number 1238 na naglalayong mapababa ang transfer fees para sa mga consumers at mapalawak ang mga lugar na tumatanggap ng digital payments. Sa ilalim ng pulisiya, pasisimplihin ang onboarding ng micro at informal na mga negosyante upang mas marami ang makagamit at makatanggap ng cashless payments. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Phase 1 ng M-Terra Solar, magsisilbing pinakamalaking integrated solar at battery storage facility sa buong mundo. Yan po ang balitang atid ni Raquel Bayan.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinuturing na pinakamalaking integrated solar and battery storage facility sa buong mundo ang Phase 1 ng Meralco Terra o M-Terra Solar Project na pinasinayan sa Gapan, Wavaisiha. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaking tulong ang proyektong ito sa effort ng administrasyon na palawigin ang renewable energy at upang patatagin ang power supply ng Pilipinas. Kung matatandaan, noong 2024 nang unang i-ground break ang proyektong ito. Ang Phase 1 ng proyekto nasa 91% ng kumpleto at inaasahang ganap na magiging operational sa August 2026. Ang Phase 2 naman, sisimula na rin ngayong taon at target makumpleto sa 2027. Sa oras na maging fully operational ang proyektong ito, inaasahang magbibigay kuryente sa 2.4 million Filipino households at makakabawas ng carbon emission ng hanggang 4.3 million metric tons kada taon. Ayon kay Pangulo Marcos, ang proyektong ito sumasalamin sa commitment ng pamahalaan na gawing konkreto ang energy plans ng pamahalaan habang pinalalawak ng bansa ang power resource nito upang mapababa na rin ang pagiging vulnerable ng bansa sa epekto ng nagbabagong supply at presyo ng pandaigdigang krudo.
11: Part of a broader effort to transform our energy sector into one that is more resilient, more competitive, and better equipped to meet the demands of a growing economy. Now ay magsilbing paalala ang proyektong ito na ang pag-unlad ay bunga ng pagtutulungan, pagkakaisa, at pagsisikap para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sama-sama natin itatag ang isang bagong Pilipinas na may sapat na enerhiya upang mapalago ang ating ekonomiya, matupad ang pangarap ng ating mga mamamayan at makapagbigay ng mas maliwanag na kinabukasan sa susunod na henerasyon.
10: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga pasilidad ng National Academy of Sports o NAS sa New Clark City, Campus Tarlac bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan sa paglinang ng mga batang atletang Pilipino sa ilalim ng National Academy of Sports Act. Nagbibigay ang NAS ng buong scholarship, tirahan, pagkain at buwan ng allowances sa 246 na piling student athletes para sa school year 2026-2027, kasabay nitong pagsasanay sa iba't ibang pangunahing sports bilang patunay sa programa ng nasabing akademya. Nakapag-uwi ang mga atleta ng NAS ng mayigit sa 1,000 medalya sa iba't ibang competition noong 2025. Sa 2026, palarong pambansa naman, nakamit ng akademya ang 26 na medalya, kabilang ang 10 ginto, 5 pilak at 11 tanso.
12: The difference really between the academy and other high schools that have sports programs ay in the academy talagang binibigyan natin sila ng kakaibang logistical and resource support. So we have athletes here who have played in numerous international events, and really the performances in athletic competitions are quite a bit higher compared to your ordinary school.
0: Si National Academy of Sports Executive Director Francis Carlos Kiko Diaz.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Formal lang narumpaan si Dr. Jose Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Sa isang seremonya sa Malacañang, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangasiwa ng panunumpa ni Puhalte na pumalit kay dating Health Secretary Ted Hermosa. Nagbatiw si Hermosa sa kanyang pwesto matapos magsumite ng courtesy resignation dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Una nang napaulat na sumailalim ito sa knee replacement surgery. Mahigit naman sa 3 dekada nang nagsisilbi si Puhalte sa DOH matapos magsimula sa ahensya noong 1991. Naging Medical Center Chief 2 rin siya ng Philippine Orthopedic Center simula noong 2014. Bukod dito, nagsilbi rin siyang Pangulo ng Philippine Orthopedic Association at Asian Orthopedic Association at isa sa mga nagtatag ng Philippine Shoulder Society at Philippine Spine Society.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
14: Kaalamang ASEAN.
13: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na pinalalakas ang pamahalaan ng presensya ng Philippine authorities sa West Philippine Sea ay kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Nakikipagtulungan ang kanilang ahensya sa lahat ng biyembro ng National Task Force West Philippine Sea. Kasama anya sa mga ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Philippine Navy at mga lokal na pamahalaan. Sinabi pa ni Admiral Gaban na nagpapadala sila ng mga barko at nananatili ang mga ito sa mga critical areas, lalo na sa mga may fishing grounds sa West Philippine Sea. Layunin niya nilang protektahan, tulungan at mahatiran ng serbisyo sa mismong laot ang mga manging isda sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea.
6: Yung kadiwa ng bagong bayaning mangingisda, tayo ay naglagay ng barko, mayroon siyang yelo, mayroon siyang fuel, mayroon siyang mga basic groceries na itinutulong natin sa ating mga mangingisda. Ito rin po ay mayroong mga medical practitioners na aagarang nakakapagbigay ng medical emergency at mga mangingisda. Inaayos natin ang serbisyo sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paglalagay ng serbisyo mismo doon sa laut.
0: Si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: News Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines, hinamo ng Ministry of Foreign Affairs ng China, kaugnay sa sinabi ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na teritoryo ng Taiwan ng Batanes. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dapat liwanagin ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang naging pahayag ng ilang nagpakilalang Chinese scholars na nagsabing sakop ng teritoryo ng Taiwan ang Batanes sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang pananahimik ng Chinese Communist Party sa usapin ay makakahulugan ng pagsang-ayon nito. Kung hindi anya malilinaw ang usapin at hindi maitatama agad, kalaunay magiging katotohanan na ito na tatanggapin ng marami at hindi na mabubura pa sa isipan. Ito anya ang estratehiya ng China na maghasik ng paulit-ulit na kasinungalingan hanggang sa maging katotohanan na kung walang magtatama nito ay magiging katotohanan nga.
16: They should give out a statement on that. In an autocratic state, nothing happens in isolation. The approach of utilizing a group of academics to give out a stand could be considered a track to event. It's very important that statements like this should be answered not only by the embassy here but by the Ministry of Foreign Affairs. Kung talagang wala silang kinalaman dyan. This is one attempt at desensitizing the international community. Without any pushback, it will soon become the stand of the Chinese Communist Party.
15: Ang tinig ni AP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Para sa Magong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Agad-agad na pagpalag ng Pilipinas sa pagangkin ng Chinese scholars sa Batanes bilang bahagi ng China. Palagang aksyon kontra misinformation strategy ng China ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela. Narito ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang kahalagahan ng agarang pagtugon ng Pilipinas sa pahayag kamakailan ng ilang Chinese scholars na pag-aangkin sa lalawigan ng Batanes bilang parte di umano ng teritoryo ng China. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Tariela na bahagi umano ng misinformation strategy ng China ang paggamit sa mga scholars nito upang magpalaganap ng kanilang naratibo sa pamamagitan ng media. At kapag hindi ito agad na pabulaanan, maaari umano itong mauwi bilang opisyal na posisyon o policy statement ng China. Narito ang pahayag ni Rear Admiral Tariela.
17: Buti na lang, meron tayong mga government officials from, of course, Secretary Gilbert Chudoro, Eduardo Oban, the Department of Foreign Affairs, and National Historical Institute to counter itong mga maling informasyon na ipinapakalat ng bansang China. No? And it's important for us to react as early as now. No?
14: Samantala, iginiit din ni Tariela na dapat magpaliwanag si Chinese Ambassador Jing Kuan kaugnay ng kanyang pagbisita sa Batanes noong nakaraang buwan at kung may kaugnayan ba ito sa naging pahayag ng Chinese scholars. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inalis na ng House Prosecution sa listahan ng mga testigo ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello sa nagpapatuloy na impeachment trial ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na pagpasyahan nito matapos suriin ang mga naunang testimonya at mga dokumentong iniharap ng unang dalawang testigo mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ni Attorney Kapunan na hindi na kinakailangan ng testimonya ni na Lopez at Bello dahil magiging paulit-ulit na lamang ang kanilang mga pahayag at sapat ng mga naipresentang ebidensya kaugnay ng reklamo. Una sanang layunin ng House Prosecution na patunayan sa pamamagitan ni Lopez sa mga pangyayari sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024, kabilang ang kanyang presensya sa lugar, ang pagdalo ng media at ang pagiging tunay na video na sinumite bilang ebidensya. Ngayon man, sinabi ni Kapunan na hindi na ito kailangan matapos na kilalanin ng kampo ng depensa na naganap ang naturang press conference at si Vice President Duterte ang nagsalita sa video.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pag-atras ng prosecution sa dalawang testigo, hindi paggaduwag o dahil sa takot. Attorney Lorna Kapunan, kumpiyansa sa kakayahan ng prosecution para hindi ng pananagutan sa pangalawang pangulo. Darito ang balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Haing nilinaw ng prosecution team na hindi kaduwagan o dahil sa takot ang kanilang desisyon na huwag nang isa lang sa pagtanong ang dalawang nakalinyang testigo sa Senate Impeachment Court, partikular na sina Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, ang hakbang na ito ay bunsod ng pagiging praktikal dahil redundant o hindi na kailangan ang kanilang testimonya at magiging aksaya lamang ito sa oras ng korte. Ipinaliwanag ni Kapunan na bagamat personal niyang nais na isa lang sa pagtatanong si Lopez, nagpasya ang buong panel na huwag na itong ituloy. Isang patunay anya na alam ng prosecution kung kailan dapat huminto at hindi lamang magpadala sa personal na kagustuhan. Narito ang pahayag ni Attorney Lorna Kapunan.
19: I had wanted to do it because I never backed off from a challenge. And to me, it's very important that the truth must out, no? And I felt that with my years of experience, I could do it. But again, as I said, if you watched my manifestation earlier, We should know when to stop.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panig naman ang depensa sa impeachment trial, posible ring magbawas ng kanilang mga testigo. Narito ang balitang atid ni Luisa Erispe.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Hindi sinasara ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang posibilidad na magbawas din sila ng kanilang testigo na ihaharap sa impeachment court. Tugon nito ni Attorney Michael Poa matapos na hindi paharapin ang prosecution sina OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello kahapon sa paglilitis. Gate ni Poa, kung makikita nilang hindi nakakailanganin pang paharapin ang iba pang witnesses dahil may sapat ng ebidensya para ilatag ang kanilang punto o argumento, ay babawasan din nila ang kanilang testigo. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
21: Actually, maganda para sa lahat. No, hindi lang para sa amin, para sa prosecution, para sa senator judges na at least nabawasan na yung mga witness. And makakaasa naman sila, like I always say, the defense is always reasonable. So kung kaya din namin gawin yun sa panig namin, pag panahon na namin magpresenta ng ebidensya, gagawin din po talaga namin. Kasi ayaw talaga nating tumagal to. No? Kasi the initial projection was around 8 months, I think. And I think all of the parties involved, meaning the defense, the prosecution, and the senator judges are hoping hindi naman tumagal ng ganun katagal yung paglilitis.
20: Gate naman ni Poa, normal lang na proseso ang pagbabawas ng testigo. Bagamat ikinagulat nila ang naging desisyon ng prosecution kahapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hiling lang prosecution na mabuksan ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin sa Senate Impeachment Court ngayong araw. Yan ang balitang atid ni Nympha Asuncion.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Nakatakdang desisyonan ng Senate Impeachment Court ngayong araw ang hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina ang bank at tax records si Vice President Sara Duterte. Ngayong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipipresenta ng defense and prosecution teams ang kanilang oral arguments o kanilang mga posisyon kaugnay ng hiling ng prosecution. Ayon kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero, bibigyan ng 5 minuto ang bawat panig para sa kanilang oral arguments at 10 minuto naman para sa kanilang rebuttal. Matapos nito ay magkakaroon ng caucus sa mga senator judges at saka sila bibigyan ng pagkakataon na makapagtanong sa 2 panig saka magdedesisyonan ng impeachment court ang usapin. Narito ang bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Escudero.
22: 15 minutes for the oral arguments in chief and then 10 minutes by way of rebuttal and surrebuttal. And a reminder to the senator judges, each senator judge can speak for a maximum only of 10 minutes and for a total of 1 hour for each side. Meaning to say, the side to grant the motion and the side not to grant the motion. We'll decide as a body tomorrow because my understanding is the parties will be needing time to analyze whatever data will be produced should the subpoenas be granted.
18: Oral arguments lang para sa hiling na ito ng prosekusyon ang agenda ng impeachment court ngayong araw. Una na kasing inatras ang prosekusyon ang pagpapaharap kina Attorney Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello bilang kanilang testigo sa impeachment court ngayong Linggo. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lagay ng kalusugan ni Senator Marcoleta, diringgin sa Sandigan Bayan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Nakatakdang humarap ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kasama ang mga doktor mula sa PNP General Hospital at UPPGH. Ito kasunod ng isinagwang independent medical examination sa Senador kahapon sa UPPGH alinsunod na rin sa utos ng anti-graft court. Sa pagdinig ngayong araw, tatalakayin kung may pangailangan pa bang manatiling naka-confine ang senador sa PNP General Hospital. Inatasan din ng korte si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi o kanyang kinatawan na magsumite ng medical report at rekomendasyon batay sa kanilang isinagawang pagsusuri. Una nang sinabi ng PNP CIDG, Nabumuti na ang lagay ni Sen. Marcoleta at inaasahang matatapos na rin ngayong araw ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Science-based and nature-based solution sa pagbaha. Tinututukan ng Quezon City Local Government Unit. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kasunod ng pagpapasinaya sa ikalawang basketball court with detention basin and rainwater harvesting facility sa Quezon City, tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagtugon sa suliranin ng pagbaha sa lungsod. Sa panayamang Radyo Magazine kay Quezon City Engineer Attorney Dale Peral, tinukoy niya ang kahalagahan ng pagsunod at pagsasakatuparan ng mga infrastruktura alinsunod sa QC Drainage Master Plan.
4: All of our efforts po sa infrastructure must be backed up with science and data. Aside from that po, the solutions that we are recommending are not entirely concrete and gray. Ang approach po natin moving forward ay nature-based solutions as well.
3: Samantala, ibinahagi rin ng QCLGU ang nagpapatuloy na konstruksyon ng karagdagang detention basin sa bahagi ng G. Araneta Avenue upang patuloy na maibsan ang nararanasang matinding pagbaha sa lugar. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, kontrobersyal na $1.8 billion Internal Revenue Service deal ni U.S. President Trump. Binasura ng U.S. Federal Court. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Opisyal lang ipinawalang bisa na isang federal court sa Estados Unidos ang kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayon sana magkaloob sa kanya ng proteksyon laban sa mga pagsisiyas at sa buwis. Batay sa ulat ng CNN, tuluyang nabuwag ang binalak na $1.8 billion anti-weaponization fund na kanyang administrasyon na una nang ipinatigil. Ipinasok ang kasunduan ito kapalit ng pagbawi ni U.S. President Trump ng kanyang personal na sakdal na nagkakahalaga ng $10 billion laban sa Internal Revenue Service o IRS. Gayunpaman sa inilabas na desisyon nitong Lunes na hayagan sinabi ni U.S. District Judge Kathleen Williams na ang naturang demand ay isinampa para sa hindi angkop na layunin. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine Youth Weightlifting Team umakot ng mga medalya sa 2026 IWF Youth World Championships sa Colombia. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Naguwin ng 4 na ginto, 10 pilak at 2 tansong medalya ang ating Philippine Youth Weightlifting Team sa nagdaang 2026 IWF Youth World Championships sa Cali, Colombia. Nagdagdag ng 2 silver si Jaya May Palagtio, 15 years old na Filipina weightlifter mula sa Cebu, matapos pumangalawa sa kanyang 77 kilogram weight division class sa clean and jerk and total. Nauna rito ang mga naging gintong panalo ni Alexandra Ann Diaz, dahilan para ma-recognize siya bilang most outstanding lifter ng torneo. Nauna ring nag-uwi ng mga medalya ang ating mga weightlifters na si Rian Cabalida, Jody Peralta at Altea Bacaro. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 40 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan.

0: talaga ginagamit. Bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
2: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
2: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
1: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2, nakahanda na ang intervention sa magiging epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan, narito report ni Dina Villacampa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
6: Dina,
8: handa na mga intervensyon ng DA sa mga magsasaka sa Region 2 na maapektuhan ng El Nino. Ay kay Regional Executive Director Rosemary Aquino ng DA Regional Field Office 2, nakahanda na mga binhi na pwedeng pumalit sa mais at palay ngayon at walang tubig ang mga irigasyon maging ng ulan dahil sa nararanasang tagtuyot sa rehiyon. Ilalaman dito ang munggo, mani, pakwan at maging ang glutinous o white corn na hindi kinakailangan ng maraming tubig. Kabilang din sa planong ipamamahagi ay ang solar-powered irrigation pump sa mga sakahang malapit sa Cagayan River upang matiyak ang supply ng tubig sa mga pipiliing magtanim pa rin ng nakaugli ang mga pananim. Nakikipag-ugnay niya rin ang mga ito sa NIAR Philippine Air Force para sa pagsasagawa ng cloud seeding. Sa ngayon ay kay Red Aquino, may mga report na silang natatanggap hinggil sa apektado mga pananim dahil sa kawalan ng ulan at karamihan dito ay mais na siyang binavalidate na ng kanilang opisina para mabigyan ng agarang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tugaw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 344 peace beneficiaries sa Kalinga formal nang nagtapos sa programa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk, narito ang report ni Estrella Loque.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Estrella.
9: 340 pamilyang benepisyaryo ng pantawid pamilyang Pilipinas.

0: Pinoprogram of 4P sa Kalinga ang formal nang nag-exit sa programa sa pamamagitan ng Pugay Tagumpay graduation ceremony, makarang maabot na naman ito ang self-sufficiency level ayon sa Social Welfare and Development of SWAT na pinagugunahan ni Team Leader Lorna Lukmiwan. Ito ay kinabibilangan ng 119 sa Tanudan, Kalinga at 221 sa Tabuk City. Kaugnay nito, ilang napiling family beneficiaries ang nagbahagi ng kanilang testimonya kung paano umunlad ang kalidad at estado ng kanilang pamumuhay bago sila naging 4P beneficiaries hanggang sa sila ay patapos na sa programa. Ilan sa mga milestones na binangkit na maito ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon na ng sariling hanap buhay ng kanilang mga anak. Nagpasalamat ang mga nagsipagtapos ng 4P beneficiaries dahil sa tulong ng gobyerno ay matagumpay na nakaahon sila mula sa kahirapan. Matatandang taunang tinataya ang estado ng kabuhayan ng mga 4P beneficiaries upang malaman ang matagumpay ng nagkampanan sa implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa program. Formal ng dilunsad ng LGU at ng DepEd Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Verna.
3: Formal ng inilunsad ng lokal na pamalaan ng Dagupan katuwang ang Department of Education, ang ABA-CADA o ang bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa program bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya upang mapuunlad ang kakayahan sa pagbasa ng mga batang Dagupenyo. Inilunsad ang programa sa Emerald Hall ng CESA Stadia sa syudad kasabay ng capability building seminar para sa mga guro at education stakeholders hinggil sa science of reading bilang suporta sa pambansang programang Bayang Bumabasa. Sa naging mensahe ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez, ang inilunsad na programa ay tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang kampanya laban sa literacy crisis sa pamagitan ng pagsasama-samang pagkilos ng mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektor. Iginit nito na ang edukasyon at mahusay na kakayahan sa pagbasa ay mahalagang pundasyon sa paghubog ng kabataan at pag-unlad ng lipunan. Binigyan din niya ang literacy ay hindi lamang responsibilidad ng mga guro kundi na mamagulang, lokal na pamalaan at buong komunidad, kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang pagsasanay sa mga guro, pagtatayo ng mga reading corner at science libraries, book donation drives, storytelling sessions, reading camps at iba pang gawaing maghihikayat sa mga kabataan na mahalin ang pagbabasa. Samantala, nagsilbing resource Speaker si Vice President for Teaching and Research ng Association of PhilAM Teachers of America New York Philippines Chapter, Rizalina Labanda, kung saan binigyan din niya na nananatiling mahalaga ang papel ng mga guro sa paglinang na makakayan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa kabila ng pag-unlad ng teknolohiya. Dumalo rin sa paglulunsad ang mga opisyal ng lungsod, mga kinatawan ng DepEd, school principals, district supervisors, barangay librarians, child development center workers at iba pang education stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng cash incentive pinamahagi sa 720 beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa Sorsogon City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Paul.
4: Mahigit 3 milyong pisong participation incentives ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa 720 parent partner beneficiaries ng Tara Basa Tutoring Program sa isinagawang payout activities sa Provincial Gymnasium sa Sorsogon City nitong July 13. Umabot sa kabuuang higit 3.2 million pesos ang naipamahaging insentibo kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong magulang ng 4,700 pesos o 235 pesos kada araw matapos makumpleto ang 20 araw na parenting sessions. Ayon sa DSWD Bicol, kinilala sa pamamagitan ng insentibo ang aktibo pakikilahok ng mga magulang sa parenting sessions habang tumatanggap naman ng reading interventions ang kanilang mga anak sa ilalim ng programa. Sa tulong ng youth development workers, nabigyan din ang mga magulang ng kaalaman sa responsabling pag-aaruga at positibong pagdidisiplina. Sinabi ng mga benepisyaryo ng malaking tulong ang tatanggap nilang insentibo bilang dagdag gastos ng kanilang pamilya. Naging maayos ang payout sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon City, pamahalaang palalawigan ng Sorsogon, mga tutors at youth development workers. Patuloy namang isinusulong ng DSWD ang taramba sa tutoring program sa Bicol Region bilang bahagi ng pagpapalakas ng literacy interventions at suporta sa edukasyon ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine Coconut Authority, Palawan. Patuloy na inaanyayahan ang mga kamag-anak na mga arestradong magdindiyog na samantalahin ang scholarship grant ng ahensya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang hatid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lizelle.
5: Patuloy na inaanyayahan ang Philippine Coconut Authority o PCA Palawan ng mga estudyante sa lalawigan na kaanak ng mga rehistradong magniniyog na mag-apply sa scholarship grant na ipinagkakaloob ng ahensya. Ayon kay PCA Palawan Agriculture's 2 Paula May Ciudad, mayroong 24 na estudyante beneficiaryo ng Coconut Farmers and Their Family Scholarship Program o COSCO ang nakapagtapos sa kolehiyo ngayong 2026. Pinakamarami ani ito sa bilang na nakapagtapos na scholars ng programa sa Mimaropa at mas marami rin kung ikukumpara sa 7 nagtapos sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Ciudad na sa buong Mimaropa ay may 422 slots na nakalaan para sa COSCO at 122 aniya dito ay para sa lalawigan ng Palawan, kung kaya't dapat na samantalahin ito ng mga kaanak na magniniyog na nais na makapagtapos sa kolehiyo. Ipinaliwanag ni Ciudad na 34 na kurso ang prioridad sa COSCO, subalit kahit anumang kurso ay maaari pa rin ipasok dito. Aniya, ang COSCO ay bahagi ng Social Protection Program na nasa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan Act, kung saan ay nagtutulungan ng 15 ahensya ng pamahalaan tulad ng TESDA, CHED at iba pa, at pinangungunahan ang mga ito ng PCA. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 5 estudyante sa bawat barangay sa Eastern Samar, benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang scholarship program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Pen.
6: Makikinabang ang 5 kwalipikadong college students sa bawat barangay sa Eastern Samar sa ilalim ng Presidential Scholarship Assistance Program na bahagi ng bawat barangay makikinabang scholarship program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isang programang ipinatutupad sa buong bansa. Ayon kay Education Program Coordinator Emmanuel Arago ng Pamahalaang Palalawigan ng Eastern Samar, may nakalaang 200,000 piso ang national government para sa bawat barangay. Kalahati nito, 100,000 piso ay para sa isang hard project ng barangay, habang ang natitirang 100,000 piso ay ilalaan bilang scholarship assistance para sa 5 benepisyaryong estudyante. Bawat scholar ay makatatanggap ng 20,000 piso. Prioridad ang mga graduating o fourth year college students, ngunit maaari ring mapili ang mga nasa mababang year level kung walang kwalipikadong graduating students sa isang barangay na ipadala na ang pondo sa pamahalaang palalawigan ng Eastern Samar, habang isinagawa na rin ang signing of affidavit of understanding ng mga napiling benepisyaryo mula sa mga barangay ng Kinapondan, Tafta, San Julian, bilang isa sa mga kinakailangang hakbang bago maipagkaloob ang scholarship assistance. Layunin ng programa na mapalawak ang akses ng mga kabataang Pilipino sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansyal na suporta hanggang sa bawat barangay sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Summer Science, Technology and Innovation Plan 2026 to 2035. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Suzette.
7: Pinapalakas ng probinsya ng Samar ang paggamit ng science, technology and innovation bilang gabay sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa para sa lokal na pag-unlad. Ito ang naging focus sa pulong ng Samar Provincial Science, Technology and Innovation Committee o SPSTIC. Tinalakay sa pulong ang executive order na nagtatatag sa committee kasama ang presentasyon at pag-aproba sa Summer Science Technology and Innovation Plan 2026-2035. Itinatag ang SPSTIC upang palakasin ang STI governance sa probinsya at suportahan ang mga pulisiya at programang nakabatay sa datos, pananaliksik at ebidensya. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas magiging malinaw ang direksyon ng SOMAR sa pagtugon sa mga isyu sa environment, kabuhayan, disaster resilience, agrikultura at iba pang sektor. Binigyang diin ng probinsya na mahalaga ang science at innovation upang makabuo ng mas epektibong desisyon at mas sustainableng mga solusyon para sa mga SOMAR noon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratensyo, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Allowance para sa mga persons with disabilities sa Ulusulu, pinapa o ipapamahagi na ngayong araw. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ulusulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
8: Aarangkada ngayong araw ang payout para sa 537 beneficyaryo ng Kalinga sa May Kapansanan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa Bayan ng Hulo. Paglalaad din sa Ali Haril, Municipal Social Welfare Officer ng Hulo, para ito sa 2025 allowance na may kabuuang halaga na 6,000 piso. Unang tatanggap ngayong umaga ang 134 na beneficyaryo mula sa San Raimundo, masusundan ng 37 mula Takot-Takot, 44 sa Tulay at 33 sa World City. Habang sa hapon naman ang 116 na PWD mula Busbus, 26 sa Chinese Pier. Kasunod nito ang 42 mula Alat at huli ang Asturias na may kabuuang 105 PWD na pasok sa programa. Ang kabuuang bilang ng mga beneficyaryo na ito, dagdag pa ni Haril, ay kailangan munang dumaan sa validation bago matanggap ang allowance na inilaan sa kailangan ng ministry na may halagang 500 kada buwan. Dagdag pa niya, 200 karagdagang beneficyaryo nila ang nakapasok sa programa bago pa man matapos ang implementasyon nito ngayong 2026, dala ng paglipat ng Sulu patungong Region 9. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 formal nang binuksan sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Shirley.
9: Formal nang binuksan ang Zampen Negosyo Agrario Summit and Trade Fair 2026 sa isang mall sa lungsod ng Zamboanga. Aabot sa 30 exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kabilang na ang Sulu at Isabela Basilan, ang nakilaok sa aktibidad na magtatagal hanggang Huwebes, 16 ng Hulyo. Pinangungunahan ang 3 araw na summit at trade fair ng Department of Trade and Industry o DTI, at ang katuwang nitong mga ahensya na isinusulong ang paglago ng mga negosyo, pagpapalawak ng akses sa pamilihan at pagsuporta sa kabuhayan sa buong rehiyon. Tampok sa trade fair ang iba't ibang produkto at inobasyon na mga benepisyaryo ng agrarian reform, mga magniniyog at mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin nito na magbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na maipakilala ang kanilang mga produkto, mapalawak ang kanilang pamilihan at mapatatag ang ugnayan sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, July 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makiyang kita for both the farmers and mas mababa yun ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Miyerkules, ngayon ay July 15, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sabayan po tayo napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong pong Wednesday morning. Narito muna ang traffic update. Direct na mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
4: Good morning po, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula na po yan dito sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Ortigas Avenue. Then, masusundan naman po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa Maestrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic hanggang sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman po, northbound po ng EDSA, moderate traffic tayo simula po dito sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dito sa may Pioneer hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then, moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may EDSA North Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Nueva Ecija Extension. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Calle Industria. Then, moderate to heavy rin po tayo simula po yan dito sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic tayo, simula po dito sa may Tinga Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hill. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin, simula po dito sa may pag-akyat po ng C5 Bibis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic tayo simula po dyan sa may Labayan Road hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then moderate to heavy traffic naman din po simula po dyan sa may Saswarig Street hanggang dito na rin po yan sa may Tandang Sora. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang numbered coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
3: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base. Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Sandali lang mga kaibigan, ilan muna mga paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Ito po ang programang Boses. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Climate Change Commission Task Force. Ha? Siyempre, anuman ang epekto ng pagbabago ng klima sa ating bansa. Actually, this is a global concern. Aba, ito ho ay kinakailangang matugunan. Siyempre, maraming maaaring maging concern. Of course, ang inaasikaso ng gusto ay ang ang pagmabilis na paghupa ng mga tubig baha kung mayroong mga malalakas na pagulan. At siyempre, yun hong mga rain-induced na landslide sa mga bulubunduking lugar at mga landslide-prone areas. Ha? Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, Climate Change Commission Task Force, Commandant. Ito po ay dating General ng Philippine Air Force, retired Brigadier General Jerry Gerardo Jerry Zamudio. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, SM Alan, and congratulations on your designation as office in charge ng Philippine Broadcasting Service. Sana
3: thank you po. Lumabas thank you po.
6: Na yung inyong designation para maging permanent kasi ang tagal nyo na talaga dyan na SM sa Radyo ng Bayan na SM. Congratulations.
3: Okay. General, sir, salamat po. Bigyan niyo muna kami ng backgrounder. Pag sinabing Climate Change Commission Task Force, ano po? Ito pong body na ito, ika nga, General Zamudio, ano po ang mga pangunahing mandato nito? Of course, may kaugnayan ito sa pagtugon sa mga epekto ng climate change, sir.
6: Actually, yung Climate Change Task Force manager ay ito ay NGO ito na pinag-create ng opisina ni Commissioner Albert de la Cruz ng Climate Change Commission.
3: Opo.
6: So kami ay hindi kami part ng government, kami ay non-government organizations. Pero ang maganda nito SM ay napakabilis ng paglawak ng NGO na ito, nag-snowball siya. Ngayon ay nakapag-create na kami ng 18 na regional directors all over the country.
3: Mm-hmm.
6: So lahat ng region mayroon na kaming director. At ito ay hanggang probinsya na, ang iba ay nasa munisipyo na, and we are trying our best na may push ito hanggang barangay level bago matapos ang taon. At nakapag-create na rin kami ng 21 special commands na kanya-kanya yung special specialization nila dito sa hinaharap natin sa climate change. Kasi alam naman natin na ngayon ang inaharap natin ay yung tinatawag na compound climate hazards. Ang ibig sabihin ay hindi na lamang isang calamity ito ang ating kinakaharap sa isang pagkakataon, kundi ito ay bahagi po ng bansa ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa bagyo at habagat, habang ang ibang riyo naman ay nakakaranas po ng matinding tagtuyot, kasama na po yung kakulangan ng tubig, panganib sa agrikultura, dulot po ng El Nino. At ipinapakita nito SM na ang climate change ay talagang hindi na po usapin ng hinaharap. At ito po ay ating nararanasan na ngayon. Mas malakas ang bagyo, mas matitindi ang pag-ulan, mas mahaba ang tag-init at mas pababago ang panahon. At bilang Climate Change Task Force sa SM, naniniwala kami na ang pagtugon sa ganitong sitwasyon ay hindi dapat limitado sa relief operations lamang. Kailangan sabay-sabay nating isulong ang disaster preparedness, climate adaptation, ang environmental protection at sustainable development. Ang aming pananaw SM sa Climate Change Task Force ay hindi natin kayang pigilan ng bagyo, ngunit kaya po nating bawasan ang pinsalang dulot nito kung magiging handa po ang ating pamahalaan at bawat komunidad na SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo, sir, na ito ay mas masinsin na pagtutulungan, ika nga, ng pamahalaan at ng pribadong sektor para mamitigate ang mga adverse effects nga ng climate change sa ating bansa, sir.
6: Opo, tama po yun. Kaya kami po, SM, ay pinapalakas namin yung aming organization sa lahat ng lugar, because ang nakikita ko dito ay hindi lamang dapat gobyerno ang ating inaasahan, but we have to strengthen our partnership with all national government agencies, including sa LGU. Kahapon ay nagkaroon kami ng MOA with the Civil Military Operations Regiment ng Philippine Army. Mm-hmm. At gusto kong pasalamatan si General Marcis Gayat, ang commander po ng Philippine Army Civil Military Operations Regiment. At doon ay dinefine namin yung possible area of collaborations na kasama doon yung pagtatanim at yung iba pang mga programa na makakatulong sa pagtataas ng awareness ng ating kamabayan, sapagkat ang pinag-uusapan ngayon na SM, yung mitigation, adaptation, pati yung carbon reduction, kasi meron tayong pinirmahan sa Paris Agreement na kinakailangan by 2030, ma-reduce natin yung ating carbon emission by 75%. At yung 2050 ay dapat net zero na tayo. So ang ibig sabihin nito, dapat mayroon ng ginagawa tayo na mga pagtutulungan. Kaya mayroon tayong halos binibilang ko 14 na batas na kinakailangan ito, alam ito ng ating mga kabayan, sapagkat ito yung ginawa ng gobyerno para ma-comply natin yung requirement natin doon sa Paris Agreement. Mm-hmm. At may kanya-kanyang mga rule dito ang iba't ibang ayinsya ng pamahalaan. Pero ang nakikita namin dito is more on awareness.
3: Opo,
6: at gusto namin tingnan yung sa Environmental Education and Advocacy Act na doon yung CHED, DepEd, TESDA. Kasi ang sa CHED, nakita ko yung NSTP. Kinakailangan ma-mobilize sila para makatulong sa pagtataas ng awareness ng ating mga kabayan. At marami pong mga batas sa SM na dapat talagang i-review natin para makaagapay tayo dito sa banta ng mga panahon na ito, SM.
3: Yes, sir. General Samudio, sir, nabanggit mo kanina, among others, yung pagtatanim. So, ibig sabihin, na-identify at yung mga areas na kinakailangang taniman ng puno, dapat nga sana tulong-tulong ang marami. So, ibig sabihin, the task force, the Climate Change Commission Task Force, will be actively undertaking planting, tree planting activities sa mga areas na nangangailangan na matamna ng puno para yung ika nga, yung pagdaloy ng tubig baha pababa, ano, mabawasan o mamitigate kahit paano at yung pagkakaroon din ng mga posibleng landslides pag nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir.
6: Tama yun, SM, kasi ang pwede nating kasing tanungin ngayon, bakit masyadong madalas ngayon ang pagba at landslide? May tatlong pangunahin kaming identified na dahilan dyan na SM sa Climate Change Task Force. Una, yung climate change, mas maraming moisture ang kayang dalhin ng mas mainit na atmosphere, kaya mas malalakas ang pagulan. Ikalawa, yung environmental degradation, kapag kalbo po ang bundok dahil sa illegal logging, yung quarrying, wala ng ugat na puno na hawak sa lupa, resulta nito ay landslide. Kapag barado naman ang estero dahil sa basura, siguradong babaha. Kaya hindi lamang po tree planting, but including yung pagtitingin doon sa mga normal na daluyan ng tubig dyan po sa mga lugar natin, yung mga creek. Kasi like for example sa Lipa, ipinagtataka namin bakit kami is 1,220 feet above sea level. Pero yung bahay namin, hanggang dibdib yung tubig. So only to find out na magkaroon kami ng inspection na last year ay doon sa kung saan dinidispose yung tubig, yung creek doon ay barado na, at dahilan dito sa pagkabarado na ito, ang dahilan naman ay marami mga puno nagsipagtubuan na doon sa creek, at yung iba ay mga silted area na, at ang iba pa ang pinaka the worst nangyayari ay yung creek minsan tinatabunan at binibigyan ng pagkakataon yung mga subdivision na gawin yung gusto nila para lumawak yung kanilang area. So, kinakailangan dito talaga ang whole of nation approach. Hindi lang natin ipaubaya ito sa gobyerno, kundi tayong mga pribado, mga sektor, yung NGO, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kaya pinapalaki namin ito, para maging partner kami ng LGU, taga-remind na, Mayor, itong lugar na ito, bakit pinayagan po natin na matabunan yung creek dito? Mayor, kinakailangan, baka pwede tayo na tabasin na natin yung lahat ng mga kayo nito para mabilis ang pagdaloy ng tubig, or kaya magkaroon tayo ng bako para tanggalin natin yung mga nakabara sa mga creek para mabilis ang current ng tubig at hindi nakakaranas ng baha yung ating mga kabayan. Ang ikatatlo, SM, yung urbanization. Marami tayong konkretong kalsada at gusali ngayon. Kapag umulan, wala ng lupa na sisip-sipin ng tubig, kaya mabilis itong bumabaha. Kaya ang solusyon ay hindi lamang po engineering, kailangan din pong ibalik ang kalikasan. Samantalang may mga lugar na pong nakakaranas ng mga tagtuyo, ang ginagawa po namin talaga ay coordination, yung climate resiliency strategy. Kinakailangan yung rainwater harvesting, tulungan natin yan, watershed protection, tree planting, rehabilitation ng mga ilog, water conservation, SM, yung drought-resistant farming. Dapat pag-usapan na yan ng Department of Agriculture at yung Climate Smart Agriculture, SM.
3: Opo. Sir, kanina nabanggit nyo, isa sa mahalagang aspeto nito ay ang information dissemination down to the level ng mga ordinaryong mamamayan. Kasi minsan ang nakikitang problema, no, na sinasabi ng ibang maliit na problema, pero pag pinagsama-sama yan, nagiging malaking problema. Yung simpleng pagtatapon lamang ng basura ng mga household, pag pinagsama-sama yan, yung iba nga, yung habang naglalakad sa kalye, magtatapon ng, sabihin natin, balat ng candy. Yung mga ganong awareness at consciousness. Pero pag nagsama-sama ang mga yan, pag nagkakaroon ng clearing operation sa mga canals, waterways, nakikita, basura at mga yung madalas na tinatapon ng ordinaryong mga mamamayan, ito yung naiipon, kaya nagbabara yung mga waterways, kaya matagal o mababagal ang pagbaba ng tubig baha. But I understand, of course, this is being addressed, kaya kapansin-pansin na in some areas noon na ang tagal bumaba ng tubig baha, ngayon ay mas mabilis na. So napakahalaga talaga ng pagtutulong-tulong ng Commandant o General Zamudio, sir.
6: Tama po, SM, kaya Ngayon ay na-happy ako na sa Climate Change Task Force, kahit tayo po ay walang fund, walang hindi part ng gobyerno, pero nakita mo talaga yung enthusiasm ng mga volunteers natin, mga doktor na galing sa academe, yung mga sundalo natin na retired na napaka-active nila. SM, pati yung mga reservists natin ay napaka-active nila dito sa Climate Change Task Force. Hindi ko maisip na ganito kabilis ma-organize yung Climate Change Task Force sa buong Pilipinas. At ang ginagawa na lang namin dito sa national, kasi hindi naman namin pwedeng puntahan yung lahat ng mga invitation ng lahat mga regional directors namin, ay ang ginagawa namin is more on letter of instruction na lang, yung paggawa ng strategic plan. Ngayon, mayroon na kaming, kung ang Air Force ay mayroong flight plan, kami sa Climate Change Task Force, kinopya ko yung konsepto na yon. Naglagay din kami ng Climate Change Task Force flight plan, yung mga strategy, yung support system doon, yung core systems doon, ay inadapt namin yan. Kaya maganda yung direksyon ng ating Climate Change Task Force, mas magaan, hindi kinakailangan ng pondo para sa mga tao na naghahawak. And tama ka, yung mga bata, napaka-importante yung awareness, kasi kung sa ibang bansa, marunong silang, like for example, napunta ko ng Japan na SM na kaya nilang isiparate yung tapon doon sa bote, yung pag-separate ng mga nabubulok. Yun din ang direksyon natin sa Climate Change Task Force, yung awareness iba hanggang barangay, yung ma-implement yung Solid Waste Management Act na di kinakailangan ang segregation sa bahay. So kaya naman natin gawin, nagagawa nga namin doon sa aming subdivision, kasi ako rin po ang president ng homeowners ng subdivision namin, nagagawa naman namin. So ibig sabihin, ang kinakailangan lang dito talaga, awareness, at saka yung mga mayor po natin ay talagang maging proactive, kasi itong mga bagay nito ang nagbabara po sa ating mga kanal SM. Okay. Pero kung may oras pa, SM, gusto kong i-discuss sana yung long-term strategy ng Climate Change Task Force. Kung may time pa, SM. Kung wala naman, okay na.
3: Okay. Briefly, siguro, General Samudio, sir, the salient points... We probably have a few more minutes. Mga highlights lamang po para at least yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay maging batid. Malaman din, ika nga, itong kinakailangan pagtulong-tulungan ng lahat, hindi lang ng pamahalaan, yung palagi ang iba ay iniaasa sa pamahalaan, kundi mahalagang participation at pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor tungkol dito. Yes, sir. Briefly. Go ahead, sir.
6: Mabilis lang ito. Una po, yung pag-strengthen ng climate governance. Kaya pinapalakas namin ngayon, SM, yung coordination namin sa national government, sa LGUs, private sector, opo, sa academe at civil society. MOA yun para ma-define yung responsibilities namin. Pangalawa, yung climate adaptation. Tutulungan po natin ang ating mga komunidad na maging aware po para maging handa sa baha, landslide, heatwave, drought, at saka storm surge. Ikatatlo, yung climate mitigation. Kasama rito po ang renewable energy. Mm. Yung mga pinag-uusapan namin dito sa Climate Change Task Force, yung mangrove rehabilitation, pinag-uusapan namin kahapon. Reforestation, kahapon, pinag-uusapan din namin yan. Yung waste management, yung carbon reduction. Ikaapat, yung community empowerment. Ang bawat barangay, dapat magkaroon po ng sariling climate action plan, hindi lang po sa munisipyo. Yan po ay isang batas yan. Hindi maaari pong nakaasa lamang sa national government. Ang lokal na pamahalaan, may tinatawag po silang Local Climate Change Action Plan. Yan po ang aming titingnan ngayon para malaman natin kung saan kayo pwedeng tumulong sa Local Climate Change Action Plan ng probinsya at ng munisipyo. Mm-hmm. At yun lang po ang pinakatalagang gusto namin gawin, yung papel ng ordinaryong mamamayan na napakalaki. Yung specially nabanggit nyo, SM, yung pagtatapon ng basura, pagtatanim ng puno, pagtitipid po ng tubig, pagtitipid ng kuryente, paglilinis ng kanal, opo, at pagsunod sa evacuation orders, SM. Thank you.
3: Yes, sir. Nako, General Samudio, sir, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Climate Change Commission Task Force, sir.
6: Maraming salamat, SM. Ang kalikasan po ay hindi natin binana sa ating mga ninuno. iniram lang po natin ito sa ating mga anak, ang bawat punong ating itinanim, bawat ilog sa ating nalilinis, bawat basurang ating itinatapon ng tama at bawat buhay na ating nailigtas sa panahon ng kalamidad ay isang pamana natin sa susunod na henerasyon. Maraming salamat.
3: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang Commandant. Commandant ng Climate Change Commission Task Force, retired Brigadier General Gerardo Jerry Zambudio.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 33 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay.
9: Bukas na naman ba ang mga ilaw?
10: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Baga, Manila. Update muna mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, nakapagpabot na ng 66 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan po ng bagyong Inday at Habagat. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary.
14: Alan, patuloy ng tulong ng DSWD mga sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Inday at Habagat. Sa pinakahuling tala ng ahensya, aabot na nga sa 66.4 na milyon itong halaga ng ayudang naihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Sumampa na rin sa 80,000 itong family food packs na naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 14 naman, ay nasa higit 200,000 pamilya o katumbas na ng higit 1 milyong individual ang naitalang apektado nitong bagyong Inday at Habagat. Mula sa bilang na yan, ay meron pang halos 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Umakyat na rin sa 700 ang kabahayan na naitala ng DSWD na napinsala nitong nga Inday at Habagat, at meron ding 853 na partially damaged. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Daga, sandali lang mga kaibigan, 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala at maya-maya tayo makikipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ni spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: A public

0: and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
0: Yes, ma'am. Nako, alam namin na napakalawak po ng tulong na pinagkaloob ng DSWD. Ang latest dito sa mga kababayan natin na naapektuhan naman ng bagyong Inday at ng habagat, Asek Irene, ma'am.
1: That's correct, Alan. Nagpapahatid natin ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Inday at of course yung pong habagat. Sa katunayan nga po, patuloy pa rin tayo na nagpapahatid ng mga karagdagang mga family food packs, particularly dyan po sa bahagi ng Mindanao, like in Region 12 and in Barm. And gayon din po, ina-assist din natin yung mga naapektuhan ng naging landslide, kaya nakapagpahatid din tayo ng financial assistance and of course yung burial assistance para po doon sa mga nasawi.
0: Opo. And of course, ang isa pang kalinsabay na pagtulong nating DSWD sa ating mga kababayan ay itong mga inaalalayan sa pamamagitan ng 4Ps. Sa kasalukuyan, Asek Irene, kumusta po ang ating 4Ps programs para sa ating mga kababayan? Of course, meron din tayo na dahil sa tulong, sa intervention ng pamahalaan, ay nakaangat na sila ng bahagya at itinuring na na-graduate na sa programa. Please share with us some updates sa aspetong ito, Asek Irene, ma'am.
1: Yes, Alan, tama po iyan. Ang DSWD po ay patuloy na nag-a-assist sa ating pong mga bilang Pilipino program beneficiaries because patuloy pa rin tayong namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga mahihirap nating mga kababayan because we aim to break the intergenerational cycle of poverty. Sa kasalukuyan po, nasa mahigit 1.6 million households na mga 4Ps beneficiaries ang nag-graduate or nag-exit na sa programa. Ito ay matapos nating makita na nagkaroon na ng improvement sa kanilang level of well-being.
0: Mm-hmm.
1: So, ito no, meron na pong mga nasa 1.6 million households na sabi ko nga po ay nakapag-exit na mula sa ating programa. Kaya at present, nasa mahigit 3 million household beneficiaries po yung active na minomonitor natin with the respective compliance to the conditions of the program.
0: Ayun. And pag binanggit po ninyo na nakapag-exit o nakapag-graduate na itong 1.6 million households mula sa 4Ps programs, dahil nakaangat na yung antas ng kanilang pamumuhay, kaya yung benepisyo ng pagiging miyembro ng 4Ps, malilipat naman sa iba yon, ika nga, na mas nangangailangan. Asek, ano po?
1: Well, Alan, dahil nga taon-taon nag-a-administer tayo ng social welfare development indicators, actually tool po ito ng mga social worker.
0: Opo.
1: Na kung saan ina-assess natin yung pong mga 4Ps beneficiaries na na-improve na yung kanilang level of well-being o na achieve na yung level 3 sa social welfare development indicators.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin yan, Alan, yung pamilya ay nakapagpakita na ng improved socio-economic conditions.
0: Mm-hmm.
1: At sila ay capable na masustain yung kanilang basic needs na hindi na nangangailangan ng program assistance. Kasi dun sa ating SWEDI, Alan, nakikita rin natin kung ang isang household ba ay may nakapagtapos ng pag-aaral at nakakapagtrabaho na. Kasi ang ibig sabihin nun, yung kanilang economic sufficiency are more than enough to cover or to maipagpatuloy nga yung pag-aaral din ng ibang miyembro o ibang anak sa loob ng pamilya. So, ibig sabihin nito, hindi na nangangailangan pa ng assistance mula sa pamahalaan. And apart from that, because the SWEDI measures economic sufficiency, nakikita natin na talagang binigyan nila ng pagpapahalaga ang edukasyon at kalusugan sapagkat yung mga essential services ay na-access nila. And gayon din po, yung mga pangangailangan pa

0: sa pangkalusugan ay kanila pong na-avail at meron na rin po silang access dito.
1: Ayun. And we understand na bago tuluyang makagraduate, ika nga, from 4Ps, yung ating mga kababayan, meron ding aktual na pag-prepare sa kanila na isinasagawa ang DSWD. O ganito ha, kumbaga one step higher. Eh, kumbaga hindi natatapos ang pagtulong kung sakaling makalabas na o makagraduate na sa pagiging 4Ps beneficiary ang isang particular na household, ha? Sa ano po?
0: Oo, Alan. Sila. Mm-hmm. Hindi naman po basta-basta bibitawan sila ng DSWD.
1: Yes.
0: Merong transition period po yan. Merong mga 6-month transition period na kung saan nga po, sa panahon na iyan, yung mga 4Ps case managers natin ay nagsasagawa noong o binubuo yung family transition plan. At yan po, yung family transition plan na yan, actually customized po yan, no? Batay doon sa pangangailangan nga ng mga pamilya, yung mga 4Ps beneficiaries. And of course, batay na rin doon sa kanilang available resources. And yung strategies para masusunod yung self-sufficiency even after they graduate from the program. So dito po, ina-outline niya ano yung mga appropriate referrals or linkages sa iba't ibang government agencies. Halimbawa, sa livelihood ba yan?
1: Yes.
0: Sa education, no? Sa empleyo, or kinakailangan ng skills training. Kaya pag ganon, itong transition plan na to, ini-ensure niya po na yung 4Ps beneficiary na mag-exit na sa programa ay planado, no? At supportado pa rin sila to again ensure na yung kanilang resilience at yung kanilang improvement in their level of well-being ay magpapatuloy even after exiting the program. Kaya meron tayong pugay tagumpay na kung saan nga po nata-turn over din natin sila sa local government unit. Pati nga yung kanilang case folders sinu-turn over natin sa LGUs para mabantayan, ano, and matiyak nga na hindi na po muling bumalik sa kahirapan o sa level ng kahirapan yung ating mga naging 4Ps beneficiaries.
1: Okay. Nako, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at mga update na ito mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
0: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD ngayong umaga.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Mga kaibigan, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 50 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo
6: publiko.
7: Serbisyo.
8: Bayan-bayan.
7: Mahal.
8: News. Nationwide.
9: Balitang pambansa.
10: Sa ulo ng ating
9: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
14: Ang Radyo ng Publiko.
15: Radyo Publiko.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan.
17: Sa sambayan
18: ay inyo ring mapapakinggan.
19: Sa 104.3 FM band.
20: Magkaisa.
21: Pagtulungan.
20: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Sa 104.3
25: The Capital.
26: Ang ating mga programa at serbisyo
27: para sa mamamayang Pilipino.
28: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
29: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
30: Monday to Friday
31: sa 104.3 FM band.
32: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
34: And The Capital.
35: Ang boses ng Pangulo.
36: Sabay na maghahatid ng serbisyo
37: sa mamamayang Pilipino
38: in the new era of collaboration.
39: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Publiko.
42: Sa 104.3
43: The Capital.
44: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: Boses dito sa Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: Radyo Publiko.
50: 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
51: Radyo Pilipinas.
52: Weather.
1: Narito po si Benny Estreja. Benny, good morning.
53: Good morning po Sir Alan, ngayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo sa loob ng PAR. Matapos pong lumabas itong LPA na dating bagyong Josie sa ating PAR. At rin namataan po, 1,670 kilometers east of Southern Luzon as of 3 in the morning. Wala na tayong asahan na panibagong weather disturbance hanggang matapos po ang weekend. Sa ngayon, mananatiling mahina ang habagat or southwest monsoon at aasahan lamang ito sa western section ng northern Luzon. For the entire country naman, ngayong araw, partly cloudy to cloudy skies. So madalas magiging maaraw po mula umaga hanggang early afternoon. At sa dakong hapon hanggang gabi, andyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms or pulupulong ulan at pagkidlat-pagkulog na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benny Estreja, good morning po.
1: Thank you. Si Benny Estreja, mga kaibigan, direkta mula po sa PAGASA Forecasting Center.
54: Boses, dito sa Radyo Pilipinas,
55: Radyo Publiko.
56: Radyo Publiko.
57: 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po naming mga kasama, dito pa rin na naglingkod ngayong umagang ito ng Wednesday, July 15, 2026. Ang ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomery Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
58: Boses, dito sa Radyo Pilipinas,
59: Radyo Publiko.
60: Radyo Publiko.
61: 738 AM.
62: We know.
63: Radyo Magazine.
64: 1278 AM.
65: Dagling kaalaman.
66: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
65: Dagling kaalaman.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
0: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang kahaponan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula